Ida yun. Oh, Amash, no? Raimundo, diha lang ka kay para Alegrita, diha lang ka mundo. May na lang mo pa na nga tuwang standby ka lang na, standby. Alas 8:02 na may galandag na sa itong bag para kumano. Sa meaning sa Amas. No, dili na mga igalat itong mga kuan sa asan ay? Di mo na gigamit mga igala nga term no sa ilang allegation. The Vice President Amas unexplained wealth. Di may igala maexplikar sa gikan kisa igahatag o sa source kanon sa misod. No? Nga bahandi baga kaigsunan. But pasabot nga nangurakot yun. O na ilang mga igalang allegation eh. Pero bisag isa ka financial statement wa kay mapadala sa imong baga kaayo nga reklamo. Sa day sud ana. Moy pinaka main nimo nga reklamo ang kuan kining pagbaton og di maexplikar nga bahandi may gala sa vice presidente and yet bisag wa usa ka papel wa kay nasuksok dito nga mao ni o at least man lang kani. Di ba? Tinuod man mga kisyon kita man ta ana, no? It was later on nga nang sampina sila no nanawag sila nga o sige kuan amla pagipang sulatan mga kaigsunan ngano man no ngano man pangitaon man nila mga igala o sige magamit dito ilang gamiton kang sara so dili ba na siya fishing expedition Usay! Dili kay para nila mga igala para kuno masuportahan lang mga igala ang ilang claim nga accountability. Dili na mao. Bullseye! No? Dili na mao mga igsoon. Wala. Wala siya meaning diha.

0: To get a large amount of something, especially money or information, by collecting it over a long period. May pasabot sa amas. No, kanang nagkakuha ko no og dagkong kantidad sa taas nga panahon, no? Mo na ilang pasangil mga kaigsoonan. Mao na nga mangayo gyud sila magahigala og sal-in no nga gikan pas 2006, 2007, ana, 2011. No, pwede pa lang maigalhan kasugod nga nakadawat og kwarta si Bipisara kay naman na siya ninong, no, inigbless niya siya ang ninong mga igala dapat ideklara tong Bipisara. Kulang na lang mo ipangayuo nila na eh. Pero ang punto mga igala, makaingon ta na-establish mga igsuon sa defense nganong ingon sila fishing expedition siya, no? Sa dapat pagpasa ninyo ana, bisag usa lang ka financial statement, na ana mo diha. No? Kada ko kabaga-baga sa inyong reklamo, wa day dito na apil. No? Wa day to karon. Mag-agad mo kinsay maningog. Mao bitaw si Lacson. Nakaingon si Lacson ba? Although lain to nga aspeto aning kasuha. Ingon si Lacson mga igala nga, pwede ba mo mag-provide og competent ka witness?
1: History secret.
0: Incompetent din naman. Oh, Mr. Ah, naana si Insurrectos. Ni ana may galang tibaghak nga si Insurrectos. DPWN Secretary Benz, dapat imbestigahan ang mga flood controls Davao, lalo na sa kani baha the other night. Bumaha din naman sa Manila noong nakarang araw ah.
1: Pinawa.
0: Eh natatets. Alas 8:06 na bagay gala antak na sa atong pagpanaguban-uban. Na napuntirya yun mga igala ni Attorney Michael Poa ang pasabot mga kaigsuunan, no? Tanawa ni sila, no? Muna nakapait eh. Muna ang tao karon mga higala. Wala ganahi. Gikapoy na mga higala. Gikapoy na mga kaigsuunan og sigig sudong, no? Niini mga higalang impeachment, wala, nawala ang interes sa tao. Bisag unsaon pa ni sa prosecution after hearing mura na silag mga hanggaw, no? Wow, bantay ana mga higala, no? After hearing mga kaigsuunan

0: Kamo de unsa? Mora man sa siguro gyapon mo. Bisag klaro na kayo nangahiwi na ng inyong presidente. Ala sige lang gyapon, palakpak lang gyapon. Murag. Naiuban di may gala ka hawaon na ba kay lisuda dispensahan aning presidente ha oy. Unya. Ha? Sige lang gyapon. Oh, basta na ibayad na. Oh, ingon si ano po ibago? Inday Lustay. Ah, kani klaro troll ka anyway gala. 11 over 10 prosecution team impeach Saranaw. Kani mga ingani nga mga tunada mo na gini. Kuan ra man eh mo man tunada ni Coach Jamet. Og ni Raimundo mo ni mga tunada nila. Oh, ang siguro ang pasimuno ani kining tibaghak mga igala nga si Insurrecto. Oh. Mr. Insurrecto. Anak kas kagang Lucky Doy. Saka diri sa estasyon si Doy kay magsumbagay ta. Ha? Huwag kay lingaw diri ka si Doy, sumbagay ta si Doy. Alas 8:08 na may galantag na sa tubag panagubaduban sa atong pagbalik. Ato ba niya tagag pagtagad mga kaigsunan dugang pa gumikan kay kapila na mga igala mabadlongi ba no? Kining prosecution nga huwag naman kayong masyadong atat. No? Sugod mga igala mismo sa ila mga igalang sa ila mga igalang lead counsel gibadlong na wala pa ta nagpresent pa ta dire no nagistorya pa ta dire og kuan ebidensya ayo sa pagconclude diag facts and law. Diba di lang kay kaisa ra mga igala kadaghan pag-abot karon kang dilema, no? Kani mga igala, no? Di gid pa matuod nga dati ka nga Secretary of Justice. Nagdala na kas justice. Amas meaning hindi or sa Bisaya dili man na lahit ang nakita ni mo Boss Romy. Boss, mudagan man daw si Turi pagka-mayor sa Davao. Mamagani na ni Maos Nograles.
1: Pinawa!
0: Diba? Mamagani na ni Maos Nograles mga igala. Ano-nao ni mo, ang gibutaran to as gawas.
1: Pinawa!
0: Alas 8:10 na mga igala, dagna sa tubag panagubanuban. Sa ato magbalik, ato ning ataga pagtagad mga katropa o dugang pang mga katikaran, labi na, kining ilang witness nga si, kinsa ni, Campuzano, no? Nga, well, na may mga unusual transaction pero dili suspicious. Diba? Unusual. Unusual mang yun mga igala. Nga ni ako ha. Pag mag-withdraw ko 1 million karon mga igala, is that usual or unusual? That is exactly the definition mga igala. Of the BSP circular, no? Sa unusual. Pag ako mga igala nag-withdraw og 135 million, unusual dili. 135, no? Nakuha na ba 'yun? Adyasan na natuwa, adako na kanu. 1 million na lang. Pag niadto ko karon mga igala sa kanya nag-withdraw ko og 1 million, dili ba ko pangutan-on mga igala sa, di ba mo taas ang kilay sa taga-bangko mo ingon time sa. Where did you get this money? Where did this money came from? Pangutan noon yung kuha na may gala nito sa bangko. Hey. You, Mr. Cortez. Sir, what is your job? Trabaho ni mo, sir. Wala lagi. Where did this money came from? Asa manigikan ni kwartahan eh? Daoks masyaw? That is exactly the definition of unusual, mga igala. Nga naman, naanad man ang ako ang bangko, nga withdraw ako, mga igala, taas na si kwinta. Dilabon na ako isabag pila kayo mo. Wa man tayo kwarta. That's unusual. Kung withdraw ko 1 million, mabito ng pangutan on dayon, me. Kagagi man taana mga

0: Exxon, ano? Pangutan on the... Pero, masyabot ba nga illegal siya? No, no, not necessarily. Kana de og kwarta dae na sa among company, gihulog sa ako, kay ako'y pabayron sa yuta nga gipalit sa among company. Is that illegal? That's unusual. Unusual man, ano man? Pag sa bangko nga transaction, that's unusual, may gala. Ngayon man, naanad, panalitan, payroll account tong gihulugan mga ikigisunan. Pila ra may sweldo. Di lang ko magsaba, kay bawal man. Pila ra may sweldo, kapin, sobra kapin. Ana, ibutanta na lang, di mag ginakabot 100,000 ang sweldo, por siguro. Kalabi na ba?
1: Diba? Ayaw!
0: Pwede palang gani, bawasan eh. Di ba? Di nakabot 50 po, di kabot. 45, di isang kabot. Masa narata diha? Nga kinsina. Makita na mga igala sa kuan taga-bangko. That's unusual. Sir, unusual mag-u kayo, sir. Ano ba? Unusual mag-u kayo, sir. Nga, the same person, nga, ang series sa imong withdrawal, January, February, March, April, May, June, tagkuan raman ni sir? Tag, city mill raman ni sir? pila-pila bilin sa kung kuan ron? 7,900. 7,900 raga to last year, oh? Nya kanon sir, withdraw kag 1.5 million asa ni gikan. That's unusual, no? But it doesn't mean that it is illegal. Ngano man? Bo, na sir money. Money oh. Adi human ang istorya. 125 million. Gi-withdraw ka usa mga igala, ngano? Di ba ipahurot? Di ba ipahurot? Kay gihatag mga higala gi-release December na. Mag-liquidate di sa katapusan. Imo pa nang utay-utay yon og withdraw. Nayabag ka? 1 million kada adlaw? E di 125 ka adlaw? Pwede pa dai na dili na. Mubalik na treasury na. Unsa ra nyo na pag-isip-isip? Alas 8.14, mga igala, may buntag diya sa DM's Rent a Car, tago mga kaigsunan. Balikta man lamang nini, good morning nini mo diya, Sir Louis Villarosa. Balikta ka tropa man lamang nini, kanjut lang yun.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni inyo.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
10: Exciting!
11: Pumusaan!
12: Oras may gala talaga tayo, 24 minutos na pasado, alas 8, buntag! Kining oras ato, ganun nyo may gala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pa-boost mga galang imong immune system, pinaagis pag-ino may galang Santon Vitamin C. Ako, 2 kakapsula may galas buntag, ginasigundahan pag ginako pagkahapon, mga igsoon. No? Mayingon ka nga, may magyag katropang Arnel kay libre man mo na? No. Hindi na libre mga kaigsoonan. Ginapalit ko na. Ako ang mga higalang ginainom. No, nga, di ba po pwede nga libre yun as company kay para man sa ako ang panlawas, no? So, di na ko kinala magpalibre, ana. Kupalit yung ko, mga katropa. Kaya nagagam, nindot magod, no? Nindot magod siya mga kaigsoonan. Labi na og, kanang, labi na sa mga, fellow students. Mga parian ako, estudyante. Mga higala. Kinanglan nato na, labi na mga higala sa ato ang cognitive function. Focus, mga igsoon. Uban, dali, rakit ka ma-distract ba? Sabi na magbasa ka mga igsoon na, kuhan, taon-taon na mo, nairay mo kagilkil ng gamay, may higala, di asya mong kilid, disturbo na ka. Pagkatabang ang vitamin C, may higala, dili lang ni siya, kanang para di ka masipunon, di ka mga higala, kalinturahon dayon, no? Sa tabang may gala even sa imong brain function. Pangutanas doktor kung mududa ka. Kaya ako nagainom ko ani magay gala so far. Why adverse effect nga kung nabati mga kaigsunan kung dili tanan nindot mga kaigsunan. Isa nga makapahamis tanaw akong agtang ni una. Isa nga makapahamis gab vitamin C. No? Tinuod na. Makapanindot may gala sa imong pamanit vitamin C. Kung kulang mong vitamin C diha, pwede posible nga kunot-kunot na gina. Oh. Sige, alas 8.26 na, kauban gyapon ako garon mga higala nga to ang Santon Gold Coffee nga perting inita. Hisgut ah! May buntag din sa itong mga mag-uumaha. Alam may higala sa inyuhang imong kalimot mga farmers, no? Mga kaigsuon na nato dihang mga nanguma, humay, mais, uban bang tanom. Gamitin ninyo na may higala Latim Gas G, full year fertilizer. Abin mo na pamatudan na nabay, mga nagagamit og Latim Gas G full year fertilizer, gikas Luzon, Visayas, Mindanao. Pagtimbang mga igala silang mga abot, bugat yun mga igsoon. Makaingon lagi kag usa man ibos amo murag naman ni bato ning imong iyabo na to ni. Sus pag iyabo mga igala wa may bato. Bugat lang yun ang imong abot basta nakagamit ka may galag Latim Gas G full year fertilizer. Oy mapalit na sa Agribit Hadilis Butika, Agribit Supply. Alas 8:27 na. Ingon mga igala si Representative Joel Choa. Last time, mga igsoon sa, if I am not mistaken, committee hearing. No, mga igsoon sa Committee on Justice. Nga, ang gisudlan sa kwarta is, ano, atama, kadto mga igalang pagpatimaw ni Madriaga. Yan. Pag-atubang ni Madriaga, no? Yang buntag ni mo diya, bro, Tata Antipuesto, good morning. Sa mga taga-Aranas compound, Niptali tindugan, dol pwede man na si mudagan si Tori sa Dabaw, mudagan na siya kay gukuron sa mga tao. Lisod na. Lisod na. Ako moingon pa lang, karon pa lang daan mga igala moingon ko. Well, if you want to taste the bitterness of kuan, bitterness of life, dagan diha.
13: Pinawa.
12: Gusto ka maigala makasinatis kapaits kinabuhi Nicolas Torre. Dala dagan tanaw na tug manimaho ka. Realidad yun na maigala. Ah. Magigbusta ko. Mga gudad diri mga igala sa Tagum ron. Sulayin yung dagandagan nga gipanindot mga igala sa mayor ang Tagum. Mas gipanindot mga igala ni Chungoy ang Tagum. Ah, sulayin yung dagan. Manimaho mo. Appreciate mas tao, good. Nga, sagap na gabina na si Mayor Ratey. Uy, tuwa pa dito, nagtudlo-tudlo. Tuwa dito mga igalas karsada. Ano, makita man na sa tao ang effort. Now, Davao. Bisa ko, kanang baha sa Davao, dugay na reklamo sa mga tao, mga igala, and they understand well, nga dili makahimo mga igala ang lokal nga panggamanan without the help of the national. Nakaya. Mga katropa. No, nagambay mga nindot nga butang pagtuunan sa ilahang pondo. Besides mga igala, ang ilang topography, una-unaon nimo, sidigong nga sidigong, kanang ilang balay sa Taal, mga uir pong kayo, Torres. Wa baga kabalo nga sidigong mga igala, naglutaw sa baha ni Anas Dias Taal? Uira sa kayo ka. Karon lagi kay, grabe nilang pag-hype kay ang gibahaan District 1. Kay ang buhangin mga igala bahaon, di man nila kay madutan. Kay ano, ang buhangin, iya mas mga Garcia. Ha? Kalyado Manila. Di sila kaduot kayo. Karon kay District 1, banatan yun nila pag-ayo mga igala, ipangita nilang 51 billion. Una ginaingon lagi na ako, kung sigurado mong ikawat ng pulong, kasuhin ninyo. Ganun din nyo makasuhan. So pagkaso nga, naa may explanation, naa may audit dito, may gala, naa po yung record ang DPWH nga, oh, kaning 51 billion, gigamit din eh. Ano naman na kasimple? Sige, rabuhin mong istorya. Pulong, nasaan ang 51 billion? Hanggaw man mo mangita mo, kasuhin ninyo. Diba? Para magkaalaman, harap naman yan ah. Pag naikaso, mutatubang na. Diba? Oh, kung ikawat yun yan, liable siya. Kinsa, si Pulong. Oh. Ay, kung inag-apilo ni mo si Sarah, huwag masilabot na. Diba? Pani mo na pwede magayagala nga ang sa ni Juan, sa sang Pedro. Di man na, kung tinuod ha. Pero the mere fact may gala nga, di sila kapasakasakag kaso. Naman to'y nagpasaka may galang kaso, katong si Tinio. Ang giapil katupong nahugno nga tulis kalyawa, nga may labot mga igala sa... Nabag siya. Oh, kana karong mga nangatumpag nga karsada diya sa Buda. Nangatumpag nga karsada may gala diya sa Marilog karon. Kisa may pakasado ninyo ana si Digong Nasad. Mamo kita ng dalan diya nga pati ilaga di kasaka may gala ng pangpang. Kita mo anang dalan diya may gala pati ilaga maligid. Gumikan sa kung ano siya nibuhat ang karsada ba? Eh, abot sa panahon, ibigay rin yun siya. No? Dugay na sad na, mga kaigsunan. Sige, tarayon sad na. Ngayon may galang pag-atubang ni Madriaga. No? Di ba kanumdum ka, nagdapa si Chua o da full bag? Pero dili man de ko no, magaigala da full bag. Sa mga yun nasa script? Da full bag o gym bag? At ano maminahon, di?
14: XFM Katropa.
15: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong...
12: Unsa unsa nasa script gyud ay bebe, klaro na to. Unsa nasa script di ay Senador Toplok? Okay, go!
15: Lagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
16: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Na mahabang. Parang dinescribe ko nga po as...
15: Duffel like, bag? Gym op. Bag?
16: Gym bag.
12: Alam ni ano, no? Kabalo si Senador Tulpo nga duffel. Di mo man to script, God. Duffel. Yun ang nasa script eh. Sige. Pero ingon karon mga igalas kampusano nga, dili man to duffel, mubura mo ng duffel, gym bag, mas taas. Unyag atong hearing, nadapag duffel bag si Chua, kaayo ni Chua isood atong duffel bag ngayong gidao eh. Sige, go.
16: Po kasi yung duffel bag sa bank.
15: So gym bag, ano kalaking?
16: Mahaba po.
15: Okay.
12: Mahaba.
15: Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitmit ng 125 kilos palabas ng bangko?
16: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
15: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
16: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
15: So ilang duffel bag po ulit?
16: Mga 3 to 4 bags po. In...
15: I mean, so 3 to 4
12: bags. Si Kwan ba? Si Rapi ba? Si balik-balik sa duffel bag? Di lagi duffel bag? Ayaw lagi pag-stick sa imong script. Basta mo gawas na sa script, di na mo magkadimao. Ingon na nas kampusano nga dili duffel bag, gamay randa duffel bag, gym bag. Si balik-balik kasi may nagtudlo ni mo nang duffel bag nga term. Si Chua. Uy, klaro ni matuhana ni Miguel.
14: Bullseye! Bullseye!
12: Muna, timanaan gud mo sa mga Pilipino eh. No? Timanaan, kuya na magtimaan ng Pilipino ron. Nana ba screenshot gud ron gab? Ayaw! Uyaw na magtimaan ng mga Pilipino ron. Muna, ay gud mo kumpiyansa. Di na mo saler ng inyong pagkalimtanon. Muna, literal, mga higala nga. Ang kalimot ay gahom. Karong panahon na? Di ka mo yung nakalimot ko, ana. Dili, na-screenshot, oh. Hindi ko, ana, oni, ah. Ay, kumpiyansa. Diba? Ningon ba di ko, ana? Na-screenshot, oh. Ikaw may ilisod po lugang kag. May giningon na. Uy, kuya na magtimaan ang tao. Ron mo na ngayon mo kumpiyansa, diha. No? Ano yung mga senador na to? Aw. Muna yung giniingon nga, naiuban diha. Hilom-hilom lang, pero nagmarka na. Nag-screenshot na. Ayaw! Ha? Ano na? Napahilom-hilom lang. Adi, namin mo apila na, samok. Di, namin mo tanawa na, samok. Pero nag-SS na. No? Nag-screenshot na, mga higala. Nag-screen recording na. Ha? Kunya kuya, may screen recording karon kay pati mga higala tingog. Kining ako, nag-screen recording ni pati tingog. Pero dila ninyo na magamit mga higala nga ebidensya para sa inyong mga gustong ikaso na ko. Nga naman. Kanay inyong cellphone inyong gamito naman. Tay-buyurise mo di ha. Alas 8.35 na may galang tag na sa dubag para guban-uban. Padayon, tulpo.
15: 25 million. Gym bags. Dapat sigurado.
12: Oh.
15: Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Kasi kung 125 million at tatlong gym bag, yung gym bag, ano lang kalaki yun?
16: Mahaba.
15: Mukhang hindi ka mahaba.
16: Oh, oh.
15: Kakasya ba dyan 125 kilos?
17: 31 million per.
16: Mm.
15: Baka nagkakamali kayo.
16: Mga 3 to 4 bags nga.
15: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
16: Hindi na ng... po namin yan.
12: Ah, gihapon ano. Eh.
15: Okay.
12: Dos kamunggay, gihapon yung klase may galas mga witness niya. Nakas bangko, nagtabang kag withdraw, nagtabang kag sulod, nagtabang kag repack, wa ka kay mag pila ka bukbag.
16: Istorya hepot ginagma.
13: Pinawa.
12: Ya mo ingon na dai mga igala, hindi ko na po maalala. Pastilan may igala maamnesia man dayon. Ay nako. Alas sa 8:36 na gab, diretso tas topic 3. Tanggalan na dia. High blood pa ko ana.
14: XFM Katropa.
12: Dito sa ikatulong topic ko. Kining pangutana, interjection may gala ni Senador Bam Aquino ngadto sa the same witness. Go.
14: XFM Katropa.
18: Miss Violeta, magandang umaga.
16: Magandang umaga din po.
12: Violeta Campuzano
18: po. Yung cheque ay mula po kanino?
16: Mula po sa Office of the Vice President.
18: Hindi po, diyan po napunta yung pondo, no? But kayo po anong account galing po yung perang yan?
12: Sige, wala, nagkatawa ako.
16: Sa Office of the Vice President nga po.
18: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
16: opo,
18: correct?
16: Opo.
18: Okay.
12: Lain so mong... this is only... Asa magka makakitag na kabutang diyan nga National Treasury pa nga? Nga pondo man gito sa Office of the Vice President. Utok ba? Utok. Usang iring may gano'n. Kining grupo ninyo, Raimundo, murag tanggalan na gini nyo sintido ko muna ang mga Pilipino ba? Oo. Oh. Kining grupo ninyo, insurrecto, kining si insurrecto, makita ko ni mga igala, ilubong ko ni dia sa kung ano, kalapakan niya. Nay, bangga ang insurrecto, ibitay ta ka ng mga... Ayag yung pasamang-samang muanay kang tago, misurikto, kay... Taas-taas na rin yung playover din, basi itagak taga niya sa... Alas 8.37 na. Oh, sige, go.
18: PP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
16: Basta yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque.
18: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
16: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
18: Sa reporting? Okay.
16: AMLA rule po siya.
18: Let me rephrase the question. Mm. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
16: Makakasagot po niyan ang... AMLC po.
18: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
16: Wala naman pong exemption po doon.
18: So, sakop po siya?
16: Sakop po.
18: Okay.
12: Moro to?
18: Sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions. Tama po ba?
16: Yun nga po. So I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
12: Okay, unusual lang. Iyon naman na ni Senador Bam, di ba? G-state na ni Campuzano ni Violeta. That's unusual. Pero ang unusual bagay gala, dili man gud siya necessarily automatically mean nga illegal pod. It could be unusual, suspicious, could be synonymous mga higala, pero matang example na ko ba? No? So, pa-explain na ninyo ang Office of the Vice President nganong ang 125 million was in cash in one time only. Ano, so, ma-explain ba na nila? Ma-explain na mayigala sa OBP. No? Ma-explain yun na nila. Karon. No? Direta, sa dugang isgutanan, ayaw na nagab. Kay ipit ang atong oras, gamay atong oras, no? Kaya mo extra ko sa'yo. Kay mananghit ko ninyo. Kay mo ato ko sa police. No? Kay ipatrace na ko ni si Insurrecto. Ato ko sa Davao del Norte Police Provincial Office ron. Ako ning ipatan-o ning IP address ni Mr. Insurrecto. Kay madakpan ko ni... Igaid ko ni Spustis Double Light. Ayaw! Okay. Mauman ko nun ang leader, God. Mauman ang leader nila Raimundo, nila Coach Jamit. Huwag at nung mga trolls diri. No? Pwede na sila mubalik, mag-comment, pero dapat ang antong requirements, dili na trolls. Tinuod na nga pangalan. Hindi, pato ko, na-invitation ang police sa ako, taon-taon. Amo nang isgutan, mato ko silang kuan. Cybercrime po. Tanaw na ko na yung sining pag-trace ning IP address ni Mr. Insurrecto. Kaya yun siya nga, imbestigahan din ang flood control project sa Tagum. Nagbaha din rin gab, wala. Oh, may baha din sa Tagum. Doy? Ano adya? Nada, please pa. Ayaw, ay nagpahubasa dia kay luwi kay mga pantat dia. Oh, paimbestigahan daw ni Mr. Insurrecto ang mga flood control projects tago, Mayor. Tabangan na ito ni Guan, Mayor. Kanang taas man ang flagpole diya sa New City Hall. Atong ibitay ni. Ayaw! Ayaw, Jog. Ilabti ni among mga opisyal diya sa tago, mga nagpuyo. Oh, wala ganin ni Mudapig. No, wala ganin ni Mudapig. Ang ilan na narbaho, ragyan sila. No? Wala ganin ni Mudapig, mga kaigsuunan. Kaya di sila gusto maipit sa politika. Kaya maipit man yung garon. Pero ayaw may hilabti din ha. Kay na, manay inaingon nga. Makita gini mo. Masig, kung tao man galing ka. Pero, manay ginaingon sa Facebook, mga igala nga. I don't know who you are. I don't know where you are. But I will find you. May extra kong sa'yo, ha? Manamangit ko ninyo. May extra kong sa'yo kay... Ah, nai kapulisan? Wa siguro si Sir kay bao PCR na PCR man ba aron kay mugawas ako ron. Alas 8:42 mga katropa ang takna sa buntag. Ah. Wala sila program ron kay PCR month karon culmination. Oh, matugan ko dito ron. Oh, matugan ko dito ron, sir. Wala ko. Nalumos gani midiri sa Clementa wa man mi ni reklamo ingon si Rilyn Navarro. Reklamo yung reklamo ng tagapagsabangan may galaga tapok ng saging diya sa ilawang tulay. No? Sa kita po, no, ng mga tao, mga higala, di po tapalabig blames gobyerno, pananlitan, na naigo o misbaha, asa man po mo na muyo? Na adres da plensa pa, ay.
13: Pinawa!
12: Taga-asa day mo, taga-dapsa, aman na pitna, da plensa pa,
13: ay!
12: Di po partly, mga higala, o fully ka blames government kung yataga na mong relocation, gibutang na mo diri niya. Diha gyud mo mopuyo anang pangpang. Na. Unya pa karon pagtingbaha mo yung reklamo ta, no? Abi nimo, mga kaigsuonan. Nausab na man gud ang panahon. No. Naay mga kita kini mga lugar diri mga sagingan, adi na ni mahadlok og baha ni. Ganahan ba nigbaha kay mutambok mga igala ng yuta. Mga dipinsahanan para sa mga Cebu. Mga igala mo, naikuyaw kayo. Mga urban communities, mga good na. Mga kaigsunan, dapat secure na. At huwag diri, talawa na mga taga-Asuncion kung magbaha, magakit-gakit, ra? Kabahin na sa atong kinabuhi, mga higala diri. Pero ako niingon nga, dapat kurakuto na lang po nila, mga katropa. Dilisan na, mao. Pero dagko kay tagsapa diri, butangan mo na blood control, mga higala. Kaya padayon ta, diri ta sa unahan, mga higala kay langan ta nang malumos ta ng baha nila. Oh. Insurrecto! Ah, saan naman tong tibaghak to ba eh? Si Raimundo Ribucas Ray akong amigo diri ha. Si Raimundo Ribucas Ray troll ng amigo na ko. Ikaw Mr. Insurrecto, kay imong paimbestigahan ang blood control project sa Tagum? Kuning paimbestigahan imong account. I don't know who you are. I don't know where you are. But I will fund you.
13: Pinawa! Ha?
12: Si Raimundo, ayun na kay, ano na, tag-iya na nagwan, kauban na mo na diri sa YouTube community na mo. No? Ikaw, karoon ba ka insurrecto? Palitan takag manika. Ano yun naman? Mureklamo na ni... Ayaw yung reklamo, insurrecto sa pulis. Kaya mailhan ako nga ikaw na yun. Samot yung ka. Ngayon kakaroon nga, ha? Marabag... Isog-isog, murarabag dako. Ay. Hmm? Na.
13: Kwesan ka nga.
12: Ito gumagamit o kuan. Di ba gumagamit o pusil? Dagom ra may gamito na ako. Alas 8:46 na. Ay, na entertainment na. Eugenio Aligarbis Kadrobang Arnel. Balik na sa siya. Tagum City dapat imbestigahan ang mga flood control. Mayor. Kailan mo tumakog mo extra mo kwento ko pulis ron. Alas 8:46 na mga igala. Pasubay na to ni asa ni ang IP address ani. Ibutang ibalinda ang Singapore ng IP address ni mo insurrecto. Pinakanindot, ibalin mo Malacanang imong IP address. No? Para the best. Dere ta may gala sa dugang pangisgutanan. Kaya nangita na si Lacson karon o competent witness. Ay, nako. Ingon si Lacson, mga gala nga. Defense o prosecution, dapat na amoy competent witness. Katayin pa sa Mr. Senator Ping Lacson. Kisa may kapasangil ani ron, dapat sila to mag-produce o competent na witness. Like for example, kung gusto nila magaigala nga ma-establishar, masuportahan ang ilang claim nga there was an irregularity sa paggamit sa 125 million nga confidential funds. Actually, they have to provide who is Mary Grace piatos. Because the office of the vice president can invoke mga egala confidentiality. Ngayon naman, sir, agent yan. Hindi namin pwedeng sunugin yan. Paano ang buhay niyan? Tapos ang undercover ano ang gi surveillance ana mga NPA, mga kauban la ridon. No? Kauban la sindania. Mga komunista. Di ba? Mamiligro ang kinabuhi ana, no? So we will not divulge who is Mary Grace Piatos. The same with the allegation, mga higala nga, ipapatay ni BP Sara si Bongbong. Hindi produce ni killer? Kinsa na killer? Money, sir. Money, gihire ni Sara. Diba? Simple. Kaysa, kasi pulos ni Matibag diha, be. Para ingnon lang. Wala man na si, wala contribution na sa kaso. Ang ilan lang kuno nga, nag-imbestiga sila, hapit na kuno nila mailhan. Ah, mura man na may kanhapit o gwa. Maura man na?
13: Pinawa!
12: Kamu ko no, be? Kanang hapit o gwa, maura na siya, direktor. Mura na kanang hapit ko ni Daog o glasto, bay? Pinay, unsang gawas niya eh? 22. Unsang niya mong numero? 21.
13: Pinawa!
12: Ah, hapit ka niya eh? Slide man?
13: Pinawa!
12: May slide man, good? Oh, Daog dili. Wala. Nga naman, hapit man. Hapit lang. Huwag ihapon. Oh. Jesus, ano ako. Oh, hapit na daw kuno nila mailhan. O kini produce. Tanaw na to. Kaya kamo may nag-aliga? No? Kamo may nag-aliga? Kamo may namasangil? So karon confidential funds, okay? Gi-establish na si Land Bank. Sunod ani, I believe next week, mga higala, is the COA. Kani mas exciting ni. Ngano man, ang COA nag-maintain og unmodified opinion, mga higala, sa ilang audit sa Office of the Vice President. Tanaw nato ning ingon ni Defensor nga ang unusual kuno nga word patikim pa lang. Tanaw nato ni kung di ba ni sila mga higala mga balintong sa ilang argumento. Tanaw nato na. Sila may nag-aligar karon nga kini si Mary Grace Piatos. Of course they are made up names. No, kung sa kini mga higalang kalami mga higalas kape, no. Aguanta lang mga DDS kahit binabaha. Pagpuyo de mundo. Magtagay na sila basta ting baha. Alas 8:50, laing po kayo, og tungod lang anang bahas bangkal, nga sa una pa ni Baha na, himuunay mong mayor si Nicolas Torres si Dabaw? Sag ako, asa naman ko mabutar, ani, murag, adi na ko Dabaw, niyan ako, dara na ko Stagum. Bahala na mo niya. Alas 8:51 na, may galang tagnas buntag. Paminaw na to ni si Ping Lacson, be.
14: XFM, Katropa.
17: Hindi po ako magtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter, except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter? Kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer.
12: Okay. Mora to iha mga igala. So, kinsa dapat ang mag-produce og competent witness? Si defense? Mga katropa? Tanaw ninyo. Dili man kinahanglan siguro because the defense is nag-maintain mga igala nga wala lang irregularity sa ilahang sa intelligence fund o confidential fund. Mga igala nga gigamit, no, ni BP Sara, no? I think ang kinahanglan karon nga mo-produce mga igala og witness nga gitawag nila baka naman incompetent talaga yung mga witness nyo. Ayaw! Ano ba yan? Kumayang unilaksyon. Masa man yung mga witness? Eh, mga dos kamunggay, man, eh, mga takla, man, eh, mga bintos, man, yung klase sa mga witness, eh. Na yung mga expert, pero doka simana ang training. Dugay-dugay pa deo. Mura rin nag-coursive katong AI gab kahit 2 weeks naman po.
19: Pinawa!
12: Ayaw! Nay, nay mga barog, mga direktor, ang mga apidabit, why mga notaryo?
19: Ayaw!
12: Pero pagpa-istoryahon ni mo na sila mga higala dito sa Prescon, sila ang champion. Para ninyo. Lain po kayog mo ingon mo nga pildi mo. No? Kamurag yung nagunay-unay sa inyong kagalingon diya. Oh. Anawa sa inyong mga tao, nituo ba sa inyong mga aligasyon?
20: Bullseye! Bullseye!
12: Diyan ako, sunod na pod. Tama na to kay Webes, ugma na pod mga igala. Kaya na ako'y lakaw bito, matukog PNP. Ako'y lakaw mga igala sa DNPPO kay akong ipasubay mga igala ang IP address ni Insurrecto. No, tanaw na ako ni asa na ko ni makita si Mr. Insurrecto. Abangan mo ako, Mr. Insurrecto. Pagkatandaan mo ito. Nabibilang na ang mga maliligayang araw mo. Alas 8:55 na. Wala tayo oras, bay. Yadurog pa po sa Mangtagnaug Estasyon. Dirigyapon sa XFM 107.1 Tagum City. Magsanton plus Golta para ligon pirme, mga higala. Sa ngalan sa itong partner sa Picas Lawak, si Katropang Gabalas o si Katropang Ralph Recto. Basta-basta ni, taga-danaw ko ni. Si Katropang Ralph. Inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat kaayo ang meaning ko na sa ICC kay Impactang Claire Castro. Tinood ba na, no? Ngutana rakwa. Ako mo yung ugmo na yung meaning. Meaning dahil sa ICC, Impacta nga Claire Castro. Tama ba na siya? Mau ba na siya? Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
21: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako day si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata.

0: At umakaklaro na kung maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom, premium D3.

0: o Plavuwasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at presyo.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs
12: Rent-A-Car Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 10 o'clock.
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Wednesday!

0: Exciting!
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
2: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naayadal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up. og consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: Oy, master,
1: oyo sa man kap.
0: Laroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yung taminom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Santon. Ako si Aileen o sa Casals Clare Tibok Adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, so kad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampid rin!
6: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!
8: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na po.
1: Ya, mo nang itilap ko.
0: Bastos juga.

0: Tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang

0: Aduba, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
0: Mga katrupa, exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Apo, Arce?
2: Ah, ikaw man, Kapitan.
1: Eh, tago, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent pra ba ka?
2: Ah? Kapitan, tago po. Ako nang inan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Kusimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
9: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix.
4: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthorn Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthorn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
13: tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Defensor at Espiritu humiling na makapagpiyansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
1: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
0: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
1: Pangitang Regional DPW Secretary
0: 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
1: Balitang Showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago Performance.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Alas 12:02, katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din niyo napapahinga ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depart.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
3: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kong bayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo, line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam nyo ho, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
1: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
4: Meron naman, meron mga disadvantage din, ano? Mm-hmm. Maganda pakinggan, pero hindi sinap mako-recover natin yung loss today sa atin.
1: Mm-hmm.
4: Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification and disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, eh kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo nito.
1: Mm-hmm.
4: Dahil agad hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
1: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapakinabangan po ng mas maraming Pilipino ang pagunlad ng ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority block na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
0: Ipinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President pro tempore Vicente

0: ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita,
0: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa muna hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa nilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna'y mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis, habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
1: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. The impeachment coverage.
2: Mga katropa, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos

0: Usang direktang na ipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng tseke na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Mayigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at tatatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news. Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Rido na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa bina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu, at XFM 95.7 Bayugan, at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
1: Balitang regional. Regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
4: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
5: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari. nangyari dito? Hindi in-address. Kaya ang gagawa ko na gagawin dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
4: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na manong hindi nalilinisan ang nasabing dahik na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahik. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Labas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May guro ang patay matapos pong suntukin ang 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Report. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
0: Kaso ng dengue sa Cebu sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigana matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwa ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
4: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, nadiskubre ang bagay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Act sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR, ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
1: Balitang, balitang international. International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa international. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ng aftershock sa lugar.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Atid sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala, matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakaharap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Talakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buting hina, CEO Dr. Remily Tuoy. Ito po yung liko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po na live dito sa ating pong programa. At siyempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Dr. Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain, ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tinian, na kung saan ay nakaka-apekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magiging ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, na text nyo lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katrungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yon, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, bi-zapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sample Gold Live Testimony.
4: Ako si Leticia Uy. Mayroon ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yun ang magandang effect nito kaya bumibili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung bukol sa tayo. Yun lang. Salamat.
3: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa ating pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Ha? Lagi sinasabi, ang lakas ng gut mo.
5: lakas
0: yung guts, meron ding parallel, kumbaga, sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness, Alam ba na ang human microbiome, it consists of 10 to 100 trillion of microbes. Kabilang na dyan, yung mga bacteria, viruses, fungi, lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment, doon sa atin pong, doon sa ating pangangatawan. At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness. At alam mo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na to ay sa malamang, eh, na-out number nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion.
1: Trillion.
0: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint, ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm, eh nagiging ano tayo, nagiging moody. Nagiging itong yung mahina ang immune system natin, or lagi tayong masakitin, ano, at laging hindi natutunawan, mm-hmm, mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang ano, ang interesting fact, ano, about our human microbiome. Itong tinatawag na hefty organ. If collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm, roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan, in a microscopic level, ay nakikita po yan. Ang actual human somatic cells, ano, ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness. Ha? Pero mo, ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na rin sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health, at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala, o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam niyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% of, mm-hmm, our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabing, mm-hmm, nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor, kapag ka isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produce ng ating, mm-hmm, mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung mga bacteria na yun, mm-hmm, ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA. Mm-hmm. Yung GABA ay yun yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol. Mm-hmm. So ibig sabihin, kapag kaya sinasabi ko palagi, kapag malungkot yung mga microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm, malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds, mm-hmm, na nagpoprotekta sa ating nervous system. Mm-hmm. Hindi lamang yan, ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue. Mm-hmm. So isa din pala na palatandaan, kapag ka ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod, mm-hmm, tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan. Mm-hmm. Liban dyan, isa sa role ng ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating mga sa ating tiyan. Mm-hmm. Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines na yan, ay nandun yung tirahan ng ating immune system. Mm-hmm. Doon sa ating sa gut area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation. Mm-hmm. And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, mm-hmm, ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagpamerong mm-hmm virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatay nila yung mga tinatawag natin mga foreign invaders sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion. Mm-hmm. Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins, mm-hmm, katulad ng vitamin B and vitamin K. Mm-hmm. Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa nature na pagkain. Uh-huh. Ito ay mapuproduce lamang ng mga gut bacteria. Uh-huh. Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, uh-huh, fiber breakdown, mga fermented complex carbs, at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga, yung mga tawag natin, microbiome. Uh-huh. Ibig sabihin, kapag uminom kayo ng premium D3, uh-huh, magiging happy yung ninyo, yung good bacteria. Oh. Kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy?
0: Tama.
1: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ay nagiging happy sila. Mm-hmm. Especially dyan yung mga short-chain fatty acids, medium-chain fatty acids, ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences appetite mm-hmm signals and also fat storage. Mm-hmm. And isa sa mga sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasisaryan sa na ipinanganak, mm-hmm, is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese kaysa mm-hmm doon sa normal delivery. Mm-hmm. Kasi yung bakterya ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo yung yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, mm-hmm, magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit, mm-hmm, sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata pag nagiging source ng tinatawag na bakterya or microbiome sa katawan ng isang bata. Kaya nga sa US kapag problemado yung tiyan, mm-hmm, at kulang ng diversity, mm-hmm, diversity ng gut bacteria, mm-hmm, merong tinatawag na fecal transplant. Mm-hmm. Magbabayad ka noon, nakukuha ng dumi doon sa healthy na mm-hmm healthy na tao, tapos ilalagay doon sa anos ng kulang yung gut microbiome, mm-hmm, para masalong mag-diverse yung mga gut bacteria. Mm-hmm. At sobrang mahal na procedure yun, yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganon ka-importante ang gut microbiome or ang influensya ng mga bakterya sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
0: Oo. Ibig sabihin, Dokon, napakalaki ng role ng mga bakterya po na ito sa overall health ng isang tao. Mm-hmm. Lang yun, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Doc Ron, mm-hmm, yung mga bakterya po na yan. Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check, mm-hmm, yung mga bakterya na yun. Mm-hmm. Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila, mm-hmm, sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba?
1: Uh-huh.
0: Merong training ng
1: mga
0: bakterya, mga
1: bakterya,
0: para magiging din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin po pangangatawan, which is yun yung mga harmful, mm-hmm, microbes. So Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede maka-apekto doon?
1: So isa sa pangunahing nakaka-apekto sa ating sa ating gut bacteria or gut health is yung choice, food choice natin. Mm-hmm. Kahapon pinag-usapan natin yung ultra-processed foods. Mm-hmm. Alam nyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag pumapasok yung mga ultra-processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, pag namamatay yun sila, of course, nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, mm-hmm. your production of energy is naaapektuhan. Also, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar, mm-hmm. tinatawag natin mga refined sugar, hindi yung bali doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods. Pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
0: Oo.
1: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kayong kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth.
0: Mm-hmm.
1: Especially doon sa mga may problema sa diabetes, merong tinatawag na candidiasis.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa mga
0: yeast infection.
1: O yeast infection. Kasi ibig sabihin, yung yeast infection, yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga bad bacteria.
0: Oh.
1: Kapag nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also, paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga corn syrup.
0: Mm-hmm.
1: Also, kapag kayo ay yung fiber intake ninyo ay
5: X. FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na siya. Kahaponin katropa ang oras. Hatid sa inyo sa nagunang produkto sa Yes to Health ang Synthome Plus Coffee Mix. Nagpangita kape nga makahatag o kabasog kahimsog sa inyong pangluwas. Despite of you being a coffee lover, you have to always know what's the best partner for your coffee game. And Synthome Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder o mangustin. Sa soya powder palang katropa, paldong-paldo ka na. Labi na sa mga nag-monitor sa ilahang timbang at nag-monitor sa ilahang body structure. The more we are so concerned and the more we are so conscious, we tend to check our food intake. And of course, even di lang sa food intake, bisan sa itong ginapang inom. And that's the reason why ang produkto sa Yes to Health, ang Synthone Plus Coffee Mix, ana makahatag ka ninyo o kahimsog ng inyong ginapangita. Tungod kay katropa, high in fiber ang soya powder, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, and of course, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Mo na pili agad ang tamang partner when it comes to your coffee game as a coffee lover. Synthome Plus Coffee Mix, nga pinaka na nambal. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, giminon kay kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, giminon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mupakatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Moritz!
7: Unya, ganon! Pahilak!

1:27 in the afternoon, maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Api lang Luzon kay naka-live via streaming Facebook Live Cameroon. Oo, mata na renewal medalya nga naadaron diya sa likod. Oo, nadi na to, nakakuha ng borders diya sa likod. Grabe na ito na. Calling the attention is Louis, wala late na. Late na sa si Reniel. Nga na IX nga taga Cugon Ramos. Grabe ka dugay yan. Asa naman na siya. Anyway mga kakropa, up until 3 in the afternoon sa programang Extra Rated. Second day, the last second day before I finally sign off as your Extra Rated host. Ayan. Ibibigay ko na po lahat na kaya kong ibigay upang kayo'y masiyahin sa hapon na ito. At sapagkat nanumpa po akong makakasama ko ang aking pinakamamahal na ang tawag sa kanya ba? Oo, yung Omega, Jomega ko, yun po. Abi na kog taga Zapatera Night High School ang iyang ex. Wala. Actually, luckily, wala siya nakapa-eskwela. Namalit lang siyang t-shirt. Ay, naka best in motherhood man siya. Ay, nga nang bitang waka pa nagmatabayhana ka. Da. Gutaw eh. Sapot ko gamay. Pwede ko na yung makatuktok ka na diha sa babaeng kuwain diha, babaeng pinagpala na nga napuno sa pag napuno sa gugma o pagmaya. Ali na! Guys, ali na, madana din ha. Anyway, mga katropa, it's another day. It's another X-rated stories. Uratan mo no. Grabing pagago ato gwen. Diba? Manakit ang imong batang ay itong tingog. Imong batang huwag imuhang usoy. Anyway, hello po sa inyo sa itong mga suking tigpaminaw sa kanang laing-laing dapit. Dili lang din sa Visayas, of course, sa Mindanao. Nakaroon niya na minaw ang itong mga katropa na sa may Davao, Tagom, Mati, Samal, Davao, Amako, asa pa mang dapit, Jensen, Bukidnon. Lahat po kayo, binabati ko po kayo na magandang chinita! Ay, kala nyo magandang hapon, no? Nakuha ko kasi yan kay kay Marvin. Yan yung mga batian niya sa akin. Yung mga ganyang bati talaga na sure pakinggan. Ay, nararamdaman ko yung totoong talagang maganda ako. Pagaling nagsugod ang drama, nagsugod ng pangutana o unsa daw ang atong X-rated drama. Okbo na to sa pahina. Uy, siper. Siper na nag-DJ. Abi may libro. Nagin na siya ka na. Abot, uy. Isod sa masyabtay. Basta depende na ni sa sabot, ron lang tao na nato, ha? Uy, kulba-kulbaan sa ta, uy. Kurog sad atong tuhod. Atong tawagan si Kuan, tawagan nato si Reniel, kaya dili pwedeng sugda nato ning ato ang panagabugno ibabaw sa Kuan kahanginan kung walay Reniel medalya. Pipila na lang kaadlaw unta ni atong panaguban langayan paghihapon ng atong amegang kinagapahayan nga taga Orhilio. Nga adunay ex nga taga Cugon Ramos. Pwede ni siya motubag ron, panganlan jud na ko niyang ex. Bahadlo ko, Shoutout day diha kay Ann Calderon. O yan, nagpost mi sa amo ang kuan ba. Kuhang-kuha. Ayan, hindi sumasagot. Ewan ko bakit diyan sumasagot, pero hindi po natin siya titigilan. Kasi alam ko po may naghihintay sa kanya na magsalita tungko sa paksilika. Oo, ayan. Controversial ka ng paksilika karoon. Pro-paksilika o pro-ka?
Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga bago pang mata. Pero sa kung ganiha pa ka ni mata, ugwa pa ka kapaniod to, kaon na. Okay, kaon na, kaon na, kaon na. Kay kung mapasmuhan, wala bagi na. Hig. Ang ending sa mapasmu, higtan na bagi day. Ayaw! Oo, ano ba na bitaw pod, no? Pasmo na gani, diha pa makuay. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Ay, pwede na ba? Dili sa pwede manawag. Uy, ganang manawag mo? Ganang manawag mo? Wala pa gani. Kulbaan sa tanin niyo, uy. Abtik rasad ka ayaw mo, uy. Dili sa manawag. Kuan ba? Manawag na daw sila. Ayaw sa, uy. Sa'yo pa kaayaw. Manawag mo sa patong hisgutan. No? Paman na nabasa atong X-rated. Hello po, mayang hapon kay Charlene. Jello Kahuksoin Caminos. Mingawon ang staff sa Handcheck Sport Sports Apparel DJ kay wala nakasunod si Marno. Okay. At tangin ninyo ang sunod ninyong madunggan sa X-Rated Drama Matag Hapon. Ang atong katropa all the way from Davao. Katropang Sabrina. Ayan. Uy, gwapa sa kinidai. Please play Kama Mamid Nasty DJ. Tawag sa Ma'am Sh. Pagurabi ko nag-release sa amo ang parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel. Ingon siya, kuan lang daw. Oo. Magkipahuway na daw siya. Ang ngayon ka ayaw pwede na pang MV DJ. Ang ngayon bitaw no, anak si Lodi kuan dito, si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang yan. Ito na ang tawag ni Sia, kaantod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, uy. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Ibaan sa taan ng i-share ang ato ang kuan, uy. I-share ang ato ang tawag ani. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na, wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic kung DJ, gusto na kayo katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong, ano yung kaugali yung kinabuhi? Same, rabaginta din niya, ay ko kisa pa kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan, siya po kaayo po'y buyag. Sa usagay pangalan sa sunod na DJ, Sabrina. Ayan, at tangin niyo ha, hinahinayan na niyo siya og stock, ay gwapa sad na day. Di sad mo, paluyahon sad mo ani. Inon ta mo daan para makapangandam sad taon mo ay kay base niyag mo hinungdag makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Mga daw oy. Mabe, wala maginitubag ang Riniel oy. Kanus apaka ni siya mo tubag sunod si man. Pantay ra gid ni ron ug ako isa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya ron. May pagpaminaw diyan sa mga katropa diyan karon na minadaan sa may Bulacaw. Hello sa inyo ha. Oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kong pahimuan og jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ayaw! Nang sa ding Sangat National High School boss yung Doc JJ? Oh, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Sige lang ninyo, basing na yung makatubag sa comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon yung mara, di pa ko ka-search. Pero hinaot, huwag matubag ka na imo mga pangutana na. Oo, di man said na ako na matubag karoon dayon, pero hinaot lang dyan tawon ko. Korea buyag min tawon, na agaroon mga panghitabo nga wata kahibaw din hi. Ulahi ta kay nakafocus na ni itong drama karoon. Ang drama na to karoon, bahin kini. Nga na. Dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy huwaton. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon. Ay. Kapag na ba si aircon diri Doc JJ? Oy. Mangugama sa ding akong tit online. Kadug abon ko. Ay. Maginapug na ako.
Mga sama gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay, wala ko kasabot ni Charlie ma-offend ba ko? Tinawag dyan ang chismis. Mga kusog gina ko mga saba. Karoon lang ko, nagtuo ba yung gig ko? Ay nga, kung ginahato din nga kanyang servisyo no, kay nagpalami si inyong kahaponon. Pero kusog gina ko mga saba, di ay. Ay! Muna giingon DJ nga, nasayop ka. O nasayop ka sa imo mga gibana, bana din ha. Wa ka na puno sa gugma o pagmayakas. Anyway, mga katropa, mubalik na taon-taon sa itong X-rated drama. Sa pagbalik na ko, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Mura siyang Sleeping Beauty. Kinahanglan hag ka na ko ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay kahapdus. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. It's actually, this is from Tiffany with her song, It's the Lover, Not the Love. Ayan, balik na taon-taon ha. Enjoy the music, mga katropa. Luzon, Visayas, Mindanao, we'll be right back. A few minutes later on, mubalik ta para sa X-rated drama.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blasco. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santo Blasco.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O gapaltitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kuso, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
2: Regular exercise?
6: Check.
2: Vision X Plus?
6: Check.
2: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
8: mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles.

0: Pica. XFM.
1: Hora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, and 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa pampaligon sa inyong lawas, sa hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partner sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, eh, dili ka proteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga sa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga mosud sa inyong lawas nga mangka deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store nga available ang tanang produkto sa Yes to Health na di ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday 9 to 4 sila pag Friday, and every Sunday nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ang atong naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: there was Rockstar, Barking Time. Hello, everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama Today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wakay plano ko ano mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend na isa mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya mohato din hi. Sorry ka, ayo kuya rider ha, if I made you like... You like crazy. Apa ka talaga? Anyway, mga katro. Shoutout kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa imo, Harinyel. Good morning, Sawadi. Ano?
1: Namaste.
0: Ano yun? Indian yan eh.
1: I know, Indian.
0: Indian yan. Akala ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang tulog?
1: Just woke up.
0: I can see that. Yeah, I can see that. Like
1: just woke up and then when I check my phone, I saw our
0: very
1: like incredible music video by Midnasty.
0: Oh, you sounds like a
1: yeah.
0: So, I love so how
1: after.
0: But sorry. Yes, oh yes. I love po sa inyo, Adi, ha. Shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensan, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo, magandang hapon.
1: Alam mo ba?
0: Hindi ko alam. Yun
1: alam
0: yan.
1: Mo ba?
0: Mahal kita.
1: Sino nagsabi?
0: Mahal kita.
1: Na-crush kita. Di ko sinabi. Alam ba niya?
0: Hindi.
1: Ang aking feelings.
0: Ano yun?
1: Alam ba niya sa akin siya
0: nakatingin? Ay, hindi yan totoo.

0: di Kunaget. Kinsala po yung new DJ. Wala yung new DJ, but ang akong programa, gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Mabot ka diha sa studio, alimot kay kagnawang practice sad, ay sorry, practice sad tawag kaligo, kaligo Mayra. Actually, wala si ko galigo every day. Yeah.
1: Oh, like, why you look so fresh?
0: Natural. I look fresh every day. I always drink Santon Vitamin C. Oh, I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day.
1: Yeah.
0: Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. Ano siya, alimuot ka diya sa studio. Marag kaila, guru na ako ni si Dolor. Yeah, pag abot niya sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo gumangin na, Arna, good mo, pa'y bati Ugnaw.
1: Lagi. May comment sa toong video bang ka nang nahi ko dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
0: Dugay ka.
1: Si Ma'am Lorna Margarita.
0: Two days lang di ay ka DJ, yes.
1: She commented, nice tandem.
0: Ay, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung yan. Okay ra, basta mag-live gihapon ka. O, time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa amuang mga gingbuheton. But who knows? Oo. Diba? Ano masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naa sa gawas. Oh, mo tinuod yun ni pa. Nabasa pa na ako. Rung saman ko. Mabasa man sad na ako. Dayan. Oh, kusog ka yung ulay. Kasi may mga message na to. Di as to mga subuanon din nga. Sure ko nga na nag-uul na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kayo ng Cebu diri? Kaya na. I love Reniel na.
1: Who's that?
0: Si Ma'am Ann Calderon. One of...
1: Okay.
0: Yes. Ano siya? Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Arigato.
0: Arigato gozaimasu.
1: Ay, arigato.
0: Ay, ha?
1: Arigato.
0: Ano di ay?
1: Yeah. Okay. Arigato.
0: Arigato.
1: Arigato.
0: Ay, yes. Konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, ba si naa siya ka meet-up DJ? Masa yung meet-up ko yung nara siya sa higdaan. Meet-up niya si Lord?
1: Ay!
0: Ay, I'm sad. No! Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Tonto na ito ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka ato ng paminahon. Ka andam na mumutambag. Tonto. Kay Murag Dagan. Kay Tambaganan. Kay Roen. Ani. Ang sagi ito?
1: Ali-ali-ali-ali-ali-lina. Thank you, Kayo Kaz.
0: Salamat kayo na, Kaz, ha?

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka dukyo. Putlon ko ni anumat sa tagbalang tayan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Setenan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way lambot na mga way batasan, anias akong taparan. Kiliran? Ha?
4: Sorry ako.
3: Way, intros ako. Anias. Mayong hapon, kaninyong tanan, labi na sa ato mga suking tig paminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Madunggan na nga to ang pagsibya karoon. Tugod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo.
5: Hindi
3: man punta, pwede lang ka ng corner ng tawon eh. Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga mga katropa, lain na pong sugilan o eh, nanggipadaan ining programa kay sakit, himaya o pagmayan. Kamanan sa kalipay. O gugma o kalang... Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuok ko manikadugayan niya. Mayong adlaw sa inyo hadi-hadi, JRC, labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang, uy, gisumpayan na na. Mayong adlaw diha DJ RC, labi na sa mga suking tig paminaw. Apilan na lang po dog shoutout ka na imong tapad nga murag bagul ang tupi. Pero gwapo ra man gihapon siya kung wa nay lain. Ang importante nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka facial.
4: Zentone.
6: Only Zentone is my skin.
3: Ay. Dahil na pong adlaw, DJ, o naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan o pagtagad. Mahatagan o kinabuhi ang akong suwat-tampo. Taga Davao del Sur ko, DJ. Akong pangalan, itago lang o Emmy. Itago na siya, be. Tago, di o. 23 anyos na ko, DJ. Ang akong problema, may tungod din sa akong karelasyon. Nga tomboy.
4: Uy.
3: Do not bite the hands. That finger at me.
4: Please, put inside the hand.
3: Aron inyo masabtan ang tanan, sugdo na to ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin niyo oras og panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan. Og hulka.

0: uwang ka ng babayhanan ka. Naguyab-uyab ng tumbay! Pagka-uwang ka ng gusto ko kaliwat! Buwagi yun ang tumbuya, ha? Buwagi, Begit! Kakundili, laya silang din, eh. Ugdi ka na unya na muilhong anak!
1: Pa!
0: Siya o kamigi mong pamilya!

0: Ikut sepakilah kui.
1: Sahan lain aku ani no.
0: Eh mun dak kum biaan ka? Nak ai bau kena bayak gitu ka? Kon unsa ko ikaw ka mahal?
1: Babe.
0: Ayo bi gitu taun ko biai ha. Magpakamatay gitu ko kun imo nang buhaton.
1: Babe.

0: taga mati ka demo? O niya lang demo puyo din he kay Milayas mo dito sa inyo?
1: Ah, oo. Oh.
0: Imi, pila na rin mo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usap pa lang katuig.

0: tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

0: kuha ng runel.
1: Babe, unsa ba?
0: Tubag ako! Kay Patsyon, gitika kung doon na may relasyon! Tubag ako!

na nagsugod ang kasalosan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Okay ni, nahita po.

0: Ayaw ba yung binuangin? Ayaw ba yung... Nakahibaw ka ba yung unsa ko ikaw kamahal? Ako, gisakripisyo sa bayan ako ang akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa bayan ang aking gipili. Mau ayaw yung kubiya.
1: Ngano'n di ka man yun matuo? Nuwa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo. O sa bisang kinsang lalaki. Bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo ko gan. Abili mo, kuya gano'n ng tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay pupatay gano'n. Muna ikaw, paminawa akong tambag ha, hinahinayin na sa pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Di na lagi mausap nga kung pagdapat nimo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please. Nawata na nga kung sorry ka. Di, sikisan akong imong liog aron mawa ng kasakitan.
3: Bantay bitaw. Og imo pang usbon ang imong pagdapat nako.
0: Di na lagi mausap ka. Promise. Dili na.
4: Sige na. Dawata na nga kung gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel. Ngalong gahi man gid kaayo ka. Ngalong lisod ka man kaayo pa sabton. Diingnan ko ikaw nga ayaw na ko sa muka.
4: Sultihis ako. Usab gyud na sa tumboy. Nga midukot ka man gid niya.
1: Mahal ko siya.
4: Imi, sayop gyud na ang imong gugma. Tubod kay di siya makahatag nimo og hingpit ang kalipay. Tungkol kay, di siya laki. Di siya makahatag yung mga anak.
1: Ronel, kung tinood ko ni mong mahal, ayun ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sabi. Tungod lang ni mo.
4: Mag-story na ta.
1: Ronel, unsa ba? Buhayin ang kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sudan si babe. Nagdali ko!
4: Di lagi ka mo ang alam.

0: sa usap
1: usap. Buhay lagi din kamot ko. Buhay ko.
2: Unsay but pasabotin ako na kita, ha?
1: Babe.
2: Unsay ni part, ha? Nganong gigunit-gunita na nimo nga akong asawa? Tubag.
0: Diin mo si asawa. Babay ka. Kami, kami ang alang sa usag-usa.
1: Hilasa, good mo. Babe, unsa ba? Dali na. Mamaulit sa auto. Dali na.
2: Nganong di man lang ka mo angkon? Nga uyab mong duha, ha?
1: Di lagi may uyab. Unsa ba?
2: Di isa mag-iningo ni Agto, kundi mo uyab.
1: Nganong di ka man mo toon ako?
2: Ha? Di, yun. Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.
1: Babe!

0: Alimot lang gusto kong paggalingon. Luoy ka. Pasailo ako ka. Saan ako? Di na kumusap. Di na kumusap mo panapat lagi na mo.
1: Sa kong giingon ni mo, di na kong gustong dapat-dapatan ni mo. Pwede siya ka mo tuman. Saan pa ka?
0: Ga, nakalitan lang ko.
1: Kibaswabi na ang imong ibati. Pero wadyan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan dyan ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di na gini mausap, babe. Tungkol kay mo ulihin ako sa amo. Di na ako!
0: Oh, unsa?
1: Mauliin ako. O katapusan na ni pag-ilang ko tungkol ni mo. Mauliin ako. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: Pag dili ko mubiha ko, di na lagi ko. Huwag na ta. Di na ko. Sige, biya. Kay do na gihayaon. Nabuan ka na ba? Oh, nabuan ko ni mo. Bang andam ko mo patay. Og human unya na ko upatay ni mo. Magpakamatay sab ko.
1: Babe!

0: Hadlok ra na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Niya niya eh. Huwag kita mag-ipon. Makalita din eh. Ato tapuyo, agad ka ng way na kailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Baby, sakit kaya kong liyo. I can't do my sakot sa liyo.
1: Ay, yung pinong ang sakot mo. Buwan na ko. Patsyon dito ka. Kasapot ka. Patsyon dito ka.

ni karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton. Kita naman din ako ang kuan diri oi akong brao eh. Pahipi sa tabi. Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana. Ay, kumasakpan ta ani mga apil pamiani ron. Basta may akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko nga niya kong patyon. Unsang akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Runel. Nga nung nang luspad no ang kukaroon, nakabantay manggug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhat sa kuha ni Pep. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito bang ako sulat sa kinanon. Daghang salamat.

0: to karon mga katropa ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anana karon diha ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacors Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Kani mga kwan din Doc JJ manggawa sa mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akar basta mo ulan. Oo, saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
1: Oh, actually, padong ko dito. Ikaw man, ano yung programa mo? Agto ko dito.
0: Ano magunsa ka?
1: Mag-lingaw-lingaw, mag-swim-swim.
0: Tinawad lang sa pwede.
1: Tinawad mo ni Dere. Ako.
0: Oo.
1: Alok yun. Tignan yun.
2: Alok eh.
1: Yawan, legit ni.
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako din sa booth. Kusog eh siya, marag nasa ko ang ulan o langit?
1: Nasa ko ang ulan kay ka nang tuod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Tama, may gari nakabakta no. Howd ka, nakabalik ka sa itong topic. Ayan. Howd ka diyo, oy, magka-proud mong kaon. Ate caller sa Big Gasoline, ya. Oh, hello, kinsa ni, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dilig, grabe ng kidlat o daw, lugdog nga mong nasinati.
3: Yes, hello. Isang
1: magandang
3: Hindi na siya magdala-dala pa siya bag, diha.
0: Mang impaki, ana-ana.
3: Pwede mo niya napakasuhan na yung ano, direct mo na yung hangibuat sa yung tumboy, good?
1: Sino?
3: Eh, at yun, good niya.
0: Yes. Isa pa. The threat, ano siya, the threat. Wait lang, spelling the threat, sabi?
3: The threats? Death.
1: Ayaw, ana na lang, para sa yun ka na.
0: Ano sa man?
1: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapano mo sa pinaka-simple nga spelling? Yatap.
1: Yatap na lang.
0: Sige pa dahil yun, Marvin. Sorry, Marvin.
3: Ano lang yung buhat? Isa pa. Muuli siya sa iyong hilikanan. Hindi mo mag-ihang pag-lakaw diha. Wala man ang tumboy diha. Kung isa dito, ibili na yung mga gamit diha. Sakin na po niya. Sakpan mo niya po siya. Yeah, isa pa, ato niya sa barangay. Mas nila ka nang ato siya sa barangay. Kaya sa gipuya nila na tita, magpablater siya at sa pulis. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
1: Tumbalits. tumbalits.
3: Dapat iyan ang magkukuha. Dili na pagdugugayo na ihawa na diha. Isa, action ka diha.
0: Sa may langay-langayon. Hindi na naman tayo langay-langayon pa.
1: Marvin!
0: Di ba?
3: Dili na gina. Angay pa nga. Langay-langay. DJ, ayos ko.
1: Marvin, natanaw ka sa live.
3: So... Kasi kay gini ko si Bijay Seo. Pasaka na lang ito niya yung bagyan. Gibson kita na po yung mga.
0: Ako nang gianak gamay. Uy, kay ka na.
3: Makita na mas... yung Arba. Ay, yung Arba.
0: May nang, ay na lang sa... Kay mo na nakapa-inject, magkukaroon yung Marvin. Parag nakapa... Kana inyo nakita niya. Na ini-comment ganiya nga, nakita daw ako ang bulkan. Sorry ko, ay magunin. Chocolate Hills.
3: Busog tayo.
0: Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel. Eh, nantamo.
1: Ay, kumahan na mo ka ng Volcan, Chocolate Hills, Busog.
3: Mas nato pa na kang kwan, mas nato pa ka Riniel kayo.
1: Watch out, huwag ako'y makakleavage. Pagitaan tayo mag Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mga Mount Fuji.
1: Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ana. Wapata na man sa advice. Baliki good.
3: Basta ano di ka ay si. Mga na lang yun na yung kuhan. Una, hindi yung kuhan ko. Mato siya sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: Pagpablatter siya sa kumboy na nahiyang iyang pag-threat ang iyang pag-pass. Kaya yun din, bulayas siya dito sa inaha. Uli siya dito sa inaha. Uli dito din yung water.
0: Ito.
3: Nadala yung mga gamit. Tagli na yung mga gamit niya. Eh, uli nung dito, di pati kayo nung mag-upo.
0: Oo. Kuya eh.
3: Tara mo na yung kanina. Tagli na niya. Uli dito.
0: Yeah, eh.
3: Talabi na. Tatsyo pa. Ay, tabi ako. Iyo ka na ganyan kagpatid niya. Di pa bulayas niya.
0: Mao.
3: Ito pa, batong laki niya magsigwan siya pa. Ay, pag-uli ko sa inyo.
0: Oo.
3: Ano yung mga pag-uli niyo? Safety ba? Okay.
0: Salamat ka ayo Marvin all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao, Marvin. Kaya diri sa Cebu, grabing paka-paka. Diri kas, grabing ulan. Gawas na ang mga...
3: Action na ganun sa buwan.
0: Ah, action po niya. Diri kay grabing yun. Kaya ngunit ko nga madungog na namo sa booth. Ha?
3: Bugnaw na kayo ba?
0: Ayan. Lalahir naman yung mga bugnaw ang panahon. Uy.
3: Magpangita ako ko ni Ringel.
0: Ala. Kanina.
3: Salamat na sa mga Jersey.
1: Uy, pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka na mong doha.
0: Ala.
3: Ha?
0: Dili, Marvin.
1: Pwede ka mamili na mong doha, Marvin.
0: Marvin.
3: Ko anak ko aso.
0: Marvin, husto na. Marvin. Pili ang si Riniel. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin.
1: Marvin! Ako pili ka, Marvin.
0: Sustay ko, Marvin. Kaya sa manay mong higugma, ako ba o si Riniel?
3: Si... DJRC, ako binahal rin niya kasi ako.
1: Ang daon tani, Marvin. Ang daon tani.
0: Automatic man yung crash out na yun ba?
1: Ang daon tani.
0: Anyways.
3: Pero,
0: what's the
3: bro, I love you rin niya.
0: Ala.
1: Darong, uy. Huwag na biya ron.
0: Agoy.
1: Lamit na magpainit.
0: No.
3: Sige na magpainit pa tayo.
1: Ayaw kasi si DGRC naman imuha.
0: Na, tanawa.
1: Di ka ni DGRM.
3: Pero sige lang, yun. Na, maghihapon. Parang yung mabisag kami na paninit DGRC.
1: Ito, no.
0: Ala.
1: Ay, sa diyang... Lami naman kayo magpainit na yun.
3: Sige po. Sige po kayo mag-init na ko sa hater kayo magpainit na.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Anadre, pa-cute-cute. Cute kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. Tagurong siya naipit dito dili ay. Mobiya di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing anak jud ng atong kinabuhi mo. Salop man ang adlaw sa gapanan. Sasagpanan apan mo. Subong kini pagbalik ini kaugma na kamingaw man. Palandungon apan pilit dawaton ang tanan. Bye DJ. Hasta la vista, baby. Grabe si Elmer Ugay makadag kuan. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon DJ. Kahibaw na ko kung asa na... Kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually, uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
1: Ano do?
0: Natin. Hello, may hapon.
4: Mayong hapon, DGR.
0: Okay. Ayan, kinsa man ni.
4: Fatima ni, all the way from Mako, Davao de Oro, Philippines.
0: Eto na, pakikinggan natin ang iyong komento. Sige na, ibigay mo na.
1: Ang aming
4: case. Ato pa sa gingon ni Marvin na pala po to yung gitulti nga. Dapat, may case na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
4: Kay, kung hindi sa may case, busik mapatay siya.
0: True. Bisoday.
4: Ako alam na kung sa'yo na. Ipaato
0: dyan
4: ang
0: barangay. Kaya isang tabang, no?
4: Mm, mga isang tabang sa barangay.
0: Protection, youth protection.
4: Kaya man po, kay isod man po nga ang tumboy, lain na kayo, lain na kayo siya, huwag kaming patasan, iyaw ng papyon, iyaw ng kalibuin.
0: Wala.
4: Inana po lang naagyan sa ko ang uyab sa una. Pero di pa barangay, dyan yan, napreso dyan itong tumboy na iyaw ang kalibuin sa una.
0: Mm. Kaya,
4: hindi pa barangay man.
0: Yan, napriso gid siya.
4: Napriso kay puan man. Kini patiyan mong siya.
0: Ala? Kadelikado di anak ay. May gani safe. Kadelikado
4: itong atumboy kay mulata po ito.
0: Safe, may gani safe na siya karon.
4: May gani kay safe na siya karon. Kaya nanasas na kong mga kamuha.
0: Si Riniel, kaya wapagin siya kita og tao nga mo palangga niya. Last na po ito, gipangwarta.
2: Hello, Fatima.
0: Kulba si Riniel, kaya paabot na yung chismis mo. Yung sila, kung saan gipanabi ni Riniel sa radyo. Asya gipanabi, mandaot, ragod ko, good.
1: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello,
4: hello
0: da.
4: Hello, Riniel.
1: Kumusta mga ka-Fatima?
4: Mayon tan, ikaw ang mapuli ka ni TRC.
1: Ay. Pareha maming duha.
0: Parehas, mi bibi.
1: Parehas, parehas maming duha na igamay.
0: Parehas may duha mang lakaw.
4: Sana all.
1: Yuta, salamat, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
4: Gidawat yung pula mo.
1: Salamat.
4: Salamat.
0: Salamat. Salamat. Salamat.
2: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
1: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
0: Ayon tan mupuli ang DJRC kanang akong lamion pod. Ay, dai lamion ang mupuli DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina all the way from Davao City. Ataw
4: lamion
0: po
4: na si Sabrina.
0: Oh, lamion na siya. Kabaw ka na kay taga kuan man ka taga Mako man ka. Oh, na may XFM. Oh,
4: mag-DJ mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati karon mubalik na lagi siya pagka DJ kay Morisay. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ay ni hawa man si Chinita na pugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, Kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out. Good
4: to DRC.
0: Go.
4: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
4: Sa ko ang someone to love, si Ate Chris.
0: Sana all.
4: Ang pinihan. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo-resign ka, DJ. Mag-focus na ko sa among business. Anakaroon, kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha. Oy. Oo, diha sa may Manalili. Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ng... manggawas ang resort. Manggawas ang... Ano saan eh? Mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu. Nakadidyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara, no, ang magminyo. Bahala na magpadid ko, magpatakag punit na po og laki ay... Ang last nagpataka kong punit. May gani kayo, nakaikyas pa ko sa pait nga kapalaran. Ay, lisod kayo mangita og tarong, oy. Murarago na yung babae po, lisod po mangitag tarong nga babae. Lisod po mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day, there is no... Kapuyag English. Hello DJ, pa-shout out di ako, Zachary Luwin B. Bayoko, gikan kay Luis Tating Bayoko. Ngayon daw ang staff sa Hard Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ kay Bauko nako kung asa ka anak ra ka silong mali. Mali si Mihiyo Ganiting. Sa silong daw ko Riniel. Oo, ayan. Do ka on na misun no, dili lagi mo da ka on lagi. Ingnan ta mo daan, dili mo do ka on. Ayan. Mo, oh, okay, nabasa din ako ni B. Basta nating uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nai-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang nanambok lagi ka DJ. Ay, asa kayong gitanaw. Grabe ka bugnaw ka ayo DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka kanang 12 AM, aron di ka bantay ang tumboy. Diya ay jud na kay basin matitanos ka. Maro matitanos siya. Maro matitanos advice. Sumbong sa pulis dai ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl. Para di pod mapagan ang station sa XFM o si Reyna Chinita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hays, ayay ah. Nagtaba ka DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok si ko karoon kay anong daghalag pagkaon sa kinabuhi. Dami magugnilutuan si Ma'am Lai. Na makaingon sa tausahay o sana o. Yan, ikaw partner o saman imong mahatag nga advice. Oo, wala tayo, wala na tayo call. Oo, okay, wala na gro'y signal.
1: Sige.
0: Oo, ikaw na yung mahatag kong advice. Na iningon din niya sa ako ang DJ ang okay, medyo sensitive ang comment niya pero ako na lang basahin, hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Ano ang masasabi mo?
1: Ko ano kanang as a someone who is part of the community who still fighting for every right and wrong. Bitaw, try, everyone, try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-smiring hoy.
1: Oh, at the end of the day, kay mga tao rin maghihapuntang tanan.
0: True.
1: Makasasa, maghihapunta.
0: Oo.
1: Kaya wala man siyang perfecto nga pagkatao. Ay, kuy, nakanag-comment perfecto na siya.
0: Relax.
1: Ow.
0: Hide na ako ang comment. Relax.
1: Bitaw ka nung, try to accept us. Try to love us. Okay. Kung inyo may higugmaon, higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imura ba kong i-comment as a friend? Okay. Pag-iingon ako tanan.
1: Ha? Maningil ka? Ay, higugma, teka. Bitaw ka nang ang kanang kuan, ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae o para sa babae, para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo, tinuod.
1: Inyo hasad na.
0: Just kung dili niyo dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
1: Basta ayun lang mo pang hilabot.
0: Mm-mm.
1: Sa laing tao nga naghihumaay sa parehan nilang parehan nila og gender.
0: Oo. Pero kato atong letter sender magud mo radyo rag kanang medyo kanang Ragdili siya.
1: Ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na omega na dili in ano.
1: Dili yun maabot sa punto baka ka nang mapatay sila para sa gugma.
0: Yes. Uh-oh. Lalan dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
1: ayun lang niyo pareha, adyan tanan.
0: Yes.
1: Mura na ko nagkanang kuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa yung gigugma.
0: God, look.
1: Ayaw! Pero ikaw sa kanang babe, no? Babe to yung pangalan.
0: Si Beep.
1: Si Beep.
0: Bimbi.
1: Ayaw! Ano sa mga sinakaon ni mo?
0: Ano mangulata ka, oy?
1: Ano mangulata, mangka?
0: Ba?
1: Dili, dili, naabot to sa punto mangod na mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Ah, nag-selos-selos mangod
1: siya. Selos-selos mangod
0: siya. Ibatik mangod siya kahadlok na what if?
1: Oo.
0: What if imo kong biyaan?
1: Gani. Kay gigugma biya siya sa tomboy.
0: What if imo kong pulihan o glain? Mga inana.
1: Kisa to...
0: Oh.
1: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
1: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax. Ayaw! Actually, si Rinya magod kinala nang ipaginawa og lalum.
1: Oh.
0: Usap, usap, usap kay Armawa na.
1: Ay, ako matambag ni kung ano ni...
0: Si atong letter sender.
1: Si atong letter sender nga si...
0: Si Kuan. Si Emmy.
1: Emmy. Die, Emmy, die.
0: Go si Emmy.
1: Die, Emmy. Naminaw ka, die?
0: Oh, minaw siya.
1: Naminaw siya.
0: Oh, aminaw siya.
1: Die, ako pa nimo, die. Pabarangay na lang siya, die, oy.
0: Bitaw.
1: Kaya di man dito siya, mami. Siya lang dito, what? Ibarangay, dito ninyo husayon ang tanan.
0: Yes, araw maproteksyonan sa siya.
1: Oo, boy. Para di siya mabot sa punto mga kanang.
0: Mga tasik pa ng dugo din ha.
1: Wala. Oh. Si Emmy no, gabi to. Ay, Emmy mo, Emmy.
0: Ay, nagot. Dili maayo. Unang sa'yo pa lang daan proteksyonan na.
1: Kay, di naman sa ikaw mawa, apil man sa si lesbian.
0: Oo.
1: Kamu man daw doha.
0: Oo, magtigi man daw mo. Ay, nako. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayugtaba nga maproteksyonan ka, first of all. Duo sa barangay, kay death threat yun na siya. Death threat na siya. Ay, naipaspelling sa kuusan ng death threat, ha? Basta death threat.
1: Spelling nga dyan siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
1: Spelling ma.
0: Ayaw!
1: Spelling sa dyan niya. Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
0: Hindi ko sure tama ba ito. Ako lang maingon sa imo ka na protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya niya, madapatan na pagid ka niya. Therefore, there a sign possible. Kadili lang ka na kausa, kaduha, kapila pa niya nabuhat sa imo. So, precautions. Ayaw gyud ka, ayaw gyud nga maging kampante. And then ka na si Ronel. Nga ano ka ba sa Ronel? Ikaw gihinong na sa tanang mga ka...
1: Ayaw!
0: Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyo ka naghata o dugang, naisugnon pag yun ka, pwede man takang mo, palayo na lang yung tao niya.
1: Dili, dili mo hilak, dili mo hilak.
0: Kapoy ka!
1: Dili, nagi mo hilak.
0: Hindi lang.
1: Kala ni hilak. Awal na lang. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
0: Ayaw!
1: Kasi magwa din ang kuya.
0: Shout out ka Trabay, this is XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katropa natin sa Palawan.
1: Hello, oh, we're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagbig Palawan, El Nido.
1: Let's manifest.
0: Dito mo the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga nang mag-loosepad daw siya karon. Ang kinahanglan mo ni mo, magpa-check up ka. Asa man ni Tagum, dili Cebu, no? XFM Cebu. Namagay sa akong username.
1: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Unsa man?
1: Finger licking good.
0: Oh, kasi yan.
1: Sa langap mo ay nanapit, makita ka lang. Na-na-na-na-na-na-na-na, malinam na.
0: Ay! Hala! First time na ko nadungog na. Anyway, mura kami ko nang anong luspad ka, duol og doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo may balan mas better. Angay ba nga mukuyog na, "Hoy, ayaw gid dai. Ayaw gid kuyog kanang Ronel."
1: Ayaw.
0: Palaylo oy ana siya. Angay ba mukuyog? Ayaw oy.
1: Ni wata kay Bobby kanang ibuhat ni Bebs.
0: Oh, sobra pa din ha.
1: Sobra pa din ang buhat ni Ronel. Ayaw gid.
0: Dili lalaki, dili bag-ong karelasyon ang sulbad sa mga inana nga sitwasyon. Ha? Kung anaan mo sa sitwasyon nga na broken mo or na naguol mo, nagbulag, ibinuangan, dili sulbad ang laing nilalang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
1: But garap siya. Garap siya. Pakita nilang apam.
0: kinsa si Emmy.
5: Si Emmy.
0: Oo. Wala na ko igong oras. Uy, mura ko maingon sa imuha, day. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, nag-una ni imong buhaton, kaduha, mapacheck up ka, katulo, ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili isulbad si Ronel. Wala ka kabalo unsay kayang buhaton ni Ronel. Muna isun si muna hunak nga dili tungod kani sada ko sa katawo tinuod eh tinuod anay ang tumong niya nimo. Muna magbantay jud mo sa mga sadya ginhatag sa inyo kay basig mo na hinungdan nga mabutang ka mo sa kalautan. Ug muna hinungdan nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tumag ka na sa problema.
1: Ay, lesbian.
0: Tama no. Anyway, thank you so much mga katropa. Wala po igong oras. Alas na 50 na ana-ana si katropang Eric Ceres Manait para sa itong programang Asintado. Og mapuna po. And thank you so much today. And tomorrow, tomorrow is my last on air. Muna ko banik ko niyo ugma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa.
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, X

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Dua Kasimana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata, 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Adi ko mo to, iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Beep, beep, beep, beep.
11: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, Exai

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katropa, oras na para mahigop ka sa imong init niya kape ang Santon Gold Coffee Mix. At ang oras, alas 3:05 na!
2: Extra Life!
3: Way luya-luya!
4: Sabay sa hapon!
5: Ang atong lawas,
6: ituya-tuya!
7: Saya-saya!
8: Laba-daba!
9: Lamig yun ang extra!
10: Yeah, extra Drive!
11: Extra! Extra Drive!

0: Exadrive bro, sama nih bro, bijuki nih style nih. Alright. Alam ay hapon na tago minios mga katropa na to, diri sa Dakbayan. Sa tago mga katropa mayong hapon kaninyong tanan. Kinarga po ninyong ubos ng igala mga katropa sa kahanginan. Ang inyong angkol. Ayaw kul. Angkol Tuti. Yes, mga katropa. Antad ta alas alas 5 sa hapon mga katropa. Ning adlaw karon nga Huwebes. Ikaduwang ano, ikaduwang adlaw sa ikaduwa sa manya. Ikaduwa sa katapusang adlaw. Sa bulan sa Hulyo mga katropa. Kumusta nga to ang mga taguminyos? Mga katropa nato. Kumusta ang inyo ang bulan sa July? Wala ba'y nabitay nga mga utang? Wala ba'y nagbitay nga mga balay runon? Bago gibiyan ang bulan sa Hulyo mga katropa. Pero kung naman galing no, kanta no, parias na tayo. Sige lang, ana man ang kinabuhi mga katropa. Ang kinabuhi mo god no, murara na siya og kanang ligid mga katropa. Huwag ka kabalo kung asa dapit ang nasa ibaba o nasa ilalom. Ay, kabalo dai. Basta, may hapon sa tanan nato ng mga katropa na to. Mga asa mo dapit ka rin maabot sa itong signal mga katropa. Welcome. Welcome, welcome. Dari sa itong programang Exa Drive. Dari lang sa XFM 107.1 Tagum City. Pag pwede kayo mo mga katropa nga mo text. Sa ito ang text hotline number. Pwede ka mo paabot mga katropa sa inyong mga mensahe. Doon ka mo yung mga greetings diya karon. Gi! Alia! Text katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Ang usbon 0997-615-6267. Mga nakatropa, ito ang numero. Ayaw mo kaulaw sa paghatag o mensahe mga katropa. Takangan nga ito ng pagtagad. Dali lang sa ito ang programang Extra Drive mga katropa. Sa ito ang mga drivers karon na nagamonitor dali sa ito ang programa may hapon. Amping-amping karon ay mga katropa. Huwag nanginakot ko nga namo sa kapiskay nga panglawas. Mga katropa na ito kung asa mulapit karon na himutang. Huwag nanginakot ko mga katropa nga bisan pa man sa mga nagkadayang mga problema ng inyong ginapangatubang. Pwede rin yapon niya talikdan. Ano yung mumbo na tubang na po? Debita mga katropa kung nagatubang ka karon sa mga problema na di naman makaya nga talikdan. Suwata ka na. Ugi pa na sa programang Kung Ako Ikaw. Udi kaya mga katropa, magpamembro na ka sa Agwanta Party List. Usa pa gimong ginapaabot. Kung nag-agwanta ka karon hala. Welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Welcome to the club. Agwanta. Okay, mga katropa, ito alas 3:17 na sa kahaponon. Panayin sa naan mga katropa sa haunahan kay naday pee out ko ng mga katropa ng giandam, oh. Oh, no, yung mga gipang plaster din yung mga katropa ng mga ano ba na yung mga tie box malagi na
1: eh.
0: Ano yung border? Para nga di magka, kuhan, magkaguliyang. Para kung bungot sa itay ng kalakuan eh. Sige mga katropa, padani sunahan. Pero samtang nga nagapadani sunahan mga katropa, kamo diha, plastaran na ninyo yung mga tasa. Kay ako ang mga katropa na nagyoy sulod ang ako ang tasa. Ako ang nanggiyab-an mga katropa og healthy nga kape. Di lang kay healthy, ano na pa ay glutathione and collagen mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Pero mga katropa, nasa ko.

ang mga mugbong tudlo, no? Gigunitan na nako mga katropa. Kanya na, sulod sa ko ang tasa. Sandon Gold Coffee Mix. Unta ka mo pod, no? While lagi na himong background, mga katropa, ang programang Extra Drive, nagatimpla-timpla na buda. Huwag Sandon Gold Coffee Mix, mga katropa, sa mga wala pala kasulay. Sulay, katropa, ito ang Sandon Gold Coffee Mix. Available mapalit sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store, Nationwide, o yun man mga katropa, sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanatanim mo tang diri sa M Central Building, Door 8. Doon lang sa Mr. DIY, palikot sa palingke mga katropa, diri sa may Gunty Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Alas 3:18 na mga katropa sa kahaponon. Kinikya pa ng XFM. O syempre, kauban niya pa mga katropa ang inyong angkol sa kanginan, Uncle Tutti!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Tap! Nakoy pangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod ana, iro na.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Pili na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige na, sige na. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw.

Balik tayo katrabaho kita dyan pa ng XFM. XFM 107.1 Tangon City.

0: semana grabe po na sige ko. 38 minutos sa mga katropa. Humamilabay ang alas 3 sa kahaponon. Once again, kinigyapon mga katropa ang XFM para sa mga bagong nakatune in karon. XFM 107.1 Dagom City. Kung asa madapit karon mga katropa, nahimutang diyara mo. Hala, may hapon sa tanan ito mga suking tigpaminaw. Labi na kay katropang kay Hubag Tura. Ay, Hubag Arot di ay. Asa mang gyod? Mino sa karon mga katropa. Ana pa siya. Hello, Digitoti. Mayong maulan nga hapon. Uy! Ulan na dyan siya. Ipusang kan din kay Luoy kayo. Ako na si Hubag Arot from Furok. Grabe na, Furok. Anong ka tuloy ba kayo dito tabot ba? Mayong hapon from Furok 4. Furok 4. Furok 4 na lang para dito mga fitla. Hala sa Diris May Mako, Panibasan. Mayong hapon, kaninyong tanan. Greet na ako ang bana nga si Joel Tura nga naglangga-langga sa ako karon na.
1: Sana all.
0: Sana all kayo. While nagkapikapi mga katropa. Nga yung mga inganak yapon nga butang na ikarong panahon na. Nga yung mga langga-langga yapon. Sige, no? Enjoy ang inyong mga paglangga-langga de, mga katropa. Sa mga naglangga-langga karong panahon na. Or na ako masulti sa inyo, ha?
1: Sana all.
0: Sana all lang yun. Kamu, naglangga-langga pa. Kami, pataasay lupad kong... pataasay naglupad sa plato, kutsara. Sige, may hapon ka rin tanan. Diri sa may mako, mga katropa. Kay... katropang pool pod, no? Diri sa may tibungko. Wow! Pool! Dumabigong ang gusok mo. May hapon din sa mga pool. May hapon na gwapong ang kultuti. Maganahan na ba ng kuhana ng mga ingnong kukwapo rin, ba? Ayaw ba? Ayaw, pugi lang. Ayaw na itong padugihon ba tanim mo? Bading ka, boy! Hala mga katropa, 41 minutos, man milabay, ang alas 3 sa kahapunan. Yeah, kaya 2380, burit lang bitaw ko. Lah! Burit-burit! Burit-burit, yan. Kinalan mga katropa, karong panahon na manggod, no? Dapat mag, spread love, Sa inyo talaga, ay! Mukha ko talaga, God. Spread love, not war. Ano na ito? Pero importante, mga katropa, karong panahon na, God, imuang self, no? Ang imuang unahon, God. Imuang kaugalingon, priminti, ang unaha, mga katropa. Like, for example, no? Parang, kabalo ka, katropa, nga ito ang lawas, no? Nag-inusahara rin taon, eh. Yeah, mo pugid ang puhunan sa tanan. Especially sa mga amahan karon. Oh, shout out sa mga amahan, no? Mga nagpakaamahan mga katropa. Korea lang sa katong sa mga nagamahan nga nagpakaamahan, no? Ayaw mo palabi og kanang trabaho lang bitaw mga katropa. Kinaamoy kuta. No? Ano yung mga ingana, mga katropa? Karoon dapat nga tuig, makaabot ko yung ani kay magpakasal. Ingana, mga example sa kuta. Karoon nga panahon, karoon nga tuig, o karoon umabot nga 2028, dapat mauna na ako ang malikom. Ay, naikuta mga katropa, naigitarget nga, uy, birthdayhan ako ang didang. Ay, sorry. So yung nga mga katropa, ayaw mo palabi o trabaho, no? Kiat-kiat pod. Hindi, bitaw. Ati man na mga katropa, ang inyong panglawas. Dili lang kayo, ato ang panglawas mga katropa. Nga naman ang kultote, siyempre parang hantod sa hangtod ta mga katropa nga ligon, lagsik mga katropa. Tinaw ang dahon, timbas ang bunga. So, maintain na ba mga katropa sa pag-inom, no? Labi na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, katropa. Labi na kanina to ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ubanagin ninyo na sa pag-inom, ha? Malag magbulag mo sa inyo mga langga-langga. Kani mga katropa, ayaw ginyo bulaga. Inom mo ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kaya mo ni ang abag mga katropa sa to ang palawas. Labi na kung busy kayo ta sa to ang mga buluwaton. Matagkaroon og unya mga katropa. Alam sa ato mga amahan karon nga naminaw, mga tatay nato. O ingon man sa mga nanay po nato, mga nanay tatay nato nga naminaw karon nagmonitor diri sa ato ang programa. Ayaw pa buta katropa nga discern mo pansinon ang mga produkto sa Yes to Health kung balda na ka. Kinala niya karon dayon, napakay igong kusog. Nga makainom pa mga katropa. Wala pa na imong gipangbati. Inom na katropa, batasan na kanunay sa pag-inom ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available kini mga katropa mapalit sa mga butika, mga parmasya diyan sa inyong mga dapit. Ingon man, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, the Generic Pharmacy, o Generica or Generica Nationwide, mga katropa. Alas 3:45 sa kahaponon, mga katropa. Unyang tatawad yan, no? Atangi ang ato ang di na kukatanang tulya ba? Unyang tawad-tawad yung mga katropa, atangi ang ato ang patigmo, ha? Ato ang patigmo, mga katropa, ng tangag na kini. Og 350 pesos! Hey! ₱350 mga katropa ang atong patigmo ko lang po na busa ikaw. Plaster na diya. Og palud na, palud. Ludi na mga katropa ang imong cellphone, ang imong number. Kay i-text na mga katropa ang tubag sa itong patigmo ko lang po na. May tao sa suok, nagalingkod, nakahinuktok, nakapatulo sa iyang tambok. Unsa man. Hala tubag mga katropa, 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man. Atong usbon mga katropa, ito ang numero 0997-615-6267. Kinigapan mga katropa ang XFM. Kauban dyan po mga katropa yung angkol sa kanginan. Angkol Tuti! Ayala ko baliya! Patik, magandangan ka ba?

0: Exciting!
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa Tugbaso.
6: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
7: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Mike Osara, konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
9: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
7: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
10: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
10: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
10: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
0: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy par, aminaw ra good par. Ako ratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting!
7: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas 4, this is Science, mga katropa, sa kahapon nun. Welcome back, this is itong programang Extra Drive. Kawan, gyapon mga katropa, ang inyong ubos nga igala sa kahanginan. Ang inyong angkola.
1: Kuya, saan gano'n niya?
0: Galtuti, gyapon niya. Ay, mayong hapon dahil sa tuang mga katropa karon. Diri sa may, ano, mga bugto nga, mga ilunggo ga, ba, damo-damo, ma. Diri sa may duhali mga katropa, no? Purya buyag. Dagan kaya to ang mga, ano, damo-damo, mga utod nga mga ilunggo, ma. Duhali pa ito sa Tomas, ah. Pamag padto ka sa Panabo, may harap po dahil sa Carmen. Dahil sa may Guadalupe, ang lugar nga kung damo tubig, mabahaan. Kalaming hapon, kaninyong tanan mga katropa. Alas 4:17 na gyan sa kahaponon. Kining bahina mga katropa, kining oras atod kaninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Katropa, ikaw karon yung naminaw. Sabi na kong paminaw ni mga katropa, luya na kayo mo ang immune system. Namo ko yung mga ingana, mga katropa, no? Kanabi taong feeling nila, akultuti, nunid na akultuti, kay ligo na kayo mo ang panglawas. Storyahe! Di bitaw mga katropa, ayaw pagsalig, no? Nga, ligo na mo ang panglawas. Tayaon pa muna yung bakal. Oh, hinga na lang imo ang basihan mga katropa. Tayaon pa mangani ng bakal. Sao na lang imo ang lawas. So, para nga malikayan ang taya mga katropa. Unang una, din imo igawas. Oh, imo igawas-gawas din imo ang bakal. Tungod kay sa ulan palang daan mga katropa. No, maigo na. So, hinga na po itong immune system. Pagwans, kung maulanan ta mga katropa, kabantay mo. Nga... mukalitra o kanang pingot ang ilong. Yan, yeah, yan, yeah, tingalan na lang ka nga, uy, mura mag na itubig ang imuhang gawas, imuhang ilong mga katropa. Sugod na na. So, para nga malikayan mga katropa.

0: ang Subaw. Kumbaga ko sa Bakal na taya mo na na. Pero sa tao, mga katropa. Subaw, sipon ng ubo. Na. Muna na. Muna mo ang maharvest pag once nga maulanan ka, katropa. So, sa may himo ng kultote. Parang, balik kaya na. Ayaw mo, pasing ulan. pwede ka magpasing ulan, mga katropa, pero dapat na kay shield sa mga lawas. Bata sana sa pag-inom, mga katropa. Ito ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katropa. Partneran ni mo og premium D3 soft gel capsule. Kana, mga katropa. Tungod kayo nga ito ang Santon Vitamin C, mga katropa. Mone siya makapaboost, no? Sa imuhang immune system. Mone ang mubabag, mga katropa. Anang mga subaw, ubo baron, sipon. Sa panaklase ng mga virus, mga katropa, dahil sa imuhang palibot. Inom ka o Santon Vitamin C. Importante, mga katropa, ang vitamin C sa tuang lawas. Dili lang kayo sa ulan. Dili sa tanan, mga katropa, nga mga kuan. Alamin na kaning virus o dili natin makita, mga katropa. Mas makita pa nimo ang iyang pagkulang da sa imuha. Pero ang virus, mga katropa, di gyud. Masama na mo naglurat na imong mata. Makita pa nimo ang mga mali niyang nga buhay, nga gibuhat da sa imuha. Kaya na, mga katropa, na Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule. Muna yung batasanan sa pag-inom, mga katropa. Pwede na, no? Two times a day. Pwede na kayo, daog na kayo na. Kung medyo ubay-ubay pwede mong budget, mga katropa, pwede pod, no? Three times a day. Huwag sa mga nag-diet pod karong panahon no? Nag-diet na kay Giingnan lang gani nga grabe, kuha na kayo ba ka nang guot na kayo si mong sinina nang luod? Nang luod, mga katropa, wa na ni kaon. Wa na ni kaon kay gusto na mag-diet ko, no, mga katropa. Kay ginabuli na. So, imong-imuon, mga katropa, ayaw po pag-undang og kaon. Bata sana sa pag-inom, mga katropa, or money mo ang imno, no? Ang premium D3 soft gel capsule. 21 minutos, man bilabay, ang alas 4 sa kapunon. Kinigapon, mga katropa, ang XFM sa programang Extra Drive. Ito, mga katropa, karon nga nagbago lang, nakatune in sa ito ang programa, mga katropa, sa ito mga drivers. Pwede nyo i-parking sa ninyo inyong mga sakinan. O niya, i-type na ito ang numero, mga katropa. 0997-615-6267. Akong usbon, 0997-615-6267, mga katropa. Alang sa inyo, mga tubag. O rin nyo, mga mensahe, dili sa ito, ah. Ito programang Extra Drive. O sa itong patigmo, mga katropa. Ito patigmo nga ng tangag, kini og 350 pesos. Ngatod ka ninyo, mga katropa, sa Aguanta Party List. Nag-aguanta na ba ka karoon, mga katropa? Kung di ka daghan kag mga problema, daghan kag mga balay ronon. Ang bill sa kurente, wapakaabot. Ang bill sa imuang internet, wapakaabot. Kung niya, tanan niya mga billing, mga katropa, wapagyapon kaabot, hangtod ka ron. Paminaw ni mo pressure na kayo, mga katropa. Maura ni ako ang maistorya da sa inyo, ha. Maura gid ni ang ako ang ma-advise sa inyo, ha, mga katropa.
1: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
0: Pinawa! Kaya na lang yun, mga katropa, kung wala lang yun ko ilain na ma-advise da sa inyo, ha? Okay! Okay. Dito sa nan, mga katropa, napakigandam dari, oh. Mga nindot yung mga sanata sa itong mga nanay, tatay, karon diya, nga nag-sayaw. O naglisod, nagsayaw, kaya nagsakit na ang tuhod. Natay haplas diri, mga katropa, Santon Herbal Oil. Muna yung mong haplas. Pahilot kasi mong apuhan o sa imong mga apo. Apuhan naman yun. Pahilot kasi mong apo sa imong anak, katropa, ipahaplas nimo ang Santon Herbal Oil. Alas 4:23 na. Once again mga katropa, kinig yapon ng XFM. Kauban yapon mga katropa, ang inyong uncle sa Kanginan, Uncle Tuti yapon. Hangtod ta alas 5 sa hapon.
2: Archie, oh, Marika, ikaw magambohake kay mga unata. Okay?
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, dudong Archie, pag-sure gampo ka o ga-order?
3: Gampo today ka.
4: Exciting!
5: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip po sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta bubigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti nang bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
6: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

Alas 4:42 mga katropas kahaponon. Pero kalitok yun. Ang damay. Ay, ma! Puro gahapit na kaulan nun, mga katropas. Medyo managumon ang kalangitan. Ibanan sa patakpat at kapag ulan. Kilat o pagpanalugdog. Dito mga katropa na ito. Gamay na lang ito itong oras mga katropa nga nabilin. Basta ako mapabot sa inyo mga katropa. Kini itong programang Extra Drive. Patod ka ninyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Ito mga kaigsuan na ito diha ang luya. Bitaw pag-abot sa trabaho mga katropa. Pero pag sweldo, abtik. Nagdali pa, anong wala ang sweldo? Pero pag ting trabaho, gano'y mga katropa, kakapoy ba? Bita mga katropa, kung gibati ka, kakapoy na sa imuhang workplace. Nagtrabaho ka mga katropa, pero kalabitong hangak. Lami kayo itulog. Lami kayo i-relax. Ano bitong? Nga na gani. Katropa, kulang kag energy. No? Kulang ang imong energy. Huyang kay ka. Hamloy. Inom katropa o Premium D3 Coffee Mix. Muna pinaka the best ng imong himuon mga katropa. Anang naka sa work time nimo tapos huyang ka, luya kaayo, suguon ka, lutaw kaayo, no? Lutang yan. Sinom ka katropa og Premium D3 Coffee Mix. Available kini mga katropa sa mga butika, mga parmasya, sa mga dapit. Og kaning Premium D3 Coffee Mix magud mga katropa na mo ni makapa dugang og energy di sa imo mga katropa. Mo ni makapa kusog sa imong energy. Nga dili ka magluya o dili ka makaltasan ang imong sweldo. No? Di mabawasan. Di ka magka-late-late. Para kung bungot sa ito yun yung kalakihan niya. Na-trauma na ko ng late ba? So yan na mga katropa, para walay hago o walay ka ng dili magluya ang imuang lawas panahon sa imuang ting trabaho. Katropa, inuma ang Premium D3 Coffee Mix. Kung naka sa tagong katropa, pwede mo bisitaon ng ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Natanimutang diri sa door 8, first floor sa M Central Building. Door mismo sa Mr. DIY. Paliko sa palingke mga katropa, diri sa May Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Adlaong Miyerkules hangtod Biyernes mga katropa na si Doc CJ. No, gusto ka mong magpa-check up. Kaya doon na tayo free check up and consultation mga katropa. Doc CJ ni Druda. Ana, adlaong Miyerkules padulong Biyernes. Miyerkules, Huwebes, Biyernes mga katropa. Karon na si Doc CJ karon sa Y2H Clinic and Pharmacy. Ato na ko! Okay yung oras mga katropa. Salamat, salamat kasi nyo ang tanan. O sa atong patigmo, katropa. No, nagatubo nga nagatubo ni. Ay pa ang tigmo, nagtubo, pero ikaw. Membro yapon sa promo, no? Promogbo. So, may tao. May tao sa sook. Nagalingkod, nagahinoktok. Nagapatulo sa iyang tambok. Saman. 350 pesos mga katropa. Kung di nyo walay nakatubag mga katropa, sige, ugma ah. Ay, Biyernes man ugma. Domingo na po na. Sige, babay na ko. It's babay time kay Tugway po Kanding mga katropa. Ay, mukuha de kay Hapo na. Salamat kasi nyo tanan sa inyong pagpamina mga katropa. Ito na ko kay Hapo na. Sobra na kayo ni ha. Ay sa asa to ko ang susi sa pultahan man at dito kay Nabang. Okay, ito na ko. Oops. Muna yung makalangay, saka muna yung kalakiyag yun. Langay-langay, kung ano eh. Dugay kay Mandar. Tandar na. Ah, tala ko! Tala ko, guys!
ayon.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Sugarol kayo ko! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
7: Exciting!
8: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM time. It's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw, XFM. Tawag kun ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagpupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 25 anos. Sige, yun po ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilig yun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Bidaw be? Pinagalil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
11: Exciting!
12: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
3: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at PAGOR.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 6 o'clock.
3: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tingo sa sarong isgutan ang mga tagna na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sarong ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Hormuz. Ang tingo sa Hormuz. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katropa sa nagkalainlaing stisyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani-ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Then I am still. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan kanang mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa dagahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Doc Remlito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy, inusab sa ato nga General Manager, Sir Edwin Garing, Istisyon Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa atong magtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko mayong gabi, kaninyong tanan mga kaigsunan, na di nag-suporta noon ining programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. O galang usab sa mga kaigsuunan din buot mapaabot sa ilang mga pangutana, mga clarification kabahin sa itong hisgutan no nini nga kagabion. Itong number nga pwede ninyo makuntak 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan, ang pwede ninyo kontakon nga number kung aduna mo ibuot ipaabot nga mga pangutana o clarification 0965-160-3092. Og nini nga takna mga kaigsunan, ako nga ipaabot akong mga pagpasalamat o pagtimbaya sa mga kaigsuunan nato labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Adun na tayong mga kaigsuunan dinhing adi nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Sa Bisayan Village, Sister Wilma, sa makanunayon siya nagasubaybay no sa atong programa no nining tingog sa reformasyon. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Garcia Bell, Sister Cune Plinius. Inusab kang Brother Oliver sa Pagsabangan, Oliver Lumando. Maing gabi kanimo da, Brother, uban sa imong pamilya. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Maximo, Dok Manasis Dumagit. Mayong gabi kanimo, Dok. Huwag inusab sa imong pamilya o kauban sa Panimalay. You know, sab ang ato nga mga kaigsunan usab dinhi sa Santol, brother and sister Masangkay. You raise me up. Ang usab dinhi sa Glorious no nga banda, brother Rodgen Rubino, uban sa imuha nga panimalay. So maayong gabi kaninyo. Huwag inusab nga ito ang mga kaigsuunan nga diin nag-undergo Bible study dinhi sa Price Gas, no? Dinhi dapit sa Public Works. Sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Dryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So may gabi ka ninyong tanan diya mga brother o
Ako na nga panghinaot nga kamus kanunay, nagasubaybay sa ato nga programa nini nga kagabion. Nga kamo anaan himultang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maayong gabi ka ninyo og unya mga La City, no. Aduna pod tay Bible study nga pagahimuon din ha. Kung inusap sa itong mga kaigsunan dinhi sa Sinangguti 1 ug 2, na akong pamilya diha usab karon sa Sinangguti 1, no, Rubino family ug Bohol family, so na diha karon. Kung inusap sa Sinangguti 2, Tagapulot family, so maayong gabi kanyo diha brother, happy, no. Kung inusap dinhi sa Brace, no? Dinhi sa Brace mga kaigsunan, aduna tay kaigsunan din ha nga nasa likod sa Gaisano Mall, na aduna sila karinderiya diha mga kaigsunan. Francisco family, no, maayong gabi kaninyo uban sa imo sa inyo usab nga mga kauban din ha sa inyo ha nga karinderiya. I am strong. Huwag nga usab sa mga kaigsuunan sa naglayang-layang dapit sama sa kaigsuunan nato sa Mawab, inusab sa Nabunturan. Itong mga kaigsuunan diha na karoon sa kasubanan. So, condolence sa Bungkak ano, family. No? So, nanagyod ang kinabuhi sa tao, adon nagyod kinutuban. No? Huwag lang tayo.

mga katropa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Gigas Mati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Ooh! Ha! Sukan nga namin ng Kos X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Matago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!

on your mind. Yes, time check. It's now 9 minutes past the hour of 7 in this evening. And kayo pa rin po ay nakikinig sa 107.1 XFM. Exciting! Kaya sa mga in love dyan, broken-hearted, feeling in love, samahan niyo mo po ako sa masarap at malamig na gabi, knowing that nung nakilala mo siya ay ngumiti ka na at sumaya ka na. Kaya't sabay-sabay tayong ma-in love tonight, guys, with me, your DJ Love.

Time check is now 13 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much po for making us number one background tonight. Ito pa rin po si Deji Love, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. Nung na-inlove ka, ay ngumiti ka at sumaya. Kaya naman sa lahat ng mga broken-hearted right now, sa lahat ng mga in love, feeling in love, sabay-sabay tayong ma-inlove tonight. Sabay nating pagsaluhan ang pinakamasarap na gabing ito. Special thanks po sa ating mga sponsors, sa mga sumusuporta ng programang ito. Our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Attorney Lingling Estabillo, our vice mayor. And Honorable Esther Angoy. Honorable... Yes, Nickel Suway Baguio and our Tagum Police Station. Yes, the PNP Tagum. Thanks to our Chief of Police, Sir Bahan. Maraming maraming salamat po. And this time, it's time for a Love Life Stories. Dear DG Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Joy, taga Comval. 28 years old ako. Did you love, may asawa na po yung taong mahal na

Minsan sa opisina, DJ Love, lalapit siya at palagi niyang sinasabi na, "Kumain ka na ba? Huwag kang pagugutom ha. Ingatan mo ang sarili mo. Marami pang nagmamahal sa'yo. At isa na ako doon." DJ Love, napaka-concern ni Kuya Renz. Concerned siya sa akin na talagang pinaparamdam niya na importante akong tao at kamahal-mahal ako. Hanggang sa isang team out sa opisina, DJ Love, nalasing kaming dalawa. Minsan nadulas ako at napayakap sa kanya. At dahil nga lasing na ako, DJ Love, hinatid niya ako sa kwarto ko, sa room ko, DJ Love. At doon sa kwarto ko, DJ Love, aalis na sana siya nang hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, mag-usap lang kami. Nag-uusap kami, DJ Love, habang nag-uusap kami, bigla niya akong hinalikan. Niyakap ng punong-puno ng pananabik. Hinawakan niya ang pribadong part ng katawan ko, DJ Love. At

kumain siya. Kinain niya. Sobrang satisfied ako, Deji Love. Hanggang bumigay na nga ako. Isang gabi lang daw, one night stand lang. Pero naging dalawa, tatlo, lalaging linggo-linggo pa, Deji Love. Deji Love, naa-addict ako sa kanya. Naa-addict ako sa sex. Masarap. Iba pag siya. Marunong iba. Iba sa mga lalaking nakilala ko, Deji Love. Aside sa sex performance niya, Deji Love, is sobrang maalaga niya talaga. Huwag tumawag. Sobrang napaka concern niya. Binibigay niya ang lahat ng gusto ko. Regalo, bulaklak, gift, at sabi pa niya, hihiwalayan ko ang asawa ko para sa'yo, Joy. Kaya kunting tiis lang. Naniniwala akong tanga ako, Deji Love. Sobrang tanga ko. Fast forward, 1 year, nalaman ng asawa niya nag-iskandalo. Kaya pinapunta ako sa bahay nila dahil kung hindi raw ako pupunta ay talagang mapapahiya ako. Pumunta ako sa bahay nila, Deji Love, para walang gulo. Pinahiya ako sa harap ng mga anak niya na 6 years old at 4 years old pa lang. Umiiyak sila habang sinisigawan ako ng misis niya ng ahas ka, sinirang puri ka. Hiwalayan mo ang asawa ko dahil kung hindi, ipapakulong kita at ipapahiya kita sa social media. Deji Love, simula noon, nagtago ako. Pero hindi ko siya matigilan. Kasi pag hindi kami nagkikita, Deji Love, sa 3 araw, nangangate ang katawan ko. Namimiss ko yung mga yakap niya. Pagkatapos ng sex namin, Deji Love, namimiss ko

namimiss kong maramdaman ang bawat haplos niya. Ngayon, Deji Love, ay 2 years na kaming ganito. Palihim pa rin at minsan sa hotel, minsan sa car niya. At pagkatapos, uuwi na siya sa pamilya niya. At sabi pa niya, mag-doble ingat lang daw kami para hindi na mabuking pa. Deji Love, addict ako sa sex at sa kanya. Lahat ng sex performance na experience ko dahil sa kanya. Siya lang ang gumagawa sa akin ng ganun lahat-lahat, Deji Love. Alam kong mali. Alam kong maninira ako ng pamilya. Pero Deji Love, natatakot ako pag wala siya. Parang mamamatay ako. Parang hindi ko kaya. Deji Love, paano ko siya iiwan? Paano ako gagaling? Pagod na pagod ako. Pagod na ako magtago. Pagod na ako maging kabit. Pero pagod din ako sa sakit pag nawala siya, pag wala siya. Tulungan mo naman ako, Deji Love. May pag-asa pa ba akong gumaling? May lalaki pa ba na mamahalin ako ng buo? Nang hindi palihim. Mahal ko si Ren, sobra, Deji Love. Hindi lang sa sex, kundi talagang mahal ko siya. Gusto ko siya na siya lang ang lalaking makakasama ko habang buhay. Gusto ko siya lang ang kasex ko, Deji Love. Di bali ng kabit ako. Basta masaya ko, Deji Love. Masaya kaming dalawa at nagmamahalan kami. At huwag lang siyang mawala. Deji Love, ako nga pala si Joy. At ito ang aking love life stories. Alright, Joy, maraming maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love. And langga, mamaya at 8:30 p.m. Yeah, 8 p.m. magbibigay ako ng advice after the caller, alright? So once again, our text line, sa lahat ng mga gusto pang tumawag, mamaya 7:30 in the evening, you can text or call to 0985-594-4719. Thank you so much for making us number one background tonight, guys. Love is in the air with me, your Deji Love.

Hi nga pala kay Ronald na broken-hearted right now, and kay GR nakikinig right now. Ang kantang ito ay para sa iyo na sana ay makapag-move on na, guys. Huwag masyadong mag-inom. Oo. At kung mag-inom man, lagay sa tiyan, huwag sa ulo. Love you, Lenga.

0: All right, time check is now 31 minutes past the hour of 7 in this evening. And meron po tayong caller online. Hello?
1: Hello po.
0: Hello, good evening. Hello, Sir JR. Kumusta? In love ka? Broken-hearted?
1: Broken-hearted po.
0: Broken-hearted? Kaya ka tumawag dahil broken-hearted ka?
1: Apo.
0: Okay. Pwede mo i-share?
1: Pwede lang, mangayog advice.
0: Ah, okay. Mangayog kag advice. Oh, sure, why not? Apo. Okay. Unsa may problema nga, hatagan na kog advice.
1: Kanang, nakoy uyab ba? Nga,
0: uyab?
1: Na nag-cheat sa kuha.
0: As in, nag-cheat sa imuha? Paano mo nalaman na nag-cheat siya sa'yo? Paano ni mo na hibal answer nga nagbinuang siya?
1: Nakoy friend na ano siya, na pagitan siya sa ano siya ika one night stand.
0: Ah, okay, na kay friend nga na siya ika one night stand. Oh, okay. So ibig sabihin imong friend, sure gyud siya nga nakita niya nga na siya ka one night stand imong girlfriend.
1: Opo.
0: Okay. So ibig sabihin broken hearted ka ngayon.
1: Opo.
0: So
1: actually naglisod ko decision kung saan ako pag handle sa situation kay should kaayo.
0: Lisod kaayo. Pila mo ka tuig ato imong uyab, sir?
1: Almost one year.
0: Sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha. Almost one year na anay nahitabo sa inyo, ha?
1: Naana po.
0: Okay. Sorry. Thank you for that. Wow. Buti, sir, no? Wala ni mo siya nabuntis. And then, karon nahibalan ni mo, nag-cheat siya. Okay. So, naakay trabaho ron, sir? Or estudyante? Pila mong edad?
1: Working student po.
0: Working student? Ah, bata pa. So, pila mong edad?
1: 23 po.
0: Working student and 23 years old and nasaktan dahil yung GF mo may one night stand. Masakit, no?
1: Apo.
0: Labi na po na anay nahitabo sa inyo, ha? So, sir, katong uyab pa mo, sir, ha? Balikan na to ang inyohang kaagi. Katong uyab pa mo, sir, nag-date mo. Unsa nga klase nga date ang inyohang ginahimo?
1: Like galaag ni ga rides.
0: Unsa yung gusto?
1: Amo ko ang buhaton para lang dili siya magbinuang sa kuha.
0: Okay, I understand. So ganun mo siya kalab ganang gibuhat ni mo tanan, no? Labi na kay working student ka niya. Mo sweldo man pod ka niya. Human sa imong sweldo, palitan ni mo siya og labi na nag-rides mo, no? Ginapalitan ni mo siya mga gift, ana.
1: Opo.
0: Example sa gift, sir, nga imong gihatag sa iya, ha?
1: Like, hatawan na ko siya towers, chocolate.
0: Okay.
1: Normal lang doon na ano, na
0: gifts, ha?
1: Normal gifts lang na kong ginahatag kay wala po mong di mo manggayo ko sa ano stage nga financial
0: stable.
1: Ano?
0: Stable.
1: Yeah.
0: Okay. So, wow. Pero, wow, ha? Na-appreciate na ako. Wow. Bisan kinsa ako gani, naniguang na lang ko. Wapay nihatag flowers, chocolate. Pero, wow, ha? Sudyante pa lang ka. Working student pa yun. Pero, nabuhat ni mo na sa imuhang uyab at the age at 23 years old. Ang problema karon, sir, is that nagbinuang yun siya. Naasya ka one night stand. Monay sakit karon. Nasakitan ka pag ayo.
1: Opo. Ganang naglisod ko pag handle ani nga sitwasyon kay kanang ibuha pa unta na niya naap gapon siya na nabuhat sa kuha nga dili na ko gaangayan.
0: Okay, I understand. So nasaktan ka ngayon, sir, mohatag ko advice. Yes po.
1: Unsa ko mabuhat pasayloan na lang ko siya kaya nangayo mo siya pasaylos na kuagod.
0: So nangayo siya sorry ni mo. Na ako'y duha ka ay hatag ng advice sa imo, ha, sir. Duha lang. First is, pwede ni mo siya pasayloon forgive and forget, diba? Okay, pasayloa siya and then kalimta na ang mga nahitabo, nga murag walay nahitabo, and then let's start all over again because everybody, you know, everyone deserve a second chance. So kung tagaanin mo siya second chance, then good, okay? Okay siya, happy siya. Balik ang inyong normal nga relasyon nga mag-date mo, mag-rides-rides, stroll-stroll, then date-date, buhaton ang mga love-love ninyo nga ginabuhat, o, di ba? Or, kaduha, dili na nimo siya pasayloon tungod kay nasakitan ka pag-ayo, and then dili na nimo siya pasayloon tungod kay magbalik-balik lang. Kung mapasaylo nimo siya, magbalik-balik lang sa imong hunahuna nga ay nag-cheat naman ni siya. Sorry sa word niya kung gamiton haon saon mo ni an. Okay, na sex naman ni siya, nahilabta naman ni siya. Kung kumbaga mabutang sa imong hunahuna nga ay hugaw naman ni siya, di ba? No, ingon ana ba? So either naasa duha sir kung pasayloon nimo siya o dili, pero kung pasayloon nimo siya, now ang panguntana din na is, kaya ba nimo kalimtan ang iyahang gihimo nga nakipag-sex siya sa ubang lalaki? Kaya ba nimo dawaton nga, sorry sa word nga kung gamiton, gikisan siya, giromansa siya, gipahimuslan siya, tamantaman sa laing lalaki? Kaya ba na nimo dawaton? No? Sir?
1: Dawaton mo if I love mo na ko, but di mo na ko kaya nawala siya.
0: So, ikaw, siya imong first love? First girlfriend, dilipod?
1: Dilipod, pero ano, siya lang na, siya na ko na feel ang sa meaning sa love po.
0: Oh, sa iya ni mo na feel ang meaning sa love. Ganun di ay, unsa day ang love nga nabati ni mo sa iya, hakod siya mo dala sa sex or lami siya mahigugma, unsa ba, unsa man nga kanang nakita ni mo nga nganong in love bang kaana nga babae, unsa man tungod sa sex sir or tungod kay guwapa siya?
1: Kanang dali ra siya mahalon og
0: guwapa siya,
1: ana pud na siya hapod
0: sexy
1: apo.
0: Ah.
1: Ana siya tungod pero ako rin gilibugan yan nung nabuhat niya itong sala nga, ano.
0: Ah, okay. So, kana lang yun, no? Kanang nalibog, imong huna-huna, imong kasing-kasing, na-trouble ka, kaya nga nung nakipag-sex pa magigod siya, no?
1: Pandugi, itawag ko kayo, mga isang advice sa inyo ko.
0: Okay, so, yun nga, no? Dalawang advice na nasabi ko sa iyo, Sir Eder, dawaton nimo siya, forgive, forget, tama na, kalimtanay na, and let's start all over again nga ibuhaton na po ninyo ang mga butang nga inyo hang ginabuhat before, or dili na nimo siya mapasaylo tungod kay, di ba? Usahay ba ya sir kay kanang pag mapasaylo nimo ang isa ka tao niya human pag kamo na magbalik-balik sa si muna una bang anong nabuhat man to nimo ngano bang yon? Oh, di ba? Sorry, na-emotional. Sorry, sir, ha? Pero basi, kanang muabot lang sa part nga ingon ana ba, nga kanang, okay, gipasaylo ni mo, niya human, magbalik-balik sa muna huna nga. Sakit na siya kibuhat. Nakipag-sex siya sa lahat. Ka, no, may. Ah, di ba?
1: Ito. Hindi lang, ano, ito ko na yun na, ako na lang, ako ang parents, sa ano na may, legal
0: na siya. Ah, so legal? Legal mo sa parents, okay ang inyong parents. Mm. So, sige sir.
1: Wala na po di ibalo sa inyong parents. Kasi na po kung mag-isara sa amin. Mapunsaran mo.
0: Well, sir, everyone deserves a second chance. And yes, bigyan mo siya ng chance. Bigyan mo ng chance yung pagmamahalan nyo, okay? Sige sir, yun lang, pag-isipan mo nang mabuti yung dalawang advice ko sa'yo. Pero dahil mahal mo naman siya, bigyan mo na lang ng chance. Bigyan mo ng chance. Sabi nila, love is sweeter than second time around. At kapag mahal mo naman talaga yung isang tao, matatanggap at matatanggap mo siya kahit ano pa yung mga nagawa niyang pagkakamali, kahit ano pa yung ginawa niyang kasalanan. Di ba? Love covers all. So, matatakpan din yan dahil mahal mo naman siya. Sige. Sir, salamat sa pagtawag.
1: Thank you.
0: Okay, God bless. And talagang napaganda ng puso mo, sir. Oh, ikaw pa gibinuang, kadalasan magbinuang lalaki man, pero nga nung, girls, don't sa mo. Okay, guys, thank you so much for making S number one background tonight, sir. Okay, salamat na. Pwede na nimo palungon ng phone. Okay, sa lahat ng mga in love dyan, broken-hearted, feeling in love, samahan niyo po ako sa malamig at tahimik na gabi. Nung na-in-love ka, ay sumaya ka at ngumiti ka. Kaya naman, sabay-sabay tayong ma-in-love tonight. Yes, this is your Deja Love. Magbabalik po tayo. Love is in the air.

Ito, Sir Rolly, na nakikinig right now, alam kong in love ka at alam kong sobrang napagod ka na. Pero dahil in love ka at gusto mo siyang ipaglaban, then tulad na lamang ng ating caller na si JR, na sobrang naguguluhan, pero alam kong kaya niyo yan dahil sobrang in love naman kayo. Love covers all.

Sa dalawang nagmamahalan tonight, to Geraldine and Arnold, alam kong kaya nyo yan. Alam kong kaya nyong ipaglaban dahil sobrang mahal nyo ang isa't isa. Laban lang, okay? At huwag na huwag padadala sa lahat ng mga problema.

ito Pastor Joseph Pio na nagmahal sa maling pagkakataon. Ito Pastor Joseph Pio na naghahanap ng the right one. Ang Rogelio Rezaba na sobrang nakarelate sa Sander dahil sobrang masaktan noon niloko ng kanyang kapartner. Alam kong masakit at alam kong ang hirap mag-move on, pero alam kong kaya niyo yan. To Robics QB, thank you. And hi nga pala kay Marlon na sobrang nasasaktan dahil ipinagpalit siya sa lalaking mas mayaman pa sa kanya. Alam kong sobrang kang nasasaktan ngayon, pero alam kong kayang-kaya mo yan. We love you and you deserve to be loved.

0: 1 minute past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang. Alright, dahil sinamahan niyo ako sa malamig at tahimik na gabi, maraming maraming salamat. Babasahin natin ang inyong mga, ayun, mga gipang text din he. Salamat kaayo once again our text line. Ayun, sana ba yun? Nawala. Okay, once again our text line. It's 09-855-947179. Again, 09-855-947179. And hi nga pala kay Rogelio Rizaba and Sir Ruel Tambalila Riquelio and Rubik's Cube. Okay, did you love Rovic D.I. from Belasco Orvan? Maayong pagpaminaw. Did you love? Unsay lami ka o nun, oy? Gaid akong idea. Eh, gabi ipa mo ani ba? O, unsay day lami ka o nun? Gigutom noon ko. Gaid akong idea. Unsay lami ka o nun doon kay akong ka o nun? Or pwede po tagaan ko ninyo. Diba? Pwede mang hatag mo?
1: Sana all!
0: Sana all! Naigi ka on. Okay. Huna-huna-una ko, unsay lami ka onan karon. Sultian ta ka lang ga, unsay lami. Pero feeling na ako, lami ka on og ice cream. Ah, gabi eh naman. Lami na ikaw ka ice cream pag gabi eh. Ay, dili ice cream. Lami magkape. Para mainitan ang tiyan. Ay. Okay. And hi to Jonalyn. Jonalyn Flores nga gusto makauyab og pulis nga gwapo DJ Love. Ken men. Ay, umiegat si Jonalyn. Ikaw naman, Jonalyn. Ay, amat lang mga itagpulis nga gwapo. Sige, sir. Ay, okay. Try na to contact si Sir Bahan, ang atong gwapong chief of police. Kung naaba siya yung mga gwapong police din ha. Sir Bahan, nakikinig ka ba ngayon? Anyway, thank you, Sir Bahan, sa pagsuporta ng programang ito. Okay, and good eve sa atong mga gwapong pulis na nabunturan. Ayun, labi na kay sa Invest Section. Okay, Police Master Sergeant Tori Franca and Police Staff Sergeant Jupea, Police Corporal Terol and Police Corporal Suarez. Okay, long live Magic 5 ng Pilamda Epsilon. Alright, sa lahat ng mga fraternity nakikinig right now, thank you from the bottom of my heart. And hi nga pala kay, hi sir, ang atong mga gwapong triskilyon na minaw karon. Daghang salamat sa mga triskilyon nga mga gwapo kaayo. And to Sir Gerald nga iyang naasa iyang car karon, listening right now kay Broken Hearted. And hi DJ Ingon, ako Lola, i-text daw ta ka kay ganahan siya maminaw nimo. Gihapak ko og silhig kay dugay daw ko mo chat. Okay, paita lagi. Anak ko, dili pwede kay ma-develop ko anang DJ. Ano pa siya, okay ra daw, gusto daw niya mamanugang gang. Joke lang DJ Betaw. Regards si Lola Rosing, request na lang ng kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Hi Lola Rosing, maayong pagpaminaw. Nakaka-in love naman si Lola Rosing right now. And humihingi ng text mate. Ayun, asan yun? Ah, wala. Okay. May humihingi ng text mate. Okay, 09-93-685-1361. Again, 09-93-685-1361. Nangita siya text mate. Okay. Anahin nga pala kay Joanna Lagidong, Roxanne Lagidong ng New Bataan. Naminaw sila karon sa pharmacy nga si Madam Gina Damasco, kauban si Christy Castañas, Mian Paho, Jessica og Mian Repuela. Hi Roxanne Lagidong, maayong pagpaminaw. Talagang nakakataba naman ang puso. And hi to kay Rose, listening right now. Pwede play Somewhere Down the Road. Okay, para lang sa akong self nga na in love sa may asawa na DJ Paita ho. Love Ay, love na mo ang isa't isa. Well, live in, okay. Well, okay, DJ, pa-play naman ang kantang Sana'y Magbalik or Everything I do it for you. Okay, please, para sa akong banak, Kels, nga pala, hubog kaayo. Pero okay ra. Kaysa naman mambabae. Hehehe. Oo nga naman, ma'am. Okay ra na. Kaysa naman mambabae, pero ay, ayapod pala bihig inom. Kaya dili pod healthy nga magsigira tag-inom. By the way, kung sigig inom imong husband, dapat mag-Santon Plus Gold siya, no? Mainom siya kape. Para pag mata sa buntag, inom siya kape, mainitan iyahang sikmura. Diba? And then, pwede po siya mo inom og turbo. Ah, diba? Turbo para ligon kanunay ang mga kabukugan. Aron kumbate og dili. Maluya si Mrs. Maluya si Mrs. Okay, DJ Love, magandang gabi. Okay, greet di ay kay Mikay Rupenta na minaw sa imo karon, gikilig sa iyang crush. Bitaw DJ Oy, nag-study my while na minaw nimo. Great classmate na ako sa St. Thomas More na si Bernadette, nga in love kaayo sa iyang boyfriend na si Joseph. Hehehe. And DJ Love, magandang gabi. Please play the song ng Hihinayang para lang sa akong ex to Jacqueline. Babe, I'm so sorry na pasakitan ta ka. Sorry, babe. I will always love you forever. Unta, mapasaylo ko nimo. Please, mag-move on na ta. Okay, DJ Amping Kanunay, naminaw mi sa imo hakaroon. Paki-play naman ng muli. Okay, na-play na ako ganina ang muli. Oo, na-play na ba na ako? Wala man ako. Na-play na ako ang muli ganina. Saan ba yun? Okay, ito na lang. Alright. And hi sa mga guwapang nursing student, DJ Love. Study while naminaw. Makawalag stress imong programa. Maka-in love. I'm Jim Boy, nursing student and with Rachel now. Me, Ann, Noli, and Jay. Kayon. Ay, partner-partner lagi mo. Si Rachel o si Jim Boy. Si Me, Ann o si Noli. Ay, ano day na ron. Mag-study nga na ay partner. Ay. Okay, and hi sa mga Don Watcher. Okay, by August, did you love paki-air naman? Ang Don Watch, okay, sa paghahitabuon sa Rotary every Martes o Friday, DJ Love, paki-invite sa imong mga listener nga mo attend kay nindot ni siya. Sige, so ayun daw sa mga listener daw, basin ganahan mo join o Don Watch kada buntag, no? Ay, dili kada buntag, Martes o Friday lang siya. Okay, and hi daw sa lahat ng mga guardians nakikinig right now. Aha. Mga guardians ng mga gwapo o gwapa. Hello mga sister and brother. And sa Magic 5 Fraternity, the Crime Buster, P Lambda Epsilon, Delta Sigma P, Alpha Rho Omicron, and Delta Sigma Family. And hi sa lahat ng mga kasundaluhan ng 10th Division, kay Sir Ronald and sa kapulisan, SAF, the CSU nga nagtapok karon. Salamat kaayo, sir. Mga tropang habuli ng babae, Makoy, Harold, salamat. And the Terminal Kamandag, thank you po for listening right now. Okay, sa lahat ng mga in love, and lalong-lalo na kay, ano, nag-request kanina ng hihinayang dahil sobrang nasaktan niya ang kaniyang girlfriend. Alright, love is in the air right here, right now. This program brought to us by Santon Plus Gold. Ayon, para healthy palagi, mag Santon Plus Gold na. Love is in the air. This is your DJ Love on board.

kahit hi to Ma'am Jasmine na sobrang nasaktan, iniwan ang kanyang boyfriend at naguguluhan ngayon kung bakit sobra siyang na-in love sa taong may asawa na.

0: 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and thank you so much for listening right now sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted. Salamat po sa pakikinig right now. 103 DRC po. Ayan, Yakosa ang pinakagwapong sandalo din ha. Hello sir. Maayong pagpaminaw sa 103 DRC. Ayun, salamat. And hahanapin ko po yung request mo. Para naman ay ma-in love kayong lahat dyan. Regards na lang ko sa imo ha, tigpaminaw. Okay, thank you. Sa mga nag-wiring karon, marapit nag-wiring sa SM Mall. Chat lang ko po, nag-wiring me din sa boarding house, trabahante sa SM Mall. Napit ng SM Mall. Okay, thank you. Alright, and special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion. Maraming salamat po. And to Honorable Nickel Suway Baguio, Honorable Esther Angoy, Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor, Datagong Police Station, maraming salamat po sa pakikinig and sa pagsuporta. And yes, ayun. Ayun, regards, thank you, SM Mall ng Tagum. Okay, kaning bago din, Okay, salamat sa inyo ha mga sir, naminaw din ha, lanog-lanog daw ta. Wow, nakakilig naman. And DJ, ganaan ko.
1: Secret.
0: Pero actually, gigotom ko sa tinuod lang, lami ikaon. Pero kung naimuhatag, pwede rapod. Puso bitaw, joke lang. And salamat kaayo. Wow, talaga. Di lang ako basahon on air ha, kay medyo. Okay. Ayun, sa mga gwapo. Dili na ko malimtan ang self, no? Always mo, kamo lagi ang pinakagwapo, way makalupig. Ikaduha na ang PNP Tagum. Joke lang. Dili, oy, number one ang PNP Tagum kasi sila nag-sponsor nato din eh. Okay, salamat kayo. Salamat kayo mga langga. Sweetheart, maraming salamat tonight. And this time... Yes po, magbibigay tayo ng advice sa ating sender kanina. Ayun, sa ating sender na sobrang nasaktan, sobrang nagmahal. Tuhana, hindi ka kabit, babae ka na deserve ng lalaking ipagmamalaki. Hana, una sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala at paglabas ng lahat nang hinanakit mo sa akin. Ayan. Hana. Joy pala. Sorry. Naalala ko talaga tuloy si Hana. And to Ma'am Ruina, salamat ang GM Car mo sponsor daw sa itong program. Wow. Salamat sa inyong pagpaminaw karon, Ma'am Ruina. Wow. Thank you po for making us number one background tonight. And GM Car. Okay. Salamat sa pag-sponsor. Okay, here's my advice. Joy, hindi ka addict sa sex. Hindi ka addict sa sex at addict sa pakiramdam mo lang 'yan. Okay? Huwag mong sabihing addict ka sa sex. Yung kumain ka na, huwag kang magpagugutom, ingatan mo yung sarili mo. 'Yan yung kulang sa iyo noon. Kaya nung binigay ni Kuya Renz, kinapitan mo ng mahigpit. Tapos dinagdag ng sex, kaya sobrang sarap, kaya nangangati yung katawan mo sa sobrang sarap, kaya ayun, palaging hinahanap mo, di ba? Hindi katawan mo yung nangangati, Joy, puso mo yung nagugutom ng attention. Yung hihiwalayan ko, asawa ko para sa'yo, konting tiis lang, 2 years na, Joy, 2 years na yung kunti, pero nasaan? Nasa bahay pa rin siya, umuwi. Sa bahay nila, umuwi. Sa asawa at mga anak niya. Kung mahal ka niya ng buo, hindi ka niya hahayaang mapahiya sa harap ng mga bata. Hindi ka niya sasabihang magdoble ingat tayo para hindi na mabuking. No, tinatago ka niya, hindi ka niya pinaglaban. Joy, tanong ko lang sa'yo ha. Masaya ka ba talaga o natatakot ka lang sa sakit pag wala siya? Kasi ang tunay na masaya, Joy, hindi nagtatago, hindi umiiyak sa CR, hindi kinakabahan na baka mabuking ulit. Joy, may pag-asa pa, okay? May pag-asa pa na gumaling. Oo, 100%. Lalo pat maganda at sexy ka. Pero unang gamot, Joy, putulin mo na ang communication. Alam kong parang mamamatay ka sa unang linggo, unang buwan. Impyerno yon. Pero pag nalagpasan mo na yon, gagaan at gagaan ang loob mo. Joy, block mo na siya. Burahin mo na yung number niya. Mag-pa-transfer ka ng branch at mag-resign. Okay, kung pwede, maghanap ka ng ibang trabaho. Kasi habang nakikita mo siya sa opisina, hindi ka gagaling, Joy. Tsaka, Joy, may lalaki pa. Sabi mo, may lalaki pa bang mamahalin ako ng buo? Hindi palihim? Yes, meron. Marami pa. Joy, hindi nasusukat sa virginity yung value mo. Yung tama para sa'yo, ipagmamalaki ka niya. Sa nanay, sa tropa, sa Facebook, hindi ka niya itatago. Sa inn, sa car, oo. No, pwede tayo mag-sex sa car. Pero Joy, seryoso ha. Pwede, you deserve to be loved. Hindi mo siya makikita habang hawak mo pa si Kuya Renz, okay? Practical na unang hakbang, Joy, no contact mo na, okay? Kahit 30 days, try mo kaya. Or 5 days, try mo. I know, mahirap talagang mag-move on. Sobrang hirap niyan eh. But try mo kahit 5 days na walang contact. Magpatingin sa counselor. Libre naman ang Department of Health at LGU Health Center natin, Joy. And Joy, pwede bang patawarin mo na ang sarili mo? Nagkamali ka, tao ka lang. Pero hindi ibig sabihin noon na doon ka na habang buhay. Joy, ang sakit ng katotohanan, pinipili ka niya tuwing wala yung asawa niya. Pero ikaw, piliin mo sarili mo. Araw-araw, Joy, piliin mo sarili mo. Joy, hindi ka kabit. Hindi ka kabit lang. Babae ka na deserve ng lalaking sasabihin siya asawa ko, hindi siya sikreto. Joy, you deserve to be loved. Tiningnan ko yung profile picture mo, ang ganda-ganda mo. Sobra. Oo, sexy man yud ko gamay. Ah? Pero mas sexy yud ka ay. Oo, tsaka wow. Yummy pa kaayo, Joy. So, I know, maraming marami pang lalaki ang talagang maghahabol sa'yo. I love you, Joy. Unta karong Saturday, magkita ta. And marami akong sasabihin sa'yo. Marami tayong pag-uusapan eh. Gusto kitang i-date. Kain tayo sa mall. Sa mall, sa Jollibee, on sa bahat ng mga on, Joy. Basta gusto sa kama istorya, Joy. No? Sobrang talagang naantig ako sa story mo. Sobrang naano ako. And Joy, marami akong matutunan din naman sa'yo. Thank you, Joy, sa pagtitiwala. I love you. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, and broken-hearted right now, tulad ni Deju Love. Ay, samahan niyo po ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan tonight.

Hi sa lahat ng mga avid listeners natin sa 103 DRC, lalong-lalo na kay Yokosa na sobrang in love. Ayun, happy listening, sir. Thank you for making us number one background tonight.

right. Alam kong mahirap. Alam kong hindi madali ang mag-move on. Hi nga pala kay Christy Toto Navarro and kay Sir Yakosa dyan sa 103 DRC. Sa lahat ng mga avid listeners nating mga sundalo dyan, maraming salamat po. And yes, alam kong in love kayo. At yes, be careful lang po.

pag-ibig ay talagang may kasamang panganib na masaktan. Ngunit narito ang ilang magagandang dahilan kung bakit hindi ka dapat matakot. Ito ay bahagi ng paglago. Ang bawat sugat at karanasan ay nagtuturo sa atin kung paano maging mas matatag, mas maingat at mas mapagmahal sa susunod. May naghihintay na tamang tao, huwag hayaan na ang sakit na dulot ng nakaraan ang magdidikta sa magiging kwento ng iyong kinabukasan. And masarap magmahal, walang katumbas na ligaya ang magmahal at maramdamang minahal ka rin ng totoo. So kahit ano pa ang pinagdadaanan mo ngayon, sir, subukan mo ulit buksan ang iyong puso. Huwag matakot magmahal, huwag matakot magtiwala ulit, buksan muli ang puso para sa ibang tao. Hindi porket nasaktan ka ng isang beses ay tatalikuran mo na ang taong handang ipakita sa'yo kung gaano kaganda ang mundo. Hay nga pala sa mga kasundaluhan natin dyan sa 103 DRC. Happy happy listening, lalong-lalo na kay Yakosa. Thank you, sir, for listening right now.

0: Alright, and malapit na tayo mag-bye-bye. But before that, bago tayo mag-bye-bye, atong basahon ninyo ha mga texts and sa mga greetings, no? Ayun, alam nyo po, masarap naman kasing ma-in-love. Masarap gumawa ng mga bagay-bagay na magpapasaya sa atin. Pero lagi lang nating tatandaan, yung nagpapasaya sa atin ba ay ito ay nakakabuti sa atin. By the way, mga langga ha, labi na sa mga mahilig makipag-sex kung kani-kanino lang. Last week, manggod, niadto kong City Health kasi ako lang yung gi-confirm, no? Kung unsa ka tinuod nga taas ang HIV cases sa Tagum. And yes, tinuod kaayo. Number one ang Tagum, okay? Grabe ka, taas ang HIV cases sa Tagum. Maunang in town, no? Be faithful sa imuhang karelasyon karon. Kung kana imong ka-sex karon, siya lang. Ayun ang bisan kinsa na lang. Murag iro ba? Murag bisan kinsa na. Sorry sa word ha, nakatawa mo Dani oy. Hi daw sa mga guwapong staff.
1: Secret.
0: Oh, lagi. Kamu na ang pinakagwapo na ako nga mga listener, pero mas number one ang atong mga Tagum Police Station ha kay sila man ang nagsuporta kay DJ Love.
2: Ay.
1: Secret.
0: Pagwapuhay na Dani.
2: Sana
0: all. Okay, hi di ay sa mga nangaligog dagat karon. Oh, sana all man sila oi.
2: Sana all.
0: Oh, pwede mo uban. Wala lang koy partner.
1: Secret.
0: Mukaon lang ko sa
2: sana
0: inyo.
2: Sana all.
0: Mukaon tigkaon lang ko sa inyo hang gidala. Oh, kung naway lechon.
1: Secret.
0: Oh, wala mo yung kaon good. Ah, lechon. Nakatawa ko. Okay. And hi sa atong mga guwapong sundalo po dahil sa 68th Infantry Battalion. Wow. Thank you, sir, for making us number one background. And to, sir. Sir Aldios ng SAF. Alright. I love you. I love you. I love you, sweetheart. Okay. And hi to Dranon. And to Sir Ariel. Happy listening. And Rose. Wow. Kalamis sa inyong gibuhat, oy. Maintain. And hi sa mga gwapong pulis din ha sa barracks. Happy listening to Sir Arnel Balintag, ang head officer ng operation officer, to Bembem. And to Vernie, maayong pagpaminaw. To Sir Rodolfo, Pastor Rodolfo Abiao. Pastor, maayong pagpaminaw, Pastor. Sa ilo ako. And hi nga pala kay 14, Brad. Maayong pagpaminaw sa Crime Buster. Ayun. And hi to si Kenneth. And to Brad Usa, nga na-assign daw sa MAWAB, naminaw karon. Thank you. Thank you, Brad. And to Pastor Pedro Velvar. Ayun. Thank you po. And hi to Ken Chowa, DJ. Mamunta na ko. Naka one night stand. Ay,

0: Secret. Secret.
1: Sana all.
2: Kayo ba? Ah, sana mo na. Below the belt naman na yung mga paunta na, sir. Eh. Okay, but then, sa lahat ng mga in love na kikinig right now, salamat sa inyong pag-uban kay DJ Love. Na-in love ba kayo? Kinilig ba kayo? Nagtanong lang naman po. Sana naman ay napa-in love ko kayo. Sa lahat ng mga sweetheart natin dyan. Yes, lalong-lalo na sa atong mga gwapong sundalo sa 60th Infantry Battalion. And yes, din ha, ibabaw sa Panabo Good, 103rd DRC po. Ayun, hi Sir Yakosa. Ang mga gwapong sundalo nato din ha. And hi to Gerald. Yes, Sir Gerald. And hi sa mga gwapang nursing na minaw karon. And to Pastor Roel. Alright, thank you guys. Ayun, talagang ang sarap naman kasing ma-in love. Pero careful ha. Yes, amping mo. Ayaw mo patakagtira. Nga murag iro ba nga bisan kinsa na lang. Sorry good sa word nga akong gamiton mga langga. Please, taas kaayo ang HIV cases karon sa Tagum. Tinuod na. Kay ako mismo ni Adto Gyud sa atong opisina, no? Sa gitanaw na ako ang mga records. Ano? Nako po.
0: Secret.
2: Yes, lami mang yun na.
1: Ayaw! Ayaw!
3: Lami ka na.
2: Lami mang yun, pero...
1: Ayaw!
0: Secret.
2: Pugni ang inyong gibate. Pugni. Kung mahimo mo, ampo mo. Mubasa mog Bible para ma-divert inyong attention sa mga butang na temporal lang. Ang sabaw. Gusto ko makatawa.
1: Sana all.
0: Secret.
2: Bitaw. Nasabtan ko na nga feelings. Oy, tao po baya ko. Diba? Babae din ako. Nangangailangan din ng ganyan. But you know what yung ginawa ko? Nagbabasa ako ng Bible and nagdadasal. Kaya ba? 1 week, 2 months, 3 months. Ay, bisan pag 3 years, 4 years, 5 years.
0: Secret.
3: Lame kayo.
1: Ayaw!
2: I understand that feelings, but... Pero kung di yun mapugnan...
0: Secret.
1: Ayaw!
2: gusto yun, murag iniro na gina... gusto na yun, bisan kinsa na lang yun. Please use the condom. Libre ang condom, okay? Sa City Health Office. And even sa regional, pwede di mangayo, ha? Daghan di silag condom.
0: Secret.
1: Ayaw!
2: I just want to advise that. Gigutom na hinuon ko. No, nangunta na, manggod mo ba? On sila may kaonon karong gabi una. Okay, sige, pagkaon na mo. Kamu lang sa...
1: Sana all!
2: Alright, wala na tayo igong oras, mga langgan. I want to say bye. And salamat kaayo. Ay, nako. Sige, seryosa na. And yes po, sa lahat ng mga in love, salamat po sa pakikinig right now. Kapag nagkaroon kayo ng tampuhan or hindi pagkakaunawaan, kausapin mo siya at huwag mong pairali ng pride. At kung may away man, ikaw mismo ang lumapit kahit na siya pa ang may kasalanan. Bakit? Dahil mahal mo siya at ayaw mong mawala siya, okay? Pero dapat ganun din siya sa'yo. So it's time for us to say bye. Maraming salamat dahil tayo'y nagmahalan sa 2 oras. And thank you so much guys. See you next week dahil bukas po marami akong gagawin. Kaya rest muna sa DJ Love. I love you. Love is empty air.

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Oy, Parig Lodi. Grabe as damgon ako, Parig Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
2: Parig Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
3: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: Oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
3: Siya ilas, siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting!

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga, di bata nakatanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: God must have sent. Kano sa pulga ka padalan diag para sa imo. Okay. Welcome sa tuwang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Ako po, ala ka na kasala! Sige, unya na na, uy. Pero B, sa tinuod lang, wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobrang kabisa sa iyang life pero of course, di man pwede nga digi siya mo duty, lain po. I'd like to welcome our one and only...
1: Giabrihan.
0: Double B!
1: Yes!
0: Double B! Yeah! Nangita mo, guwapo, double
1: Bumble
0: B.
1: Oy, may gabi eh. May bang gabi eh, Bibi Cindy, no?
0: May gabi eh.
1: Hindi ko marunong sabi sa itong mga soaking tigpaminal sa Visayas of Mindanao.
0: Yep.
1: Sa so, nakatanaw din na sa itong mga live, huwag sa nakatune in sa ito ang mga frequencies.
0: Yes. Oy, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, gipaluyuhan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa panghulog ni Double B.
1: I'm sorry, guys.
0: Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, ayaw kalimot pampalig-on sa immune system. Ilubi pa karon Double B, nga ang panahon is dili na gid siya ing anak kanindot, no?
1: Yes, kanang bugnaw, unya mo init.
0: Yes.
1: Kumakainit, pretty kainit, kumakabugnaw, grabe ka bugnaw.
0: Oo, oh, nilabi na karon pag-sulod ni Mudri, on sa situation sa gawas sa malay-balay.
1: Oy, it's very foggy.
0: Yes. Very foggy.
1: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
0: mga
1: naay kadulog, unya naay turbo.
0: Yaw, di ba? Yahay kayo.
1: Yahay kayo. Yahay. Kano sa apaman tamo ka-experience, anak.
0: Oy, kana ka. Lang. Oh, kana lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kay ang panahon karon kaya... Mo ni ang akong ginakanta sa una Double B kanang labi ng magfag-fag sa una sa Davao del Norte.
1: Wow,
0: sa mga big. Pero makaremember ka aning kanta ha, oh? Huh? Oh, yeah!
1: Wala, panahon pag inisipan ba?
0: Kayo? Huh? My name is Lucy! Ba, makaremember pa ka, Double B? Huh? I had a brand new
1: walag yung kurog ng ramen.
0: Diba? Muraga, kaninga kanta mo sa unang panahon. May, ano man ka ng mga diskuhan sa una? Huh? Tiguang na dito doon. Diba?
1: Dili, di pa kaya man.
0: One, two,

0: Bobby, sa unang panahon, sikat kay ni siyang kanta sa unang panahon, di ba?
1: Pero, kuan kini ka ng mga noon, kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon kun asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Unya, magsiga ang tuhod. Mura. Siga ang tuhod. Oh. Inomentala ni gawas ang pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang. Mahadlo
1: okay lang
0: sa
1: kung
0: una.
1: Singhagan. Dili, manglupad ang mga eraser, mga chok.
0: O, manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser, mga chok. Okay naman po. Di
1: ba
0: po tagi ng
1: heart? Kaya mo tungpad itong eraser sa mong ulo niya, magkasuaso. Okay lang yun, no?
0: Oling lamike sa tinuod ang bikong kami niyong pangutanon. Ay, kamo, di mo mo ka-relate siguro ang uban diha. Pero kami niyong pangutanon, lamike mo balik sa panahon na ang sakit lang ang imuhang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon.
0: Karon. Wala na!
1: Oh,
0: lahi na sa karon. Pero bito, Double B. Uy, karong gabi una, ha? Dili pwedeng wala kita pag-chismisan. Siyempre, kauban ako si Double B. Para po sa tuang Sir BB.

0: atuhan na ang mga Ilion Shell Mobile Tech Station sa duol sa inyong mga lugar, labi na sa Shell Select. Ilion Shell Select, kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din ha available.
1: Yes, and nagkalimot every transactions ipakita gid nimo ang imong Shell Asia app kung katong QR code nimo. Dapat imo na siyang i-present kay naa na siya mga equivalent ng mga points.
0: Correct.
1: Oh, magamit na nimo, it's either mag-grocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa Shell.
0: Yes. Maglabas sa tanan bibi, kung sige nila gamiton ng app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
1: Yes! Munang kung diri ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag,
0: Valencia o Malaybalay.
1: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok.
0: Yes, ang atbang sa City Hall.
1: City Hall, ang isa'y sa atbang sa Polymedic.
0: Yes.
1: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
0: Correct. O sa Valencia bukid noon, atbang mismo sa My City Hardware, abay gyud sa Carnival Garod nga naa din sa Valencia. O dito sa May at bang sa Old Terminal.
1: Wow.
0: Police atbang sa May Police Station.
1: Munang B, on sa paimong gihulat kung gusto kang dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa El Ilion
0: Shell Mobility Station.
1: Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Murag na ako'y idea.
2: Di sa man.
1: Charot. Ay, lahi ragid eh. Unang ko na double B, kung naay kabit, huwag kay partner. Ay, alam ko na! Wala, eh, kabalo mo kung single ka. Siyempre, di man kita ka-relate sa mga igunaan ni kay Neverman. Huwag man tayo nasakit. Pero,
0: unsa?
1: Based sa ko ang mga nakalap ng mga impormasyon.
0: Yes. Based sa imong research.
1: Yes. Kapag kada imong partner na ay kabit, matinga daw ka kay bago ang perfume.
0: Bago ang perfume?
1: Yes. Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, halimbawa na...
0: Basin mo, yun siya nga... Kanang nahurot na mangguntong daan mo na nagpalit ko bago.
1: Pero if you're used to have this kind of perfume, o kung nang naay mag-introduce sa imuhag mas humot na perfume,
0: wow.
1: Matingala ka nga, ay, bagong perfume ako ang bana kong asawa. Raga, may pinaghahandaan. Number two, double B.
0: Okay.
1: Tingala ka kay limpyado, limpyada na. Ay. Basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Amigo. Si Aljun na mukatkat.
3: Thank you!
1: May gabi sa imong programa, ang putahe sa gabi, I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code, patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet? Kay kumpleto, gidangiyahang address, double B, oh.
0: Kana.
1: Na naminaw siya karon diha sa May Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del North, Zamboanga del Sur, zip code 7016. Oh, Region 9.
0: Grabe.
1: Mindanao.
0: Kompleto.
1: Lahi ra gid si Aljun na mukatkat kaya nag-effort yun siyang type.
0: Sorry.
1: May gabi diha si Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong.
0: May gabi.
1: May gabi Mommy.
0: Sa
1: ang...
0: mga taga Hong Kong.
1: Ingo ka, natulog na si manager. Kumuta ko man lagi.
0: Haman.
1: Naka-hashtag. Hashtag. Naka-at highlight pa manggali.
0: Manager. May gabi din na manager.
1: May gabi sa to ang manager
0: among
1: nga.
0: Pinakagwapa nga manager, oh, sa
1: yes.
0: Tibuok. Tibuok XFM na ha.

0: Tibok XFM. Tibok
1: XFM.
0: Guwapa nga manager sa Tibok XFM.
1: Yes. Napadong kay Tuyo Double B.
0: Wala pa ba yan?
1: Wala po. Hi sa kong manghod, LG Nadaya.
2: Thank you!
1: Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi si Architect Engineer Eric Becerra. May gabi
0: Architect Engineer.
1: Si Ma'am Christine. Ay, magkauban, sir. May gabi.
0: Ay, Ma'am. Ma'am Tin. May gabi din, ha.
1: Ah, si Ma'am Tin na-assign dito sa Kuan? Polymedic?
0: Dito sa may Kuan. Sa may Atbang sa City Hall.
1: Ah! Kasi ito ko nakita sa Kuan ganinang morning. Dito sa diri sa Polymedic.
0: Ah, shout out to Ma'am Ellery.
1: Ma'am, may gabi.
0: Basko.
1: May gabi diha.
0: Station manager sa may Polymedic.
1: Yes. Harold Salang sa may Purok Tres kaman si New Sambog, New Corellia.
2: Thank you.
1: Davao del Norte, si Monski Aninion Cuerpo diya sa Cebu. Si Althea Batumalaki Pontillas, may gabi. Si Ma'am Ann Abapo.
0: Maayong gabi.
1: Maayong gabi, Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo. Mao di ay kay mao naman di ay to. Shout outs mga cheater. Pak!
0: Shout outs mga cheater.
1: Mga cheater. Ayun nyo, binuangi ang mga kuan, ang mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
0: wag niyong ano yan?
1: Tarungin mo ba? Huwag kang ganyan ba?
0: Ayop mo pag binuang.
1: Huwag kayong magbinuang. Ana si manager na ilhanan nga na ay kabit. Basta mausab siya towards you, mauna na.
0: Mausab siya towards you?
1: Mauna ni.
0: Kanang mga something difference, no, na wala man, dili man ingunaan niya sa unang ano.
1: Yes. Example, Double B. Bawa, kita, bawa, kuyab ta. Simba ko lang ha, simba ko.
0: Ay, malabay ang tagko, Andrea. Malabay ang tag.
1: Kaya akong iingon, Double B, kay. Kanang, example lang, kung simba ko, manunuan kong iingon. Joker ko. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mi ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, bago ninyo daan sa Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo, kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter. Mas sweet siya. Mo? Okay. Kaya murag, ginatry mo gano'n niya Double B nga, i-cover up ng iyang mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions.
0: Okay.
1: Iyan ang i-cover up. That's so, alawa, napunta na commercial break. Mo nang ingon ana ang iyahang buhaton nga kung sweet siya sa pagpanguyab niya sa imuha sa duration sa naging kamo, mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
0: So but pa sa but kung naging sweet na ang inong uyab ron,
1: red flag na na. Red flag na na siya mo nang
0: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na.
1: Isa pud na siya Double B. No? Isa pud na siya sa mga red flag gihapon.
0: So, muna gitawag na dapat yun, mga guys, na agitay consistency.
1: Please. Okay, para dili mo ma-question. Labi na. Pag-abot sa labing-labing, isa pa na siya Double B. Pag-abot sa labing-labing, pag ang imo ang partner, aduna na ilain, matingala na lang ka, dugay daw na siya mahuman.
0: Mahuman.
1: Basta, di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman. Hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman. Murason na lang gid daw na siya nga. Wala na daw kunoy kusog yan. Di na pwede.
0: Di, madawat.
1: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Di na mag-work sa amua. Kinahanglan gyud nga naay assurance. Kinahanglan gyud na pag-abot sa satisfaction sa imong partner, dili ka dapat nga muingon, nga gikapuy ka, mobigay ka, di mo time ka roon, di mo feel. Namantay, Turbo Men Enhancer.
0: Bigay gyud.
1: O pag naay Turbo Men Enhancer Double B, ang may tabuan ni mo, inom ka. 30, manakagpanihapon.
0: Yes.
1: So, 30 minutes after sa imong pagpanihapon, gipalitan man ka sa imong asawa, kaya ₱85 raman na.
0: Yes.
1: Muinom dayon ka, ana. Imong asawa, paapilon po na mo siyang inom. Kanang, ang effect ano sa mga kalalakihan, B, kapag ka mag-inom ka og Turbo Men Enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. lahi. Gigunita ni Double B karon ang atong Turbo Man Enhancer pamain po besh pamain.
0: So call para di ta madudahan nga natay kabit.
1: Ay, chu. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency og dapat pag-abot sa pakiglabing labing sa partner, dili pwedeng nga mubalibad. Kinahanglan ka mag-inom sa
0: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o hala agad ka, preoy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: afternoon. Wala lang. Niana mo kasi, niana mo kasi WP nga makarelate gid daw siya.
1: Yes.
0: Yes. So, una daw siya mga ma-recall ani nga.
1: Tato ka rin pag Alde.
0: Ay, balik ito sa drama karong gabi una. Di na ako kalitok. Ay, bitaoy. Balik ito sa tang programa karong gabi una. And of course, for our Sir BB question for tonight, mga ilhanan, nga na ay kabit imong partner.
1: Yes! Paki-comment din ako sa mga ilhanan.
0: Mm-hmm. Ang ato ang programa makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Ay, may gabi po kang Mami Josefina Tinambunan. May gabi rin ha sa mo sa may aglayan. Si Christine, hello, may gabi. Tagal lagi ka ayo nag-live, bebe. Dali naman, good. Si Architect Engineer, parang na-miss niya tayo agad, Bino. Kinsa ka high cheater? Kinsa ka high cheater, Ma'am Christine? Janelle Badinas from Talisay, Cebu City. Oy, may gabi sa mga taga-Cebu. Thank you! Salamat kayo sa pagpaminaw. Pwede mo text ha, 0945-443-5869. Sama na sa una nga sa Shell ka nagpatubil. Nindot pa ang dagan sa car. Pero og nagpatubil sa lain, mahibawaan jud kay dili smooth ang dagan sa car. Inga na po ng relasyon, mahibawaan jud nimo nga naay something wrong.
1: By manager na.
0: Yours truly.
1: Tinood jud na ba? Tinood jud na. Kung parang little na feel nimo nga smooth kaayo. Dugay nga, dugay, wag yung kayo nasinati nga problema. Sa lihan, ni Kalitra, nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Dihan na rin, nagsugod na nagka-problema. So, kwansyo ka nga.
0: Mauna ni! Alam, lisod yun. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Ranz, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mailhan, iniguli gikan laag simhuton daw ang tabadidoy og bahong daya per aw. Gabi po ni. Gabi po ni imo ha Paulo oi. Tuduan jud tani mo.
1: Masyadong anuhin.
0: Ug masyadong ibulgar eh. Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod nang masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po ni imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
1: Masakitan na ka sa gugma. Masakitan pa dyan ka sa bulsa.
0: Ay, true. Si manager na ha. Ano po si Architect Engineer Eric Becerra nga, if dili na interested imong partner bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. Bitaw. Okay. May ilan mang ginanin mo nga na apay interest imong partner sa imuha kay maski yun si imong buhaton, dili ka siya gasawa sa imo.
1: Ako wala pa mag partner pero may ngayon lagyan po ko, yes.
0: Yes!
1: Correct, check.
0: Mauna ni. Si Kim Chan Son. Kim Chan Son. Hello from Dumalinaw sa Pagadian City nga nanihapon. Diri, oy, may gabi. Pangimbit ako mo.
1: Unsa may sudan.
0: Si ako si Ann. Si Christine, dili na lang ta magtel kung kinsa ang cheater. Gusto mo diri meeting? Meeting ni, ha?
1: Meeting, di ba? Sinisila ba?
0: Meeting mo rin, ha?
1: Napa diri, double B. Si double B, ato ay as, nakatry bakahan ni siya. I-cheat! Kinsa man, red flag para sa imo, ha? Siyempre, kanang... Nagkuhan ka
0: na. Nagsalita na.
1: Okay, profile na sa iba.
0: Ayun lang naman talaga. Kana lang sakit.
1: Prag.
0: Ay, wala. Sige. Ulitin mo yung double B. Ilhanan daw B nga nanay kabit imong partner kay gi-profile speak na sa iba.
1: Pagi-prag.
0: Nananda. Ay, naku.
1: Gi-profile pic nga nag-cheat siya nimo.
0: Profile pic na sa.
1: Gi-profile pic naman.
0: Wala na tayong mahimuan na kung i-profile pic na sa uban. Ang imuhang
1: dili permiso gid ato, dili na gid siya motubag. Mag-call ka, mag-reach out ka, mag-good morning ka.
0: Adu.
1: Hello. hi.
0: Yeah. How are you?
1: Wala lang, parang malay-balay din naman, nagkukold hanggang sa nagpag.
0: Ala! Grabe yan! Ala, grabe. Grabe naging kayo ni si Double B.
1: Sa feeling atong nahibawaan ni mo. Oh, siyempre, teary eye. Outs ko na. Pero kung nag-experience mo nga rin ka nga, feeling ni mo na chitan ka. So, hunaw na lang po nga. Ako gani, hunaw na lang po nga. Dili lang po ako ang na-chitan. Dagan lang po me. Nakataon lang ako dun atong mga panahon na.
0: Ikaw lang ang na-timingan. Wala gitay mahimo.
1: Analysis sa... May gani kay...
0: May gani kay...
1: Naikuan ato bay, naik...
0: Basta di ko kalimot mo, ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
1: Mili si Double B.
0: Pinaanan siya nga, Bibi, pwede ta ka may istorya?
1: Uy, uy, pagi.
0: Nako, si Boss Lar, ano siya nga, bae gid ang maoy cheater. Dili man, di punta kayo nga bae tanan, di punta kayo nga laki tanan.
1: Hi!
0: Pasod lang na diri.
1: Pa-istorya ha.
0: Kay, kanain mong pa-istorya ho nun ah. Awa. Gubot yun taan ni Ron kay, daghan kay nagrabalan.
1: Kung ayaw, expert... ayaw na, kay di tak-advertise gyapon.
0: Ang imong partner, ana si Kim Chan Son kay, isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya mukis sa imo ha. Ay, Bibi Jow, murag nagkakainitan na kami dito, i-on mo na yung aircon. Murag init na nga mo ang mga topic diri.
1: Paningot, ay.
0: Panington, Judmi. Mayang gabi kang Jordan Villanueva, all the way from Fishing Port, Iloilo City. Salamat kay sa pagtanaw sa Facebook Live. Si Double B atong i-ask. Umoga ito. Yun, sa nimo pagkabalo. Ah. Modern ni, oh, mga nabasahan na to kaganina.
1: Yes. Outs
0: ka ayo.
1: Di po lalip. Pero, sa mga tao karon, no, kabalota, napagyapo yung mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
0: Yes.
1: So, pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga nakakaani nga sitwasyon, ayaw jud ka nang ikaw lang.
0: Oo. Dapat inhan lang yan, no? Kung naay problema nga mo, mag-lisod jud mo og handle. Okay. Syempre, when it comes to our emotions, mga there are times na mag-lisod ta og handle on our own. Kaya nang murag need na nato og someone nga ma-istorya nato, mapagawasan nato sa to ang mga gipangbati. Kaya dili gud lalim nga, ikaw lang ang nag-solo sa iyong problema, pero itong nagdipay-dipay ka, kamukha mo rag ihapon. Good evening, ma'am. Do you know the story named The Titan's Curse? Some boys wanted to cheat because they thought that their life was gonna be not perfect or something. Tama. Actually, ang mga lalaki, dili lang lalaki, Double B.
1: Mm-mm.
0: Even girls, pag nag-cheat daw ka, need daw ni mo validation. Yun lang.
1: Anag yun? Nagin na siya eh. Kuan.
0: Bahin anang kabit, no? Ako, ana, wala ko kay sa kwarta ko. Ano, yun. Bibi, nana password ang phone, Bibi. Huh?
1: So kung na nagkabit, ay, password.
0: True.
1: Napoy na-discoverhan, Bibi. So, kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, o siya kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
0: Ala.
1: Nag-chat-chat sa ex.
0: Ala!
1: Chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister. Kay, anong pwede maghila kami kung asawa? So, siya kabantay nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
0: Mo-appear. Ay! Naku talaga. Sa unang panahon po, Double B, ako nang i-share. Say, wait lang. May story dyan na to ni Kinsa Cheater, babae ba or lalaki, sag din na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Anne.
1: Depende. Kung gabaan.
0: Say, baya,
1: depende man na siya.
0: Ang buto bito, Double B, no? Kung kinsa mo tong taong gusto kayo mo magabaan, di mo pa magabaan.
1: Dili magod. Purpose po nga, kanang, nag-chat-chat kay, naagya po yung mga rason nga nung nahimupot to niya. Muna, consider gya po na to na siya.
0: Oo.
1: Di kay, dili ato po tanahon ba unsay mga sitwasyon nga nung kinahanglan na siya mugo or kinahanglan siya mag mutabok sa laing planeta.
0: Yes.
1: Sa mga rason.
0: Pero still, double B, kung dili nakahappy sa mong partner, you might as well just ilet go lang nimo. Malangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
1: No? Siguro.
0: Diba, mutambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang nabi, na magkakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton.
1: It is because, dili ni mo gusto nga ma-hurt.
0: Yun. Kana lang. Love her. Ay, naku, B, speaking of cheating-cheating issue, mga ilhanan nga naanay kabitang imuhang partner, o yung taon-taon na tangin ninyong ato ang live putahe confession.
1: Yes!
0: Isa ka na sa mga hinungdan, o nga nung nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa iyang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya, B, tungod kay naaman si Double B, ato ni siyang i-drama on niya. Na? At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa toang programa. Of course, before ka nga mo-plastar din haa, pagtimpla o sa toang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Yes.
0: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon ni nga kape sa inyo ha. Kung muadto mo sa mga dool na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica Nationwide, pangitaan ninyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At ang iniyo once again, taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po si
1: Double B.
0: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang putahe sa gabi.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, excited!

0: kita akong Judy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi-i ga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawang!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa taong programang Putahe sa Gabi, and of course for Putahe Confession for tonight. Live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gihapon po si Cinderella Kauban si
1: Double B.
0: Kami po ang inyong live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Ginito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, ka ng rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga namino karon na basing na dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito? Okay na. Basing na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan, kamo na lang po ang explain. Kay wala gid layo gid kaayo mi para nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. Sa so, maganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. Pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una, Double B. Unsay ato ang official Facebook page.
1: So, pwede niyo makita itong mga live doon. Dito sa XFM Bukid noon.
0: Mm-hmm.
1: O sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Di na ko maglangay pa, Double B. Kayo nagpaabot na yun. Nagpanikad na niya ang letter sender for tonight.
1: Okay.
0: Kaagi po sa mga cheating-cheating na ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto ka nga maging tahimik ang imuhang kinabuhi, imuhang love life, kinahanglan di ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Di na ko maglangay pa, Double B. Marag naghulat na gini siya. Ganyan na pa yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Papriso ka! Aga!
2: Sexual! Horror!
6: Hello! Sino yung kasama mo?
2: Ong droga!
7: Ayoko ma!
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single, balik Cinderella. Malipayon kayo ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab, Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabdan, ania ang akong kaagi. Masunod ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: lagi ka din niya sa social circle sa diri kag trabaho.
1: Oo, kanang kada palit nimo diri og balito 50 na sila gatag sa discount ka 25%. So, unsa man kaning ganahan kaning mani?
0: Uy, ganahan kay kuan ni mo mong paborito na ko. Mo na si ko ani bitaw dinhi. Lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa social circle
1: no kay. Oo, sa man gusto kag kape ki.
0: Na may kape diri?
1: Oo, na kape diri. Na sila kape diri. So, kung mangutan, kung dili nimo pangutan na, sige, sige ko hapit diri kay diri magyud kasagara kung mag-stop over CR.
0: Mm.
1: Oh, natay CR, na sila CR diri nga libyo kayo humot pag yun. So, mo nang ganahan kung mag-stop over.
0: Oh.
1: Unya, nakita pag ita kakaroon nga.
0: Ay, uy.
1: Sus, pagkagwapa. Gwapa ni mo, uy.
0: Karo pag ita nagkaila-ila.
1: Adili, wala mga nag-matter kung mag-urot na nag-ila. Importante, nakita na kung nagwapa ka.
0: Mo ba? Hmm. Kawalo ba ka, Bong? Karoon pa kung giing na no gwapa, Bong.
1: Ay, mo ba? So, but, basin o kaning naay kuan ani, naay ka ng, naay future ani?
0: Ay! Sa tinood lang, Bong, ang last ka nag-ingon sa ko ang gwapa ko, naging kami.
1: Ay! Yeah. Kasi po, buto sa bot.
0: So, naging kami.
1: Maging, basin, maging kita, kaya naingon ako gwapa ka.
0: Ay, uy. Kogid ba? Garaon gid ka, ayaw ka. Ay, Bong, kayo nang susunod na lang, ha? Kung ganahan ka nga, kuha ako ng number, eh. Pwede niyo mo yung lista.
1: Sige.
0: Pagkasulina sa ako sa Drisa Shell Mobility Station.
1: Ah, okay. Oh, okay. So, kanarang maniin mo, ha? Kanarang?
0: Ako, apila
1: na natong drinks pay na. Ay, kabalak ka kay akong ibayad ani payweight points, mani.
0: Ay, ganun yung points niyo sa Shell Select?
1: Basta na kay app, kada tubil ni mo, kada palit ni mo o lubricants, nana siya equivalent ng points, pwede ni mo na ipalit nila sa Select.
0: Ay, uy, mauba! Lain ba ato siguro, Bong, no? Kanang, nag-ingong man ka nga mga pita kaganina, na ako'y dala-dali nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah, sige, tisigan na to.
0: Kabantay man ka niya kong pamanit nga puti cake ko, na amagod na siya glutathione and collagen.
1: Wow.
0: Masing...
1: Bantog ra?
0: Oo. Okay ra, mangin ka-adli sa siya Select, mga Pinoy. Yaka niya akong gamitin nga kape.
1: Ay, wala ni kurat sa ilagay. Suki man ta diri. Ikaw na ka-diri. Suki ka-diri. Ako suki po ka-diri. Okay ra?
0: Sige, Bong. Bong, kanang hindi ko magdugay kay napakoy lakon ka.
1: Ah, unsa ganito number ni mo?
0: 0945-443-5869.
1: Ah, okay. Na kay Facebook? Facebook?
0: Ah, oo. I-search lang ang XFM Bukid mo.
1: Sige,
0: Bong. Lakas ako, Bong, ha?
1: Okay.
0: Kita-kita lang tapuhon, Bong.
1: So, mo-chat ko, ha? Mo-chat ko?
0: Sige, Bong. Moto Cinderella. Nagkamabutihan gid mi ni Bongbong. Sige na siya pang-invite sa kuha. Na dito mi permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan ug ako ang motor. Sa tinuod lang Cinderella, very consistent gid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kay nagadala gyud og bulak. Inadala ang kong pagkaon. Permiti ko gina libre sa Shell Select. Mutuo na gyud ko anang istorya sa Cinderella nga. Sa Shell Select ang true love. Mutuo Cinderella sa kadugay sa panahon na abtan namin ko sa katuig. O Cinderella, sa pagkadugay na mo, lahi na ang akong napansin sa iya, ha? Kaya po ni Bongbong. Sa una, sa'yo, mangkay na siya maabot eh. Sa Shell Select, karong dugay na kayo maabot. Sa teksan sa siguro na ako. Tawagan. Ay! Na naman di ay. Abrihan, saan ako niputahan sa Shell Select, bi? Ano ba mo ni siya ni... Ante? Abrihan, saan niputahan, guard, bi!
1: Ay, sorry kay ma'am. Sorry kay ma'am.
0: Guard, duwi kay Abrihan ang putahan. Abrihan ang putahan kay naa si Bongbong. Oh, musulod.
1: Uy, sorry kayo, ha. Dugay ko, nalangan ko.
0: Kabalo ka, sa una, pimentiyo ka sa'yo mga anidri, aba. Sa'yo kay ka na magkita, ta. Sa'yo kay ka halos mo, ito pagay kagbalay. Halos imo pagay kong sunduon. Karoon lagi kay murag, lahi na lagi ka, ayaw murag. Ako pa man lagi ang magsiguna una din niya.
1: Tanan, wala mo kayo, busy kayo ba?
0: Busy.
1: Sige nga. Traffic dito. Traffic kayo. Ulan pa giyod.
0: Bo? Imo harong baho? Sabi? Pasimuta sa gugusin mong kilikili, be?
1: Ayaw kayo. Isog kayo.
0: Ray. Ray, nalagay mong perfume. Diba? Diba kita gaano tikang perfume, Bo?
1: Kanang nahurot naman to. So, palit ko. Bag-o.

0: kanang di ka balong mga timan, ganahan lugar ka.
1: Di, ma, pero, Bong, dagang kayo nag-usab sa imo ha, Bong. Una, imong perfume akong napansin. Karon baguhin mo ang gupit niya. Sa una, garahan kayo ka magsuot og t-shirt ng orange.
0: Grabe. Kung giving ang radyo ka kay.
1: Dili, lagi. Sa una, gasuot ka kanang kuan. Di ka ganahan kay kag orange sa una nga sa nina karon yelo na yelo.
0: Yelo kay siyempre sumo kay tong si balik atong kolora oy maguna po.
1: Mamanglingkod sa ta dinhi abi.
0: Kolor ni sa kuani, kolor ni sa silik.
1: Manglingkod sa ta dinhi abi.
0: Unsa man imong diro dere? Unsa man may siupaw dito, na may siupaw bag-una ang bagong kuano loto, siupaw ka?
1: Siupaw? Kabalo ka bonga, di ko ganahan ng siupaw.
0: Sorry, mani man dito no, mani, pero... Siupaw, donut.
1: Donut? Bong, kawalo kang ang tuyo na ako rin sa Shell Select, magpagasolina, magpa-lubricant, o magpalitog mani. What's a donut?
0: donut touch.
1: Kabalo kang di ko ganahan ng siupaw, kabalo kang di ko ganahan ng donut. Bong, nagbago ka na.
0: Itilawin eh, kilamiin eh. Sa magka, oy, upiran ka... Well, sige lang magkagamani. Muna nga duda, pati kaning ato pagpaalot, pagpamhumot, pagsuot, o yelo, dudahan na niya. Unsa na magkaoy?
1: Di, lahi lang mong gudbong. Kay, imong cellphone, lahi na ang casing. Daghana pong nalahi sa imo harun bong, oy?
0: Unsa na magpoy na?
1: Di ba ang gana... Ang casing na to, Bong, na ay picture na tong duha, di ba? Na-remember niyo. Nga nung pink na...
0: Ay, kabalaka kay. I-transfer man ako yung picture na wala pa lang nahitabo. So, ako pang buhaton.
1: Sa una, Bong, di ka ganahan ng pink. Karong ganahan na kikag pink. Pink pa imong casing. Sa una, moingon ka sa kuwa nga pagkambyo. Ano ko nag-pink imong casing? Moingon ka nga dili ka kay di ka gusto nga maalang kag vavayi. Oh, yung karon, Bong.
0: Hoy, day, di ko babay, day.
1: Karong giganahan na kag Bong, tapos sa Bong B, naabok ko yung mga wala nabalaan nga nabalaan ni mo. Masabta ko, Bong. Dili ko gusto nga...
0: Da, wala lagi.
1: Bong, tulo ka tuig na ta. Gusto ko maka... Nakay kinatago na ako.
0: Wala.
1: Do, B, kiss do sa lips, B.
0: Dili lang, dili. Tanang lips.
1: Tanawara?
0: Ismak lang.
1: At tanawara? Sa una, dali sa select. Di ba? Pag mga anita, dali ka emojo kong kisan, karoon kay... Naya siya siguro kay lain mo.
0: Grabe ka na po, napoy privacy po. Napoy, dito na po sa private po.
1: Privacy?
0: Ay, huwag mga uyab ni mga tao diri. Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magpagkita to sa ila. Dili, maayo, makita nila.
1: Dili, Diyan ko. Ko ganahan na ni Bong.
0: Supervisor nila diri, may uyab.
1: Ibong cellphone, nanay password.
0: Oo, gibutan lang kong password kay. Saan man eh nga. Inigbutang na ko sa bulsa. So, mapapatakag panawag.
1: Tobi, sa una, fingerprint na ako ang nakabutang din eh. Akong bisigan ko, abribe. Di na maabre. Nga nung ringo na, nga nung di naman ginagandawad ako ang fingerprints.
0: Na-reset, magubi. Na-reset ba?
1: Reset?
0: Na-reset, na factory reset.
1: Bong, lahi...
0: Pati ganyan number ni mo, nawala na ganyan. Pati Facebook mo, na-delete, uy.
1: Bong, kabalo ka. Murag... Hindi na ako maghuna-huna kadali. Mugawas ako, muulis ako, ka na magkita ng siguro taog mapuhon, Bong.
0: Uy, unsa magkita?
1: Mugawas ako, Bong. Salamat kay Bong. Uman na lang mag-text na lang kung mabuhon.
0: Uy, patubensa, uy. Patubensa kay mo. Mahutan ka na sa dalan.
1: Dali ko, muli ako. Cinderella, grabe na ginang ako ang pagduda sa iya. Wala na ako kasabot. Dili man sa ingo nag-overthink ko. Pero lahi agad Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na ginta na. The way siya mamarong Cinderella, sa una ga short-shorts na mangini siya. Pero karon hindi na Cinderella. Gasuot-suot na siya aning

0: Pantalon nga dagko kay bukad. At yara ko si Cinderella kung anong ingon ani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kini abrihan. Unsa? Ang ako. Unsa niyang ingon? Dobby, namugno man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa shelter. Unsa? Bili kini mahitabo. Akong aduon sa iyong boarding house. Bong, abrihi ko, Bong! Bong! Bong!
1: Grabe ka iso po ni Boy.
0: Abrihi ko! Abrihi ko! Ningon si Christine dito sa Shell Select. Delete date ko na mo ni Anne. Kasi ni Anne. Kasi man si Anne.
2: Pataka-taka naman ka.
0: Magdugro ni Anne.
2: Kasi may nag-text mo. Kasi nag-text mo.
0: Si Christine. Ningon si Christine sa kuha na ako nung kay gidated bago niya sa Shell Select. Ha, na ako nung kay gidala nito bago, na ako nung kay bagong ipatuwilan dito.
2: Wala, oy, kana si Ann, cashier na dito.
0: Cashier? Mo gani?
2: Cashier na dito.
0: Ningon ka ni si Ann, ngayon nga si Christine sa kuha nga, nag-text gani siya sa kuha nga ni, ala, oy, wala man kung privacy with privacy date, data privacy ako, eh. Ha? Ningon, ano ba ito si Christine nga, dapat ikaw magsababahala na. Ha? Niingon siya nga na ako nung kay gina-date bago dito sa Shell Select. Ang pangalan ko niya kay si Ann.
2: Eh, gayon sa muna yung pagkabalo nga. Uyab ni.
0: Sweet ko no.
2: Kasi na malikmata lang siya. Ayaw, tawa na. Uy, ito ano.
0: Mong. Mong, walay. Kabalo ka, Mong. Walay problema sa kuha. Kung maingon lang ka sa kuha sa tinuod, di man kumasungo.
2: Pwede nga lang itinuod.
0: Kumusulti na lang daikat. Tanawa, nagbagoy mong perfume. Nagbagoy mong alot. O, bago pa yung casing. Pink-pink pa yung casing. O, kasi mong hindi magdula na sa'yo mo, ha? Bong.
2: Anang, nasayop lang sila-silang pagtuo.
0: Pero, Bong.
2: Dili, igna po na sila yung mga kuwan din, ano? Igna po na yung mga intel din, ha? Nga, tarong-tarong nga po, report.
0: Oh, ano na siya follow-up text? Akong basahon. Nag-kiss-kiss sila dari si Cinderella. Wrong scent mag-guro niya kay Cinderella may gipadalaan ani. Bong, kung saan ikat inuod? Nag-agbay-agbay man kuno ka kang an.
2: Si nag-agbay-agbay, uy! Uy! Uy, hilog yun, murabiya kag bata. Hilog yun.
0: Kung anong ilimod pa mang ginanimo, Bong? Anong ilimod pa mang ginanimo, Bong? Kung tinuod?

Good morning and welcome again. Ano ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan na sabag inyong health consultant at CJ Nidruda ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimong agiya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no? Sa ilang

0: lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghatag sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud no sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, semana, bulan, or tuig, na dili o dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa, kung unsa gayon ang pwede or possible natong mahimo, aron gayon ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa, The Secret of Health, Pilabinas sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon, Happy Morning, and 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM XFM Zamboanga City. Panino sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabenepisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to timailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nga ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsay ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programa ha, sa gihapon The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayod ang ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kinyo, gitawag na to quercetin. taas pa kini o gagitawag na to ga anti-inflammatory properties. No, aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds. Antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic, mauna, grabe ka, powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan, nga bisag unsay problema sa paglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha, sa paggamit ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, wag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Wag, syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hababa, mo-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingalang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na, sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya a weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye, kung daghan-ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha, sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Unang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira baka ubuhon, dalira baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free ka na ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himuta. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag dumigo hantod bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hantod bernas, ug adlang Domingo. And then sa Davao usa, matag Lunes ug adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, ma-sure ninyo nga diin anaadjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal. Okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information. Unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabang Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaoban mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini. Okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our glymphatic system, ato man nato ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayod sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. No? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So manan sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? At take note, pag muisgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdependip gud na sa gitawag natog height and age gayod sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayod ang mahimsog nga timbang, kini pud di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay ngano man, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre kana magresulta og gitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, hey, mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong chan.

Amo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgo tag gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters nga ginapagawas niini mao kining gitawag natog serotonin. Unsa man ni serotonin dok, ha? Take note mga katropa, pag misgo tag serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially no sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, duna na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do not di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawa gani, di ba, maglizod nag-ingisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan. No? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na nato isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gayud importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayud atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipila gayud, no? Kakatubagan dali raman ni kining atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, Doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binastan ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure na ito nga kana nga native, wala aga kaon og feeds, no? Kaya din naman sa feeds sa gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga doon na ginay purine substance nga diin, it will convert into uric acid. So therefore, it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na itong kondisyon, gitawag na itong arthritis. From 76072, nako akong uric acid, 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Jun.

nites ni taga-Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugaan sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Hagdabes kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available usab ang atong mga pagpanabal mga katropa. Wa na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay mag-aingon, huwag magapahinom doon. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Baimbuntag sanan, and God bless us all.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region. Oy, alas 4.32 na maray mga katropa. Exciting Filipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Filipinas.
5: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Filipinas.

0: sa maning mga ane. Takabang ngal-ngal. Ito, mura mag-tarsan mga tropa. Abi kay Birnes na mga tropa. Yung ane na sinigitan sa mga...
1: Kailan mong ulit na ba? Kailan mong ulit na?
0: Mga kurimaw.
1: Good morning! Kape!
0: Usa ba si Agod? Di ba si Alan na ba?
1: Oo, Agod. Agod man na mga people, mga my friend. Si Alan may ay bullseye mo dito si Alan ano?
0: Bullseye si Alan. Dili na ka itong inyuhang
1: mga word na sana.
0: Exciting mo sa una. Di ba niya? Agod-agod man ito niya. Morning my friend.
1: No, good morning my friend. Agod-agod.
0: Agod-agod. Yung nandadala si Alan na ba? Hala, morning ito mga katropa. Kumikang kay Buntag na Birnes pag yun, Buster.
1: Yes, thank God. It's Friday.
0: Friday. Nakabot mo tag Birnes na.
1: Oo, pasalamatan na ito. Labang magagawa ang mga katropa kay. Nakamatagi na.
0: Salamat ka, Master. Nakabot pa taning adlawa. Karol, kaya
1: yes.
0: Wala nakabot. Maraghoy bisat ako.
1: Exactly.
0: Mauna nga, dapat ron na Master. Kinahanglan, Master. Mapakita ka gilas.
1: Magpakita tag abilidad ron mga karo-adlawa. Ikaw mong dapat magpakita tag mga tricks kay muli ko ta. Anya.
0: Muli ba?
1: Ikaw, di na kaganan muli ba?
0: Mamanagingon, Master, nga lamian na nga mag-standby permi, ay.
1: Oo.
0: Pero kada sa unang panahon, Master, nga pag uli sa balay, Master, wana, nanasa ako ang ritso ko, uli sa balay, wana, mulaag ritso.
1: Oo, oh, wala, bahala kapoy, bahala kapoy.
0: Wala nga mas gawas.
1: Inigsood sa kwarto, sala, wala na, di na nagkanan mo.
0: Sige lang, ano, sa...
1: Cellphone.
0: Sige, tanong sa
1: lisa. Sige, ligin.
0: Sige ka na, masana. Sige, Master, anak ako ng
1: CEO.
0: Anak ako sa CEO.
1: Anya, tanda-tanda sa sawa, anak.
0: Ako tanda tayo. May magdipo ka ilang buyong, tanda-tanda ka.
1: Ay, turbuhin na at mo kung muna, bong. Anak, mana.
0: Turbo, no? Tama, no? Turbo, no?
1: Turbuhin.
0: Pero,
1: ako kapisa, mga pisa tayo.
0: Mga pigil na, Master. May taon ni Adlan, ng Birnes, baka kaigsunan, pizza. Uy, last day, manero sa July.
1: Yes, 31 day of July, ugma, ugos na.
0: Ugos na, birthday na sa kumbaya, ugma.
1: Aba, grabe.
0: Sabado, murag kao, naputani na.
1: Ay, ka, muraga, okay.
0: Katong tapad sa mong balay nga tunay tindahan, murag kao, naputani ni ugma.
1: Ay,
0: happy birthday para ugma, soy.
1: Hala, sige, happy birthday. Sa naman nag-birthday ron, happy birthday.
0: Danilo Pilone, sa birthday, ugma nga daw, happy birthday. Sa naman nag-birthday, karuga, Joe, August 1.
2: Happy birthday.
0: Ugos sa 11 po, sa akong magulang.
1: Aba?
0: Si Anito Algabre Vlogger, nasa airport.
1: Grabe na nga, naginig mga kuwana. Anya. Kisa pa, kuwana.
0: August 7. Sa
1: ihurot na bang?
0: August 7 sa akong uyuan kang Jojo Algabre.
1: Hala, si Grabe, Agudoy.
0: Niya, August 32. Wapak ko kumano kasi mag-birthday August 32.
1: Asa mo siya yung parinde? Wala kayo galaw si mga parinde?
0: August 32, manggod niya. Marag August 30 raman kutog. Ang August 32 o 31, marag wako kabantay.
1: Sila nga, mabalaan na natawag yan po na kay parinde mo na nimo. Mabalaan na yan po na nimo.
0: Master, kasi wak ka na. Kamano mo kung naghagag parinde mo?
1: Ako mga parinde, ratsada na na. Andre, ako mga parinde, kaparintihan din sa iyo mako. Og rin sa mga inyong korelya. Og rin sa mga purok ni Musito. Gaw!
0: Chat-chat po pa nagsa ni Master Gaw.
1: Bon.
0: Vice Mayor Lagumbay. Nanyo, Corellia, mga katropa. Bitaw, kaninyong tanahan, mga kaigsuna ding adlaw, karoon ka Birnes, hala, welcome mga katropa, maglipay-lipay, tagaroon mga katropa ding adlaw ka Birnes, maminaw sa mga balita, maminaw sa mga katropa, mag-uban pa mga katropa, makalingaw din na kaninyo. Ay naman paminaw na magsigi mga katropa, panlaot din na mga kaigsuna sa politika.
1: Kayo, okay, hasol kayo na, hasol.
0: Politiko na sila, kita dilita politiko.
1: Para, yanong tao rata.
0: Yanong tao, sila na ibalita, kita na ibag na mga katropa, wapag isunod sa tumbag, mga kaigsuna sila, malita, puno, pagyan.
1: Namay sunod sa tumbag, pero prokotiho.
0: Prokotiho ng yawat.
1: Ay, nako.
0: Pat nila dito ang 587B. Kaya basing mugawas na unyang alas 9. Ay,
1: nagkakas. Sila rin yun. Mayingan pa sila nga. Mayingan pa sila nga. Sige lang, balik ka lang ka na ko. Mayingan pa sila nga. Hilam niya mo. Balik pa 08.
0: Ay, nako. Balik ka lang ka na ko. Balik pa 08. 5807, ha?
1: Ano, lang ang kailangan ba?
0: Ay, nako. Bitaw, bahala na mo din ha, mga katropa. Bitaw, Master. Adlaw ka rung abiris. Bitaw, 31 ng bulan sa Hulyo, 2026. Ugos 1 na ginog mga adlaw, Master.
1: Uy!
0: Daliasa po ano, daliasa pa na ho, no?
1: Grabe.
0: Kapinahan lang ng adlaw, mga katropa. Panington ka, Master. Kaya nag-inom-inom na kakape. Subot pa sabot. Gipaningot na ka. Kaya nakasantun gold coffee mix ka na, kakatropa.
1: Yes. Bangot na po, subidas. Sugos itong panbo. Mag-ampo sa tabong.
0: Ay, nyaro na ang ampo, Master. Ay, nyaro!
1: Yo! Oh! grabe. Oh, grabe.

0: chacha kay sakit ang kumakay. Kay grabe.
1: Ikaw lang ang po, master.
0: Ang po na mong. Ikaw na kay pisil.
1: Ikaw na, ang sumulay ka.
0: Kago ka na pisil mo, pagulo sa lalaman ko. Ayaw lang ikaw niya. Nakakabawa ka, ano eh.
1: Oy! Oy! Woo!
0: Ayaw to ba? Kalaugawan. May nani din yung mga style na eh.
1: Nagano din yung style
0: na eh. May nani din yung kalaugawan. Tama na, may? Tama na, may kalaugawan. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
1: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.

0: et valita rivasta Erkki, huomenta mennä lakaan.
1: Oh, niin valittaa, Erkki. Kolmantaa.
0: Anna arvokin näin live vasta Erkki.
1: Oh, mora panit, mä palik balik ba. Mora panit, anna mennä.
0: Mora mä kengän kai, on sama kai, on sama nesia, mora mani pinilo.
1: Mora pinilo, ba, mora pinilo, on sama ni, oi.
0: On sama nagi pilo, pod. Bitaw, saman mo karag buntag. Oi, si Dato Jiri Sisbino, mura pong idaran kay sa ikin mata.
1: Aba, bata pa ka ni si Dato Jiri.
0: Oh, bata pa ni, 1972 po nina tau.
1: Ma, bata pa, bata pa ni siya, bata pa ni. So, shout out sa mga katropal to diyan, no?
0: Mga kabat si Dato ni siya, no?
1: Oh, kabat siya.
0: Mga kabat line of seven.
1: Kabat siya na, nagkala sila si Harol Salang.
0: Ikaw, di ikaw man ko, nga 1970 man tayo.
1: Ako, bo, pala ko, 1961 ko. So, diyan sa kabat si Inyo Corellia, no? Salamat kayo, purok. Proctress sa New Corellia sa New Sambong.
0: New Sambong, barangay New Sambong, New Corellia. Oy, kumusta diha mga Salang family? Mga Salang family dahil sa Salang Risa sa Davao Oriental ba siya mga Salang. So, may buntag niyong tanan din ha. Dato Jerry, may buntag dahil dato sa New Corellia, New Corellia sa barangay Braulio ay Duhali, Duhali. Yan, may buntag niyo diha uban sa imong tibok members pamilya. Kumusta mga kwarkang Nonoy? Nonoy ba? Nonoy ito yung manghod. Si Nonoy nga nakaroon rin sa may San Miguel.
1: Noy, morning, Noy.
0: Tatay po niya. Wala pa yung tatay. Lagsik ay blawas.
1: Aba.
0: Si 27 edad.
1: Naka Santon Plus Gold Zero na kay Abtikman.
0: Something vitamin C, tuba style.
1: No. Aba.
0: Tuba.
1: tuba.
0: Vitamin C. Kalahin po itong katong hiyoktong.
1: Katong binokulata. Binokulata.
0: Ang tawag na mo na sa Davao del Sur, sa Labon, sa una. Palitin ko nito hata-hata.
1: Hata-hata.
0: Hindi naghataan na. Pana, huwag mag-inamulag po tayo. Yang uhas
1: hata-hata di tawag niya
0: hata-hata tawag ka na
1: kuyawa lang yun mo din nindot kayo na
0: panit din hata-hata sa gano'n nilag soft drinks
1: Tandaya 69 ay delay mo ito
0: Tandaya 69 wapon ko wag
1: gold plated beer wapon mo ito
0: wapon ko ito katong pulang kabadyo may pirmi ni mong
1: katong kabadyo puting tijan
0: kato
1: so unya mga katropa mong katropang bong atangin ninyo ato mga report niya
0: naidaghan
1: sila si Larsanyo
0: kay Jubit Ispan
1: Oo, naalas latang yun ninyo. Ay mo kalain ha. Kaya kanito ako, one minute, tinutan na yung mga balita na ito. Di mo ni Char-Char ni.
0: Tinutan na yung master.
1: Kaya, kay matod pa ni Larsanyol, kaya dagang kayo yung mga inaanak ng mga espekulasyon, magod. So, dili na ito na sila, pakyason sila kay Unya. Ito na, mga kapulisan nga, kanang iwalag, ibaliwala ang mga text message nga, kanang nang hulga ba? Kaya naman
0: pa sa karan. Ang uban ha, hulga.
1: Magkahulga, magod.
0: Ang uban, di na, nakay plano. Di na ka manghulga, kay mabantayan ka.
1: Pero dili nga pong wala na ginisregard na. Wala na ginabaliwala. No? So, unya, ato na sa error ni Lasanyor. Kaya ito mga kapulisan dari sa Kwans, dari sa Tagum City, abtik mo ni kayo. Abtik mo ni kayo. Di mo ni basta-basta ni.
0: Correct.
1: Unya, ingat pa yun si Jubit Espanyol. Unya ko na ito, this bypass road. Ano ni sa error niyo? Padayon nga po na construction sa kanang sa mga, sa bypass road.
0: Asa napitan nga bypass road?
1: Ato ni nga, ato ni sa error.
0: Adi siguro ka na palapos na panabo.
1: Basin.
0: Kanang niagi tag-tunnel.
1: Diyan sa unang tulid road ba?
0: Twin tunnel.
1: Kala. Ito na sa aero nun niya, tatol.
0: Basta may hapa na.
1: Daghang kitang mga kwan niya sa ito ang mga kwan mga katrop ba? Ganyan ito, lingaw-lingaw raman niya ito, dala kwan na yung mga informasyon ba?
0: Lingaw-lingaw, nga naamoy makuha nga kasayuran.
1: Correct.
0: Unya, labi na nagpaminaw karon si GR nga Sanico. Nabi makuha unya GR Sanico.
1: Okay.
0: At taga-Mako raman si GR Sanico.
1: Ang mga taga-Mako
0: ba? Taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro.
1: Ang mga taga-Mako, katropang bong, makabalo sila sila kung sa mga katikaran sa Jinsan.
0: Pero abin mo, ikaw raman yung gitimbaya. Morning, mga master.
1: Mga master.
0: Na imo ha.
1: Ayan, kaluod po.
0: Ano sabi na, master sergeant?
1: Kwan, master of none.
0: Master of all.
1: Kwan, master plumber. Okay. Wala niya, mabalaan po na nila asal o naibalita dito sa mga katikaran dito sa XFM Bukidnon. Taga Bukidnon, o.
0: Naka na. Naka na. Naka na. Naka na.
1: Naisurigao del Sur.
0: Ang imong palangga, mas siguro naadiha.
1: Si Ale Vicente, o.
0: Ale.
1: O, yan sa Jinsan mo yun. Si Chris Ligaspin. Ay, mga...
0: Naka-andam na po sila. Humanas ng kapi. Nagkapi-kapi.
1: Grabe,
0: oi. Napaabot ka sa tawago. Naapoy. Saan po si Michael Rabo? Bukidnon.
1: Daghan eh. Daghan sila. Di ni basta-basta ni mga tawanan. Mga ngilingig ni.
0: Naapo si Ray Alinton. Di basta-basta.
1: Hello, Ray.
0: Bye. Kumusta mo ka na, bye?
1: Si Ray Alinton.
0: Ray Alinton. Lahi po ito si Ray.
1: Lahi po ito si Ray.
0: Ray.
1: Bona, di ano.
0: Si Ray nga isa. Si Station Manager to.
1: Ano.
0: Resolis Celeste Sora Vasquez.
1: Kilaliman ka gapon, Bong. Niya to kong panabo gapon, Bong. Kaya nagkita mi ni Ma'am, kung ano ni Ma'am Pili. Siya to ni...
0: Ma'am Pili?
1: Ano kan ba? Katong ngagaw ni Mayor Joe.
0: Mamili.
1: Mamili ba? Mamili.
0: Abi na, dito mo nagkita ni Ma'am Pili na kuan.
1: Filiciano. Nagkita mo dito. Sus, kay kuha po katong...
0: Ano si Ma'am Pili?
1: Dito mo? Kita mo. Ah, grabe ha.
0: Mili Relampagos ka pala.
1: Oh, nalapagyan. Busy kay si Mayor dito kay nagkasal. Si Mayor Joe dito, busy kayo. So, nato ko nito pagkuan ko nito kana ning tan-aw sa tuwa rin na naminaw oy.
0: Saka naminaw?
1: Oh,
0: mga kauban sa buhat?
1: Dili mga kali. Natay mga kauban sa buhat naminaw sa tuwa. Katong mga driver og kanang pick-up, sa ubos.
0: Na wa mo mag-abot aton pareho pa nimo og kanang nag-helmet, nag-helmet.
1: Na dito oy, na dito. Nato mingon na. Ya pud na.
0: Dapat is kaloy dito. Loy, may muntang loy.
1: Si Juan, nalit doon. Pag-abot ako dito sa mga driver pinikap. Sus, pero tingin nga, sila. Sus, master, sige nyo yung tanaw ni mo ni Bong. Ni Bong Mungal Gabriel. Kaya sige yung tanaw ni mo niya sa terminal. Kaya mag-live niya. Ang radyo na mo niya. Usay, naka-tune in ba na niya. Kay Juan, kaya nga, pag humandaw sa tua nga, Juan, maminaw silang bulsay. O, maminaw silang bulsay. Mga si ko lagi kanang
0: mga miyembro talaga aguanta partilis.
1: Aguanta partilis.
0: Ayan.
1: Aguanta partilis. Anak ko ah, naminaw kay sa samuang kwan. Kanang kung ako ikaw.
0: Kung ikaw ako. Kung ako ikaw.
1: Oh, kuyawa lagi ana.
0: Kung gagapon do sa kapamina kung ikaw ako.
1: Ano sa wala lang kanid do sa kwan. Gaya ko lagi gisugo mo ko na ko ikaw ana. Ano kuyawan matawana matamino gilay mo dai sa
0: ogi. Abi mo di report sa kuan, report sa DNPPO dito mi kagahapon adlaw. Sus nagtapok dito ang mga nagpamimbro og mga party list
1: sa Aguanta Party List.
0: Aguanta Party List.
1: Kuyawa gid na.
0: Mga pulis nga magpamimbro og Aguanta Party List.
1: Gila liman ka ana.
0: Nagpa picture picture sa ator first nominee. First nominee nga si ator. Ang atong lost student kasi kuan si katrupang Arnel Cortez. Dito mga
1: kuya kayo
0: gipangbunlot siya dito kay magpa-picture.
1: Muni kuya kayo nana no kay diri nimo nakita nga unsa ka dito tatong programa wa man ta lang ingon nga kuan kay sa kami mga katrupa. Makita man kay mga kanaman mga listener nga ambog sa stan ninyo kumanay mo ira ta ninyo di na para sa di wala man kay dito kapos palabo. Alam kay si Mayor Joe, i-greet ko ninyo ah.
0: Si Mayor Joe? Minaw pa kay si Mayor Joe?
1: Ha?
0: Minaw pa kay si
1: Mayor Joe? Minaw kay si Mayor Joe, i-greet ko ninyo ba? Sige, may paminaw ang inyong buntag o ganang bullseye ninyo.
0: Mayor Joe Relampagos? Katong tunog kayong pangalan ng Mudaga, gobernador?
1: Ay, sasong samanday. Unya, si Charles, pagkakit Charles, si Boss Charles di alam.
0: Kisa ba si Charles Maxey?
1: Si
0: Charles Maxey sa nabaw.
1: Ha?
0: Kao ba sa mga photographer?
1: Wala ko kailan. Ako na kailan din ng photographer. Si Tomas naman to.
0: Si Tomas o si Arias, really?
1: Yung magdadag, si Lupin. Hala, sige, si G.R. Saliko, good morning. Kali, sa Dumlan, Mako. Uy, mga... Mabawas ko, be. Ako ang mga parinti niya. Lagumbay pamilya niya. Mako be ada.
0: Ano po nga? Nare malagumay pamilya Mako.
1: Di ba na mga kuha na mga parinti na muna. Parinti hay na magkani bong. Ha?
0: Parinti hay man ino.
1: Ako bong.
0: Padaghanay manig parinti.
1: Padaghanay manig parinti.
0: Daghang parinti, daghang kang minaw. Pero mga parinti na mo, di maminaw si mo. Nakay something problem.
1: No, kana. Basta kaya mga katropa, salamat kayo ninyo mga katropa. Kaya maganahan tao.
0: Good morning, katropa Gabong o katropa Master. Kapi. Naminaw ko sa XFM Permis. Tagom yan. Anar ba si mi? Kuan kay nag-andar ba siyang manok para si Muhammad.
1: Salamat kayo. Si John Jampong, ako kikuan ko lagi. Pabot kayo.
0: Pabot mo si John Jampong?
1: O, ang manok ni mo John. Muli biya ako, John. Panalala ang manok ni mo ni John.
0: Arire, katropang John Jampong kay... Muuli karon si Master John Jampon. Iksoon ni Sir Dong Jampon. Dari sa My Love Pilipinas si Ricky Dong Jampon.
1: Kana.
0: Ay, damina nagtan-aw po rin sa XF sa katropa Arnel Cortez si Kuan. Si Pesia, Plesia. Plesia Bas. Uy, mura manin ka nang katong ako ang anting anti-Plesia. Anti-Plesia imihiyo lang to. Naroon rin sa Lungaog ata. Good morning. I is watching from Iligan City. Si Plesia Bas.
1: Aba.
0: Ang katong asawa ni Jonathan Soriano sa Bukidnon. Bas may apelido ato.
1: Gusto niya ni. Kuyawag gini. Kuyawag gini mo. Bungoy mo. Mo kwan yung kabang mo. No. Tuhog yung ka sa mga kaprintihan ni mo bunga.
0: Tuhog yun na.
1: Tuhog yung ka mo.
0: Napo ni si Alberto nga Hidil o Hudilia. Moskinyo, senyor.
1: Kuyawag. Parinting ka pa na. Parinting ka pa na.
0: Nani, kang Arnel. Kagatropang Arnel ni nga listeners. Yung kuan, yung kuan kayo, yung diehard. Tapos siya, mabugnaw nga buntag. Shout out. From Camiguin! Oy, Camiguin!
1: Aba!
0: Murang dito na po tabakalaan, Camiguin, ano po
1: ha? Asos, hindi natin kaya. Ako, gusto nyo kumalas Camiguin.
0: Ato na dito sa...
1: Katipawa San Paul, White Island, Hot Spring, Cold Spring.
0: Ato na dito sa Lakong Cross nga na tungas dagat.
1: Kana.
0: Kay Nindo tanihan na pita. Yan. Pita, may buntag yung tanong taga Camiguin. Bugnaw kayong Camiguin karong buntag ka po. Kay, kung ano na, islam mo na siya katropang master, no?
1: Yes.
0: Uni ang hangin diha, gikan sa dagat, basta buntag sa'yo purti inita. Init kayo.
1: Init kayo ang ano.
0: Init kayo nga.
1: Dol maglagat.
0: Init kayo nga magkuan ka, magbukot kag habol kay pertimo inita.
1: Ah, grabe, grabe kayo.
0: Mana kayo si Master. All right, Master, dili ka puntas tumbag para kauban, Master, atong programa ang atong katulamanon mga katropa. Oras, Master.
1: Oras alas 4:56.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
9: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katropa, 5 minutos, may labing oras ganito sa alas 5 sa buntag, mga katropa, grabe buntaga naman yun di ay.
7: Oo, alas 5 na.
6: Pero ngit-ngit pa gyapon.
7: Oh, si Nita Barilirosa, amot, ngit-ngit pa ba niya sila haron?
6: Ngit-ngit pa po siguro. Nangapin na niya, master?
7: Nangapin na niya sila di ay.
6: Parihan niyo, parihan niyo.
7: Murag ako, murag ako.
6: Nahurot niyo mga master?
7: Ah, magtimpla pa ko ron oy. Kadangkala kong kape niya, mga kuhan ko na, nga 200 ko na kakarton akong kipalit god.
6: Pwede manghatag, master.
7: Ha? Chapi man, pag di man kayo maklaro dribong.
6: Chapi kayo basta.
7: Oh, kabyo ko lang tabi.
6: Maram, oram na itong kung ano. Ah, father, father, kanang, unsa yung buhatan, father. Kung father, asama niya mo, mamakak.
7: Hindi, kung ano yun. Mahingan siya nga, di kayo mga, kung ano, pariyago dahi, di kayo, di kayo,
6: di
7: kayo.
6: Di madungog, di kayo
7: madungog.
6: Ako na diha, ako na diha. Ang pagbalik, di kayo madungog, basta.
7: Hindi, di alam itong pare, di alam itong, di alam itong, nang umpisa nga. Ano siya nga, ano siya nga, unya, unsa pa may salaan mo, kanang, tinuod ba nga kuan kana nga imong gibakla dun yung silingan ansa ana tong nang ah ha, pader
6: di madungog pader
7: kay madungog ri pader ay
6: di madungog pader
7: kambyo ko ta pader ah, pag kambyo na dito ana tong nang opisyal nga pader tinuod to pader nga
6: kamo ni madre
7: kamo uyab mo ni sister siya tinuod jud ay ka
6: di madungog
7: di kini madungog dere ay Ay, nako! Beta.
6: Mga katropa, paggamit sa itong mga produkto, mga kagigsonan, nga makapabasko sa itong lawas, labi na sa trayo ng produkto sa Yes to Health, ang ato ang Premium D3, Santon Plus Gold, o ang atong Santon Vitamin C.
7: Ay, siyempre, agad, yes, tama ang ginabong, no? Siyempre, ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Yun! May mga pinakalindot ang kape na ito, itong mga katropa, dapat ay kape nga Santon na
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kanin Premium D3, mauni ang anti-cancer. Ang katong ipaborosan ni sir, anti-cancer.
7: Kanto,
6: mama. 9 months ang kayuhan ato. Mati 9 months ang cancer. Ang cancer, delikado ng cancer. Ang produkto sa Yes to Health, ang makatabang niya na.
7: Correct.
6: Nagpanikad na si MG Baird Ubaldo ring nagpaminaw si Adeline Argonza. Maminaw na sila balita. Okay, master, gira.
7: Okay, so matod pa niya nga si Katropang Largas. Panikad na si Katropang Largas.
6: Yes,
7: kapulisan, wala. Gibaliwala ang mga text message nga naghulga sa mga sa seguridad sa mga eskwelahan sa Tagum City. Ani ala si Lars Ayol.
6: Live report.
0: Gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga labi na kalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City ning baguhay lang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan unang nakadawat ang kapulisan sa maong pagpanghulga niadtong adlaw nga Sabado. Human ini gipangunahan sa hepe ang pagdeploy og police personnel og intel operatives ngadto sa gitumbok kang duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa syudad. Ato sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante alang sa seguridad.
8: Natay direktiba na sa tanang eskwelahan sa Tagum City Police Station, dili lang kanang duha ka eskwelahan nga gibanggit sa maong message. Ato ang gideployan o police morning, pagsugod sa klase o pagmuli po sa mga estudyante.
0: Matod ni Colonel Bahan, nagpatabag na sila sa cybercrime unit aron matumbok ang nagpalayos ng pagkatag o mensahe nga nagpahimangnong adunay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawad-an o kinabuhi. Giklaro sab sa opisyal nga doon ay seryosong kaso nga tubangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon.
8: So natay balaod ana na regarding ana sa cyber law. So kung mapatud-an nga kanang tawana nagpadala ng message, so malamang makatubang siya og kaso.
0: Dugang panibahan nga wala nila giisip nga prank ang maong mensahe kundi ila kining itrato nga seryoso apan dako matud pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang panghitabo sa ubang lugar ar magpanik ang mga gidikanan magtutudlo og kabataan.
8: Dili nato na sa matik nga prank na siya kundi tanan nga mga messages like mga ana ato yo siyang seryoso.
7: Okay.
8: So dili pwede nato na siya tagaan og take it for granted.
0: Apang dili nila hatagan og higayon ang bisan unsang klaseng hulga nga maguba sa kalinaw sa Tagum City. Luyo niini, kinahanglan matud pa agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sa Colonel Bahan ngadto sa mga gidikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ilang mga anak aron dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Sangit andam matud pa ang hanay sa kapulisan nga mabantay sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapuggan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga og gigarantiya nga ubos sa pamunuan. Kontrolado matud pa ang peace and order sa Dakbayan sa Tagum.
8: Manawagan ko no sa tanan nga ginikanan, ayaw mo kabalaka sudla ang inyong anak kay kami nga mga pulis andam nga mo tagana nga mo bantay sa tanang eskwelahan sa Tagum.
0: Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
7: Alright, takasalamat ha. Katropang Lars Anyol. Bung, dikado gini na nga. Bung, karang mga treat-treat. Bung, karang pa kayo sudyante bung?
6: Naa.
7: Oh, sus, ay.
6: Duha pa na ako ha.
7: Ako ang sudyante no. Naarani ko aning college na ni, pero digyapon nga kumpiyansahan.
6: Katong sa mga Santo Tomas W. Bawa, katong... Kwan dili to ang kumpiyansahan gyapon kay base kadi kagapon sa
7: katong gipagiyagi kwan sa chat niya.
6: Santo Tomas National High School. Wa pata mahuman daghan pa diri nga among dunggabon among pusilon ana.
7: Gila ni mangkana.
6: Isunod na mo ang Magwawa National High School ana
7: to. Katong dito kali sa Cebu po tong Bugol National High School. Unay nya
6: pamuman national na ni karon nga hulga karon sa mga eskwelahan unya kagahapon nasayran nato pinagi ni Police Colonel Cristinis ang katong sa Santo Tomas adunay mga na-expelled na mga estudyante nga more or less 15 kabuok.
7: 15 kabuok,
6: ay lang gipatawag ang maginikan o katong mga estudyante ng mga na-expelled kay sila ang unang suspect karon. Mga minor de edad man, so ila pang gisitil karo ga panahon na.
7: Ah, so subaybayan tala sa mga kapolisan to
6: niya. Dili na ang ibaliwala kay susama sa nahitabo sa Tacloban, nahitabo asa to. Ngadto ni mga bata diri sa Cotabato nga bahin, di ba? Na pagyapon to.
7: Oh, na na.
6: Murag so ko so good na. Usa gid diri sa Santo Tomas, usa ni ato ang classmates sa akong pagubangkon. Kay nanghadlok sila, wala sila gay pa isulod sa eskwelahan sa akong gipagawa sila niyagi. Ang nahitabo ato nga kada adlaw ko ana lang katong virtual na lang ang
7: klase. Virtual na lang, okay.
6: Online.
7: Online na lang. So ato ka manawagan sa mga kapulisan nga nagid ang mga rekisa pag umusulod.
6: Kay kani si ma'am, Imelda ng Sabiliano Asuncion, retired teacher ko ni. Kabalo na siya kung sa mga kuan niya ang care sa mga bata din ha. Ang mga maestro ang magbantay din ay kay sila ang ikaduhang ginikanan nga naas tulungan sila ang gisaligan sa maginikanan.
7: Correct sa sakto jud kilabog correct sa cookie call kay lang kay si Jubit Espanyol nagparikad na kay
6: ingon ayon
7: Davao City bypass road na palayon ang construction sa unang tulid road sa Mindanao. Jubit Espanyol pasok
9: live report. Nagpadayon ang pag-uswag sa konstruksyon sa Davao City Bypass Road o sa ka 70.82 billion pesos nga proyekto nga gitumong sa pagpalambo sa transportasyon o konektibidad sa Davao Region. Sumala sa Department of Public Works and Highways kan DPWH-11, miabot na sa 38.33% ang kinatibok ang physical accomplishment sa maong proyekto hangtod Abril ni kasamtangang tuig. Nasairan nga ang contract package I-1 nga dunay gitas-on nga 10.7 km metros, mao'y pinakalayo na ang progreso nga dunay 69.19% nga completion rate. Dugang pangaw sa mga pinakaimportanteng bahin sa bypass road, mao ang 2.3 kilometers nga twin tube road tunnel nga mao'y unang tolled road facility sa Mindanao. Human sa excavation phase, matud pa nagpadayon na karon ang structural works, tunnel lining ug pagbutang sa mga safety systems. Matud sa ahensya nga kun mahuman, gilauman nga mapakunhod ang travel time gikan sa halos usa ka oras o 45 minuto ngadto sa 49 minutos na lamang tali sa Toril, Davao City o Panabo City, Davao del Norte. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system madaladlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Alright, kung nakita ang master nga diri na ka mag-agian.
7: Diyanag ako mag-agian gyud po.
6: Mula pos ka nga to sa binugaw, Turin.
7: Ako gusto niya kuan bong diri na ko mag-agi sa kuan bong muna akong diri sa may kaning panabog ani bong lusot kan sa kalinan.
6: Oh, diplorial gani, diplorial
7: muna. Diplorial muna ako
6: ba. Ako malatibas.
7: Oh, ako lusot sa kalinan.
6: Oh, di pa kani mag-agi pa kadya, mag-agi pa kag tibong ko ana. Diri sa kuan sa Ilyong dapat babaw sa bahayag.
7: Ilyong.
6: Agi kag mudyang.
7: Oh, at kadili ka tong
6: dili di speakas.
7: Dili ka, dili ka kaning diri sa may kanang.
6: Kaning diri sa mudyang kuan man ni kanang katubanang train.
7: Train man ka lang dire na kumuha ka lang akong gusto agian ka lang
6: dire kas kalina
7: oh balihin naman mi dia murag mo kwala ko adto na ko
6: ga diskusyon na kadya
7: bo balihin na mi sa
6: mo dire na magtuod
7: dito dito ko balihin ko marilog
6: marilog
7: oh kay gwapo dito
6: kay dili man pwede na marilog
7: kay ang mga kwala dito daga kay ko mga ka inspirasyon dito
6: abi ni mo ka tropang master ang marilog master kay diha ang daghang landslide karo di ka madlok
7: asti na landslide nga naman ang imong kalang landslide kaya naman ang minang landslide. Kaya naman ni Monas, tadlokom na lang landslide ay.
6: Oh, di magay di magay madlok si Ma'am Nita Balderosa nang landslide.
7: Correct.
6: Si Josepina Tinambunan, di ginamadlok ang landslide.
7: Exacto.
6: Di magay madlok na si Ma'am Feliciano Ma'am Philip Feliciano og landslide.
7: Di basta-basta
6: na. Labi na bulan landslide ang zero, di ginamadlok sila.
7: Alam, birahe na
6: naman! Okay, samtang, ano na kita mag-tropa 16 minutos, meron may kuras alas 5 sa buntag. Samtang, sa pigas bahin sa itong mga balita. Malipayon o gapuno karon sa kolor ang magpagpatapos matupas sa Nutrition Month 2026 sa Panabo City, pinag-usab sa 52nd culmination na program. Nga gipahigayon kini sa Panabo City.
7: Uy, ang sang laruhan na niya mong kuras.
6: Unsa ba ning mic na to rin, makalit man lang. Nasuko magka-mica ka!
7: Ayaw ba kayo
6: ka? Mamunal man!
7: Unsa man po na inyong kwan niya, Mike, di ay, nonsa, good mo, good, oh.
6: Mike, nikalit mag, wakaturbo.
7: Ay, ako.
6: Alam tayo kay Mike, wakaturbo, master, kaya nipiko.
7: Nipiko.
6: Marami tayo, hinomdaw ka na may yung partner ba? Ikaw, ikaw, nauna ka ganyan, piko, nagpil ka ninyo. Badabay.
7: Okay, pinay.
6: Samtang ato, badayon sa mga balita mo, wakaturbo ni Mike.
7: Ay, nako.
6: Samtang, matupa. usa sa mga gipaabot usab nga bahin sa maong programa mao gayud ang Miss Teen Nutrition 2026. Diyan gipakita usab sa mga kandidata ang ilahang Nutrigown nga naglangkob kini sa mensahe usab sa maayo nga pagkaon og himsog panginabuhi. Gikoronahan si Aria Kisia Isabel Rasco isip Miss Teen Nutrition 2026. Nahimo usab nga first runner up si Akisa Luakisia Bitia Dikasa. Si ikan runner up mao si Hazel Marie Istomo. Aug ang third runner up mao si Alexa, oh, marag pangalas ko anak, Alexa Kate Bargayo. Og ang fourth runner up si Ashley May Basas. Kani naghatag usab og kadasig ug kasadya ang Notre Dance Competition. Diin may pasundayag usab sa ilahang talento og panaghiusa ang mga health workers og volunteers sab nga pinaagi sa makalingaw nga mga sayaw. Midaog isi first placer Agustin Barangay Blood Program Coordinators. Gisundan sab kini sa team Barangay Health Workers isip sikan team Rural Health Midwives. Mga midwives din ya, mga putian. Isip third placer o ang 10 barangay volunteer sa sanitation inspectors isip ikaupat. Mitambong usab sa baong kalihukan si Executive Assistant the 4th o City Nutrition Action Officer nga amigo mag-amiga magatropa ni Master Indy Tanini nga si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan nga mihatag usab kini og mensahe sa pagpaligon matupa sa mga programa sa siyudad alang kini sa nutrition og panglawas og naghatag usab naghanyag usab kini siya og ang padayon nga suporta sa lokal usab nga panggabahanan og mihatag og dugang pang mga papremyo gikan sa iyang kaugalingong panudlanan isip pagdasig kini sa mga partisipante. Importante master kung aduna kay mga budget ay salig sa gobyerno. Kung tinuod ka mo serbisyo, ayaw pagpaabot og budget sa gobyerno aron makatabang ka sa imong constituents.
7: Ah, namay mga inanag yun, oh.
6: Mukot kasi mong kaugalingan.
7: Gusto, walang-wala yun ka.
6: Oh, walang-wala yun ka. Ang samay mo ihatag.
7: Oh, ano?
6: Bisag buhok, wag yun kay buhok. Ang samay mo ihatag.
7: Oh, nangon na yung istoryahan eh. Nangon na yung istoryahan mo. Nangon na yung mo.
6: Samtang sa Pikas Bahin, alas 5:19 na ba? Dinigapon sa atong pagpanaguban. Sa Pikas Bahin sa atong mga balita, isip kabahin matod pa sa selebrasyon sa 70th araw ng Kapalong. Malampuson usab gagipahigayon ang Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development kung gitawag mag-PTB o mag-PTD. Kapalong o Kapalong Municipal Police Station ang naisgutan nga palaro Kapalong Espadjak Race o gapo ni Espadjak Race 2026. Diyan nagtigi usab ang mga putput drivers aron lamang ipakita ang ilang kusog pinaagi sa pagpadjak sa ilahang mga putput. Ipasugdahan kini ang naisgutan ng lumba pinaagi usab sa lain-lain nga mga kategorya nga naglakip kini sa 18 to 35, 36 to 59, senior citizen, o kining 60 anyos pataas, o women's category, nga naghatag usab og higayon sa mga partisipante sa nagkadaiyag pagpangidaron sa pagpakita sa ilahang abilidad sa pagbisiklita. Gani sa 18 ngadto sa 35 anyos mga katropan nga kategory, naangko ni Ronald C. Barbaruna ang unang pwesto. Isundan sa pininila ni Julius Lago sa ikadawag na pwesto. Ang ikatulo mao si Romel Anchita o ang sa ikatulo na pwesto. Naangkon usab sa ni Romar Sumampung 36 ngadto 59 anyos kategory ang kadaugan samtang si Edi Mungat ang pinahiluna usab sa ikaduha nga pwesto og si Joel nga Novi sa ikatulo nga pwesto. Sa senior citizen, kaning di gyud magpaalas ang senior citizen.
7: Mm-hmm.
6: Manig ingon nga hindi pa kami laos.
7: Ah.
6: Sa 60 anyos pataas sa kategory, nakuha ni Rofo Osit senior ang kampyonato. Gisundan sa kini ni Hill nga Suriano sa ikaduha og ang ikatulo mao si Pedrito Molino sa ikatulo nga pwesto ni. So manig ingon nga lagsik pa og ang mga kababayenan hindi pud magpaalas. Kay nakuha po na sa kababayenan sa kategorya sa kababayenan, nakuha ni Rosara o Rosana Bastida ang unang pwesto. Samtang mihatag usab og mensahe si former mayor o kasamtangan nga Kapalong Council of Women President nga si Testimbol, diin iya matupang gipasiugda ang hinungdanong nga papel sa mga putput drivers sa pagpakunhod usab sa ginatog air pollution sa nisgutag lungsod tungod kay ang ila matupang panginabuhian wala magamit kini wala nagamit og ang wala kini nagamit og mga makina nga makahatag og dili maayong aso sa palibot sa pollution. So mao ni karon ang kumuingon ta kaning naga ni mga sikad-sikad putput. Sa una, makita na ko na yung daghang kayo ni Banay-Banay, Davao Oriental.
7: Oo, oh, kailangan.
6: Karoon din sa Kapalong, nagpabili.
7: Kapalong, okay. Ang sa Kapalong, Adri, nakita na ko, katong mga karaan yung kayo ba?
6: Tumaga, karaan, oo.
7: Katong mga dagko yung kayo, itong mga naguligid ba, mga pantom ba?
6: Oo, mauna sa ilihan. Bisag senior citizen lagi, mga babae, okay, ragyapon.
7: Oo.
6: Mauna yung nindot nga ilang pamasahayan. Pero ang nindot din hagyod, kung aduna yung sila kaugalingong dalan ng ilang agian.
7: Mm-hmm.
6: Kadili magparas-paras ng highway.
7: Highway, alikado kayo.
6: Alikado eh. Basta ka sa highway.
7: Alikado, alikado
6: kayo. So, kana ang pamahataga kayo, pagtaga din ha, sa kasamtang administration, kay dugay na maging na dumala ni mga timbol dire.
7: Mm-hmm.
6: Dugay, pulipuli mo lang sila din.

0: Siguro pagsugod, hindi
1: sa basta. Landip ay mong pangunan na ang katropang buong Algabri.
0: Sa 2020 at sa pag-kwan ganis 2020, di ganit nga po na mahimo, ako yung mudagag mayor. Kapalong ako!
1: Asa ganyan yung lugar niya, kapalong.
0: Mamakaw,
1: kapalong. Lay po ito dito sa Pakibato. Lay ito dito.
0: Lay, Pakibato. Mga ayuan to niya. Mga sige, last kid, libunan ng Pakibato.
1: Kuya, ganyan. Sige, mo.
0: Alas 5:23 sa samtang sa Pikas Bahin, usab. Nasikop sa usa ka bypass operation sa Panabo City Police Station ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga nailhan kining usa ka alias Adam sa may barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Gabi ni adto ga Hulyo 29, 2026. Gipangunahan kini sa Panabo City Police Station ubos sa subsidiarato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang operasyon kauban usab ang mga personahe sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Kani base kini sa report ngadto sa kapulisan nadakpan ang suspitsado human kini napalitan sa gituan nga Cebu sa usa ka pusir buyer atol kini sa operasyon nga nahitabo kini alas 3 sa gabi. Gani ang nadakpan, lublopyo usab kini sa may barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Na-recover, gikan usab sa suspitsado ang duha ka pakiti sa gituaga Cebu nga adunay gibana-bana nga timbang nga 1.2 gramos o gibana-bana nga balor nga 8,160 kapisos. Sumala po sab kini sa standard drug price. Gani gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang isigutang suspect nga nagatubang karon sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang isang atakarod ang pagpasagag kaso batok nga to sa nahisgutan. Alas 5:25 na ba samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Malampuson usab gagipaygayon na kagahapon adlawa, Hulyo 30, 2026 ang culmination program sa 31st Police Community Relations PCR Month celebration sulod mismo sa Davao del Norte Police Provincial Office compound Tagum City. Gani ang maong kalihukan maoy nagpagtapos kini sa usa ka bulan nga selebrasyon nga nagatumong kini sa pagpalig-on sa pagnaghiusa og pagtinabangay tali usab sa kapulisan ug sa komunidad. Gipasiugda usab niini ang importansya sa aktibong partisipasyon sa katawhan sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa matag lugar. Gani gitambungan ang maong programa sa mga opisyal ug kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office uban usab sa mga representante sa lokal nga paggamhanan, partner agencies ug mga stakeholders nga nagapadayon usab sa pagsuporta sa mga programa sa Philippine National Police alang kini sa komunidad atol sa maong programa. Yatagan o pag-ila ang mga individual o organisasyon nga adunay dakoga kontribisyon o kalampusan sa mga Police Community Relations Initiative. Ganing ipasalamatan usab ang tanan nga sektor nga nagatinabangay aron lamang nga mapadayon ang maayong relasyon tali usab sa kapulisan o sa publiko. Mapasalamatan usab ang XFM Davao Region Tagum City. Gumikan kay usa kini sa hatagan usab o pasinungog gumikan sa dako usab nga kontribisyon sa pagpasabot ngadto sa katawhan sa pinagi sa kahanginan. Exciting
1: Pilipinas! Alright, itong oras, alas 5:27 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zathon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zathon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix.

0: Imo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya, Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika, Santhon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santhon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santhon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita'y free check up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Fighting Pilipinas!
8: Alright, Master! Balik na rin, Master!
9: Yes!
8: Naarabasin niya, bro, Milan Ulog.
9: Uy! Aba, nananaw nila sila niya!
8: Uy, nanapod sa apo si John, Jampo.
9: Atong amigo, John. Ayos, sige, galaw ko na, John. Ihaton na lang imong bisayang manok ni John. Kung nga nakaikakuan niya, bidaw.
8: Kay imato pa niya, di daw siya, basta, di ka lalaki kung di ka mutilag upaw. Maroon siya, magsisisang tilag upaw.
9: Oh, ano yan? Kailangan ko na siya mutilag upaw. John, morning mo na, John. Magkapita, John.
8: Nagtos ang tilaan ng imong upaw. Di matunog ang dila.
9: John, ayaw, si kumpiyansa, John. Kaya minay kong upaw, John, kay pag mutilaan ni John, kay magbalik-balik.
8: Balik-balik ang?
9: Balik-balik upang malikas ba. Kaya ko siya, lami, ade, aning upaw.
8: Nagtanaro ba rin si Ma'am Wilflor Masauding?
9: Aba.
8: Good morning, Ma'am.
9: Ma'am Wilflor. Oo, mga guapa po na sila. Mga guapa po na sila.
8: Basta mga Masauding, mga guapa na.
9: Ah, mga ba?
8: Pati katawahan ni John Jampo.
9: John.
8: Padahal siya luha-luha ang katawa.
9: John! Ay, si Kwan Kuha na, John.
8: Ihato na rin.
9: Ihato na rin, John.
8: O, naapun rin si Kwan, si Ma'am Bain Smiles.
9: Aba.
8: Nagli-li lang. Kapag sa'yo, Ma'am Bain Smiles?
9: Kaysa man na siya?
8: Ah, Mariaan.
9: Ah, si Maria.
8: Si Ma'am, ang inhan sa mga maanyag.
9: Kaysa si?
8: Ma'am Bain, Bains?
9: Ah, baba?
8: Miles, kato ba dito sa La Pilipina?
9: Ah, sa La Pilipina.
8: Katong dito tanag pulso. Di hadapi ta katong maruyaan dito.
9: Ay, oh, katong
8: istambayan na ni Kid Libunaw.
9: Kid Libunaw. Oh,
8: Okay. Nataan siya niya. Pinakuan ba? Pina-smile.
9: Hala, sige, sige. Bok, ato ni nga tirahon mong biya nga. Ato mga...
8: tirahin mo na yan. XFM... Baka tirahin pa ng iba.
9: Yes, yes. XFM Mindanao reporter. Ato ni nga, ato ni Siron Rive. Kay nagpalikad na ni sila si ato mga katropa niya. Kay Matod Padre. DPWH nang nanginanglan pa oga 200 million. Aba, para mahuman ang tibuok. Mabuhay underpass. Aba, lovely tokero din sa XFM Jensen.
2: XFM Mindanao Reports.
0: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagkinahanglan pa og mga 200 million pesos aron makumpleto ang tanang nahibiling trabaho sa General Santos City underpass. Lakip niini ang beautification, landscaping sa ibabaw sa underpass ug uban pang finishing works aron hingpit nga mahuman ang proyekto. Bisan pa niini, giingon ni Dizon nga operasyonal na ang underpass ug aduna na kini mga suga aron luwas magamit bisan sa kagabihon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa usto nga maintenance ug operations ug giingon nga naggahin ang DPWH ug pundo aron masiguro ang padayon nga maayong kahimtang sa maong infrastruktura. Sa pagkakaron, ginahulat na lang ang bidding sa maong proyekto aron masugdan na ang pagpanindot niini. Gusto ba nimo limpyo, presko ug himsog tanawon ang imong panit? Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinisika tropang Lovely Tokero, XFM News.
9: Dagan salamat, Lovely.
8: Nadali sa malita.
9: Nadali sa malita.
8: Kasi nadala sa apil sa malita itong mga budget nila
9: sa unay. Ba mga kung-assign na sa unay? Grabe dugaya na ba na, oy?
8: Napakos bukid nun, anang mga kuana diya, mga istipingan ng underpass diya. Karun, pass lang yapon ng under.
9: Pass na sa. Kaya, lalaki, ginunggam sa iyang kaoban sa trabaho mong tungon sa inom diya sa Malay-Malay City. Suspect, kami nga suspect. Usaka minor de edad, ginuok ko.
8: Okay.
9: Aba, halilo tabios, XFM bukid noon.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Naginilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa Saka Hardware sa Landing Kasisang Malay-Balay City, Bukidnon human sa kagubot nga naitabo samtang nag-inom. Naitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2016, di nabiktima ang 21 anyos nga lalaki nga giilang si JD, temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang ug lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malay-Balay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspek ug ang ilang kauban ang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos nga minor de edad ang biktima og sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspect, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspect sa iyang motor nga nakapark sa gawas ug nibalik nga nagdala na og kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, ginunggab sa minor ang biktima sa dughan ug hawak. Nakaangkon usab og samad ang biktima sa iyang tungkamot samtang nagdepensa sa iyang kaugalingon. Tungod sa itabo nang ilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo. Kutsilyo gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa Barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginalaki ni sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon, anana sa stable nga kondisyon apan nang pabilin nga ubos observasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspek giturn over na sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malay-Balay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
9: Yes, nga salamat. Sanilo Tabios, grabe.
8: Mga iso kayo, no?
9: Sugar may mga tawhanan eh. Diba nga katungan pa daon dito sa Giras Marawi na nga doon tapo dito.
8: Correct, oy. Sa Mamili Rilampagos, ma'am. Salamat sa...
9: Mamili Rilampagos!
8: Salamat, Mamili Rilampagos kapala. Sa ibang pag-ingon nga way audio ang ako ang kuan, Facebook. Kay gi-off ni Master ang audio dito.
9: Ako naman yung...
8: Namo ko si mga tubang, Master. Sorry, Master.
9: Binala si...
8: Namo ko si mga tubangan, Master.
9: Ingon na si Mamili. Ingon na si Mamili. Grabe. Mamili Rilampagos, salamat kayo niya sa imang pag... Si Kaso na mo, mama. Salamat. Salamat kayo. O ka, dito sa napikas bahin mong kayo.
8: Ano pa yung pikas ang bahin?
9: O, sige. Bahin na siya. High value target sa droga. Habalog sa silda human. Madakpan sa Baybas sa Barobo, Surigao del Sur. Ani alam si Ale Vicente.
2: Yeah. XFM Mindanao Reports.
10: Andaa na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giila isip usa ka high value drug personality human kini malampusong nasikop sa gikasang bypass operation sa Purok 2 Barangay Amaga Barubos Rugao del Sur alas 5:40 sa miaging hapon. Ang malampusong operasyon gipangunahan ni Police Captain Eric V. Dangate, Deputy Chief of Police of 4 Operation. Ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, na recover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa sospitsado ang duha ka sachet sa giduhoang shabu. Ini adunay gibanabanang gibug aton nga .40 gramos og nagkantidad 2,720 pesos base sa standard drug price. Gihimo gilayon sa mga pulis ang pagmarka og pag-inventory sa mga nakuhang ebidensya subay sa mga provision sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa wala pa formal nga gipreso, gipahibaludaan ang dinakpan sa iyang mga konstitusyonal nga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Kasamtang karong anaas sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ang sospetsado, samtang giandam na ang formal nga kasong ipasaka batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
9: Alright, ang salamat, Ali Vicente. Dripag kita, motorsiklong, tricycle dili, tukutan nga mga gibong sa mabuhay underpass. Aba! Aba, ito sa hero ni Chris Legaspi sa XFM, Jensan!
8: Jensan, Chris Legaspi.
2: XFM, Mindanao Reports.
11: Gipaklaro sa Public Safety Office Jensan nga kaluwasan sa katawhan ang nagunang rason nganong gibawalan ang mga motorsiklo, tricycle ug laing vehicles sa mismong Mabuhay Underpass subay sa anunsyo sa nasangpit nga buhatan. Sumala pa nga gidisenyo ang Mabuhay Underpass para sa continuous flow traffic, taas nga operating speed ug malikayan ang mga posibleng aksidente hinungdan sa bypass o service road paagihon ang mga motorsiklo. Tungod adunay tag-as nga stability ug limitadong occupant protection ang mga motorsiklo kumpara sa mga sakyanan, mas dako ang peligro sa loss of control. Sa mas tanang buot buliko sa Lacera Avenue ug Bulaong Avenue, mamahimong muagi sa access road. Kahinunduman nga pormal nang giablihan sa publiko ang Mabuhay Underpass Project ning niaging Hulyo 29 dungan sa kamanduan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og santon vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
9: Alright,
8: makita nimo ang Mabuhay Underpass ba nga akong na-imagine ang Milan. Milan Buhangin. Na-imagine ako, ma-origin siya. Pero ang Milan Buhangin lang, kay Davao City man siya, na kumplito lang atong project niya.
9: Yes, kasi siyempre, di man na para sa uban nga mga kwan niya ito, Andre.
8: Wala madalas malita
9: niya. Di man asa madalang malita niya atong diya sa kwan niya. Davao?
8: Latuson.
9: Katingala. Uy, tulong ka individual bong. Uy, arestado sa mata managlahing bypass operation.
8: Bypass na sod.
9: Diya sa Balinsya. Yes, sa Balinsya Bukidon. Ito paminaw na ito ang isipin Bukidon si Michael Whiteside Wall Recabo!
2: XFM Mindanao Reports.
12: Arestado ang tulo drug personalities sa managlaheng drug bypass operation sa Valencia City. Sa unang operasyon nga gipegayon alas 10:25 sa gabi niadtong Hulyo 29 sa Purok 3A Aplan, Barangay Poblasyon, Valencia City. Naaresto ang usa ka alias Jaco, 25 anyos, kinsa nasakmitan sa gidudahang Cebu nga motimbang sa 6.2 gramos o gibanabnang kantidad sa 42,160 pesos, samtang sa ikaduhang operasyon nga gipahigayon alas 3:24 sa kadlawon niatong Hulyo 30 sa Purok 2 Barangay Lumbo, Valencia City. Nadakpan sila si alias Bobby, 20 anyos, ug alias Dennis, 42 anyos. Nakuha silang posisyon ang gidudahang Cebu nga motimbang sa 16.2 gramos o gibarabanang nagkantidad og 110,160 kapisos. Ang tulo ka dinakpan ana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa nadiling druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements kang gama sa East Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
9: Alright.
8: Master, ilumilaw raman ka, Master.
9: Ako doon.
8: Ni-appel na ka operation.
9: Ako,
8: nasidline na ka, Master.
9: Nakuha mo na ko na, nasilipan, napitkan, napitikan.
8: Wa pa na mo yung nang kuhan, ayaw kong apilag ko ang picture kay mabulabog ta.
9: Ang nagtaliko na gani ko ato. Bigyan ako ng dala kong wig da. Hoy, dinabi pati na National High School.
8: Hoy, napa.
9: Kaya sa prosperidad di pangubos sa hugot nga seguridad human na makadawat og hulga. Are.
8: Oh, dili lang gayud dito. Tanan na tanang area.
9: Ray Alinton, pasok.
8: Ray, go ahead.
2: XFM Mindanao reports.
13: Hugot nga seguridad og padayon nga pagpangandam ang gipatuman karon sa Prosperidad Municipal Police Station sulod og gawas sa Patinay National High School human makadawat og hulga nga pamusilon ang mga estudyante niini sa usa ka eksklusibong pakighinabi kang Principal for Marilo Corugan. Iyang gipadayag nga mas gipalig-on pa nila karon ang close monitoring sa tanang mga estudyante nga mosulod sa tulunghaan aron masiguro nga luwas ang tanan gikan sa bisan unsang kakuyaw. Gawas sa dinalian nga pagresponde og padayon nga pagbantay sa mga sakop sa Philippine National Police, dako usab ang pasalamat sa administrasyon sa eskulahan tungod sa dako nga suporta gikan sa gagamhanang probinsyal. Matod ni Corugan, nagpadala na usab ang Provincial Correctional Security Management Office og security personnel aron motabang sa pagwardya o pagpanalipod sa kayuhan sa mga estudyante samtang nagpadayon ang ilang klase. Sa pagkakaroon nagpabiling alerto ang mga otoridad aron mapugan ang bisan unsang daotang plano o mabalik ang kalinaw sa huna-huna sa mga magtutud lo ginikanan og mga kabataan.
14: Kada buntag no mang naay naka-assign no og minted na mga personnel from the municipal station, police station. Tapos pasalamat pud ta sa province no kay provincial government kay duna pud sila giugment nga guardiya.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Principal Marilo Corugan. Mga katropa, nakasinati ka ba og nervyos dihang ikaw mga pi sa sintitik nga kapi? Likayin na kana, busa gamit na og ilis di kana sa kapi nga premium D3 coffee mix. Alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: Thank you so much. Katropang Ray Alburo Alinton. Oy, si Kuan, si Gerelson Dumandan sa Hagunoy, Davao del Sur, nagtanaw sa Agnaminaw.
9: Aba, salamat kayo talaga niya.
8: Niagi ko din ha, kaya ito nakalabay nga adlaw diha ko sa Sulop, Davao del Sur. Kuwara man ay, kuwara man ay duha ka oras pa ingon rin sa mga sa ilang.
9: Dali ra kayo, kaya kuyong padagan ko.
8: Dali ko kay ulan may. Maulan nang taan eh.
9: Sutoy gini kay padagan
8: ko. Sutoy, gika ko alas 3:15 dito, naabot ko dali og quarter to five.
9: Aba, di basta-basta.
8: Quarter to five, good. At least, no nga, safety gap po ng biyay. Okay, Master. Kadiyot lang, Master. Kaya arisa tas itong lakas sa panahon. Kaya ito yata ang lakas sa panahon. Kaya medyo alam om atong palibot ka.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
8: Sa Metro Davao o Davao del Norte, Master, gilauman nga madag-umon nga kawanangan uban usab sa posibilidad nga kalit-kalit nga pag-ulan o nga pagpadulugdog labi na sa hapon o sa gabi. Gani ang temperatura mukabat gatos 25 hangtod gatos sa 32 degrees Celsius samtang hinay nga tulsab sa kasarangan nga hangin gikan karon sa habagatan samtang hinay usab aga balod sa kadagatan. So ang adlaw misubang alas 5:31 sa buntag og musalop kini alas 5:59 sa gabi. So ang bulan usab karong adlaw anaa sa gitawag waxing gibbous. So pace no kaning mas gamay-gamay na og mas hayag karong gabi mga katropa. So padayon lang kabo nga mag-amping mga kaigsoonan batok kadto sa kilat kusog nga ulan usab o gadanlog usab ang kadalanan nato mag-amping para di ta mahimong disgrasya mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
8: Oy, Master, wala naman natin kong oras, Master, no? Dalias panahon, oy.
9: Maraga, gapon, uyab mo, karon nagabuwag na mo, no? Murang inana ba?
8: Ana, Master. So, buot pa sabot, Master. Manamilit at Master.
9: For the meantime, nga pagpanamilit.
8: Karong adawa, Lunes mo punta mag-uban.
9: Lunes at Domingo, mag-dote punta Domingo.
8: Mag-uban ka punta Domingo, Master.
9: Yes. Okay, so nagkakaisa dapat mga katropa. Ganun yung ubos ngayong alas, kanginan, wala lang, Master Inday Tanini.
8: Yan, nagkasalamat, Master. Nagkasalamat sa mga sukin, Tigpaminas, Tibok, Provincias, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o Davao Occidental, o Davao de Oro, mga katropa. Nanukan gikan rin sa XFM, Davao Region, sa Davao del Norte. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat kaninyo tanan, o exciting
9: Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Inyo
3: dugdugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
15: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
15: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
15: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold.
17: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
17: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
15: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
18: Visionix, daghan ang natubangan.
19: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
15: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
15: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
15: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Win!

0: exciting.
1: Good morning. Oras mga katropa, alas 6:02.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines, headlines.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, kapulisan, wala gibaliwala ang mga text messages nga naghulga sa seguridad sa mga eskwelahan sa Tagum City.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Police Colonel Glenn G. Cristines sa Davao del Norte Police Provincial Office, Provincial Director, nagpasalamat sa mga estasyon sa radyo XFM Tagum, gipasidunggan tungod sa dakong tampo sa komunidad.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang regional, mga katropa, ginang gipusil sa Silingan, sa lungsod sa Quezon, Bukidnon.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, US President Donald Trump isiguro nga ang pagbalo sa Iran human giatake ang ilang military base.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, makabungog nga kadaugan na angkon sa San Miguel Bearmen batok sa Titan Ultra Giant Tracers.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang showbiz, BTS nagpahayag nga dili mo appeal sa 2027 Grammy Awards.
3: Headlines, headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: May buntag Luzon, Bisaya, sa Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2026. Mga katropa, ako sila sa inyo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Katropa, gipamahayag sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagum nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga. Ilabi na ang kalambot sa kalawasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City ning baguhay lang. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team nga kang Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, una na kadawat ang istasyon sa kapulisan sa mawang pagpanghulga nga ito pang adlaw nga Sabado. Human ini gipangunahan sa HEPE ang pag-deploy sa mga police personnel o intel operatives ngadto sa gitumbok nga duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa Dakbayan ato sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante alang sa ilang seguridad. Matod ni Colonel Bahan nga nagpatabang na sila sa Cybercrime Unit aron matumbok ang nagpaluyo sa maong papakatag sa mensahe nga nagpahimangno nga aduna matudpay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawad ang kinabuhi. Iklaro usab sa opisyal nga dunay seryosong kasong atubangon ang responsable sa pagmaka-alarma nga impormasyon. Dugang pa ni Bahan nga wala nila giisip nga prank ang maong mensahe kundi ilaha kining nga gitrato nga seryoso. Apan dako ang posibilidad matud pa nga gisakyan lamang sa mga nagpakatap ang mga pakitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga ginikanan, mga magtutudlo og kabataan. Apan dili matud pa mutugot ang kapulisan nga gub-on sa ang kalinaw sa Dakbayan. Riyo niini, kinahanglan matod pa agresibo ang otoridad batok sa maong mga buhat nga gikonsiderang usaka krimen. Nanawagan sab si Bahan ngadto sa mga gidikanan nga dili mabalaka o gapadayon nga paeskwelahon ng ilang mga anak aron dili mapiktuhan ang ilang mga pagtuon. Sanglit andam ang hanay sa kapulisan nga mubantay sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugngan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga o gigarantiya nga ubos sa iyang liderato. Kontrolado matod pa ang peace and order sa Tagum City.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Alas 6:07 na ng atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gipadayag ni Davao del Norte Police sa Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristides ang iyang dakong pagpasalamat sa tanang mga istasyon sa radyo nga nagpadayag og paghatag og tukmang impormasyon og suporta sa mga programa sa kapulisan labi na sa XFM 107.1 Tagom nga iyang giila isip usa sa lig-on nga kaabag sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad. Matod pa sa DNPPO Chief, dako ang papel sa media sa pagpahibalo sa katawan sa mga kahilyukan sa kapulisan, mga kampanya batok sa krimen, o sa pagdasig sa publiko nga mahimong aktibong kauban sa pagmintinar sa kalinaw o kahusay sa matag komunidad. Gipasalamatan unsab niya ang XFM Tagom tungod sa padayon nga paghatag o kahigayunan sa DNPPO, pinaagi sa radio program o radio program, aron mapadayag ang mga programa sa serbisyo o mga pahimangno sa kapulisan. Sumala niya, pinaagi sa radyo mas maasayon nga maabot ang maabot sa mga lumulupyo. Isan pa sa mga hilit nga mga lugar nga nakatabang sa pagpataas sa kahibalo sa publiko o sa pagpaligon sa pagsalig sa kapulisan. Dugang pa sa opisyal, ang ligon nga panag-uban sa media o ang Philippine National Police. Usa ka mga importante nga pundasyon sa malampusong police community relation. Ang patas nga responsable nga pagbalita, makatabang usab sa pagbakigbatok sa sayop nga mga impormasyon o sa pagpalambo sa kooperasyon tali sa gobyerno o sa katawan. Gitapos sa DNPPO Chief, ang iyang mensahe pinaagi sa pag-auhang sa tanang media nga ipadayon ang ilang dedikasyon sa paghatag o tinuod, balanse o mga mapuslanong mga impormasyon alang sa kayuhan sa katawan. Samtang ipasalig sa DNPPO, ang padayon nga pagservisyo uban sa integridad, profesionalismo o pagkamatinud-anon alang sa katawan.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Alas 9 na atong oras, mga katropa, kapin 3 million ka pesos balor sa na-recovered nga illegal nga sigarilyo sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Na-recover sa kapulisan ang kapin sa usa ka gatos ka master cases sa gituuhang illegal nga sigarilyo atol sa operasyon sa kabuntagon sa Hulyo 30, tuig 2026 sa may barangay Taba sakop sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Base sa report sa Carmen Municipal Police Station, alas 3:40 sa sayong kabuntagon, dihang nakadawat og tawag gikan ka barangay Kagawad Elmer G. Dikiri nga adunay gibiyaan nga daghang kahon sa sigarilyo daplin sa Tala River sa Purok-Ono, barangay Taba sa naisgutang lungsod. Gilayon kining girespondihan sa mga operatiba, ubos pagmando ni Police Major Lopi I. Sibreros III, Chief of Police, o sa direktang supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristinis, ang Provincial Director. Nakikoordinar usab ang Carmen Municipal Police Station sa Regional Special Operations Group Region 11, Provincial Intelligence Unit sa Davao Norte Police Provincial Office, o Davao del Norte Maritime Police Station, aron masiguro ang husto nga pagdumala sa operasyon. Sa maong lugar, narecover ang 121 ka master cases sa Bosco Cigarettes o usa ka puti nga Mazda Transformer nga adunay plaka nga Kilo Bravo Kilo 7068 nga gituhang gigamit sa pagbiya sa kontrabando. Gibanabana nga mukabat ngadto sa 3 million 25 mil pesos ang kantidad sa narecover nga mga sigarilyo. Sa pagkakaron anana sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon aron mailhan ug mapanubag ang mga responsable sa mga illegal nga kalihukan. Nagpadayon usab ang kapulisan sa pagpaligon sa kampanya batok sa mga pagpamaligya ug pag-apod-apod sa mga illegal nga sigarilyo, isip kabahin sa pagpatuman sa mga balaod sa nasud o pagpanalipod sa interes sa politiko. Katropa, siguruhan nga ligon ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Bundan.
1: Samtang DCPO Chief, gila ang kontribusyon sa partner stakeholders atol sa 31st PCR month culmination. Suporta sa komunidad, peace and order, gipasiugda. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Gipangunahan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ug sa DILG Davao City ang pag-ila sa nahimong kontribusyon sa nagkadaiyang partner stakeholders ngadto sa mga nagpadayong aktibidad sa kapulisan ilabi na sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Subay sa gilusad nga culmination program sa Police Community Relations Month celebration sa DCPO headquarters atul sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa direktor nga dili makabut sa kapulisan ang ang pagpalapad sa mga serbisyo niini sa komunidad kung dili pinaagi sa tabang sa mga private partners o stakeholders.
6: Itong PCR sa celebration natin, ito yung culmination. Nag-invite po tayo ng mga stakeholders, yung mga communities natin just to give yung recognition sa kanilang suporta at tulong na ipinibigay sa ating kapulisan para masustain po natin at ma-maintain natin yung kaayusan at katahimikan na nating AUR. Sabi ko nga palagi na ang peace and order ay hindi pulis lang ang involved. So marami po tayong mga kasama rito, especially yung ating community na sila ang patuloy nagbibigay ng tulong at suporta para palakasin po natin yung ating pong mga activities at palakasin yung ating ugnayan para masure po natin na maganda po ang resulta ng itong pagmimintain ng kaayusan at katahimikan.
5: Ipasabot ni Madria nga dili lamang kutob sa PCR Month Celebration ang pagpasiugda sa importansya sa lig-on nga relasyon sa kapulisan o komunidad nga tungod niini. Gimanduan na niya tanang nasakupang police stations nga ipadayon o pakusgan pa ang nasugdan nga mga paningkamot sanglit wala matod pa'y mahimong maayong trabaho ang kapulisan kung dili suportahan sa komunidad, ilabi na sa kampanya Bato Kriminalidad. Ang Police Community Relations nagpasabot kini sa padayon nga interaksyon, komunikasyon ug susamang pagsalig sa usag-usa tali sa mga tigpatuman sa balaod ug sa publiko diin nagunang tumong niini mao ang pagtukod ug kooperasyon, pagpakunhod sa krimen ug hiniusang pagsulbad sa mga problema sa komunidad. Nasayran nga subay sa Presidential Proclamation number 764 ginaobserba matag bulan sa Hulyo ang Police Community Relations kon PCR Month diin karong bulana mao ang ika-31 nga PCR Month nga dunay temang sa bagong Pilipinas ugnayang pulis at mamamayan tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Oras mga katropa, alasayas 14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ginang gipusil sa silingan sa lungsod sa Quezon. Atong sayron ang kumpletong detalye. Katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
7: Nakaangkon og samad sa walang aping ang usa ka ginang human gipusil sa iyang silingan sa gawas sa iyang Pinoy-anan sa Purok Demokrasya Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi ini itong Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Ang biktima na ilang si alias Gina, 55 anyos, samtang ang mga suspect na ilang si alias Lando, hamtong ang mangidaron og usa ka wala pa mailhing kauban. Subay sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagbarog ang biktima sa gawa sa iyang balay, aron maghulat sa iyang bana, ni duol ang mga suspitsado o kalit kinenggi pusil kausa. Human sa pagpamusil, daling niya iskapo ang mga suspitsado sakay sa puti nga XTZ nga motor. Paingon sa barangay San Roque, gidala dayon ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital, alang sa dinalian niya pagtambal. Apan gibalhin kini sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, alang sa dugang medical nga atensyon. Ang biktima gikataho nga anaana sa stable nga kondisyon. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola. Sa karon deactivate na ang upland shield o containment ring plan aron babagan ang mga posibleng kaiskapuhan o madakpan ang mga suspitsado nga gawas nun paniining panahuna. Mga katropa, kapibang healthy imo gipangita? Mag-Santon Blasco, mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Tropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat kay Tropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
1: DepEd, Jensan og GSCPO hugot nga gimbisigahan ang mga bahad sa tulunghaan sa Dakbayan. Alang sa kumpleto detalye kay Tropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
8: Nagpadayon ang hugot kay investigasyon sa Intelligence Unit sa GSCPO o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 kon RACU 12 kalabutan sa mga mikatag gabahan sa pagpamusil sa mga tulunghaan sa Dakbayan. Sumala ni Kenneth Karisma tigpamaba sa DepEd Jensen nga ay hapanakabot sa ilang buhatan ang mga bahad na intercept na kini sa RACU 12 kagabi. Padayon usab ang meeting sa DepEd o mga partner agencies aron masayrad ang mga kamatuoran o responsable ni ini.
9: With the leadership of SDS Isagani, nagkaroon na rin ang meeting sa division office regarding this matter because we are taking this seriously, especially of the planned face-to-face classes, no?
8: Samta na sayran nga adunay kapin tulo ka mga bahad sa pagpamusil sa mga public schools sa Dakbayan nga sa kasamtangan deactivated na ang mga accounts. Sa official statement sa DepEd Jensen, gikabutyag nga nasayod ang buhatan sa mga online threats kundi in target nga magpakatag og kahadlok sa publiko nga posibleng dunay tumo nga ihunong ang mga planong pagbalik sa eskwela sa bulan sa Agosto. Gipahimangnuan ang tanan nga mukalma og likayan ang pagpakatag sa walay klaro nga mga impormasyon o gali makakita og mga susamang bahad ipahibaludayon sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang Police Regional Office 12 sa publiko nga ang mga susamang bahad dili gayud matawag nga joke busa na niguro nga adunay balaod nga tubangon ang kinsamang madakpan nga nagpakatag niini. Sa pagkakaroon full force ang GSCPO sa mga tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Mga katropa, karong panahuna ayaw tuguti nga makaangkon o managlaing mga balatian. Siguraduha nga ligon ang imong immune system. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat Katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jansan.
2: Express Balita sa Punta.
1: Ulay detalye sa balitang regional, Katropa, top 1 most wanted person sa Carmen Agusan del Norte, priso sa kasong pagpangawat. Alang sa kompleto detalye, Katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
10: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ang giilang top 1 most wanted person sa lungsod sa Carmen, Agusan del Norte human kini. Malampusong nadakpan sa mga otoridad ni adtong nakalabay nga adlaw, Hulyo 2026. Giila ni Police Colonel Roel M. Kagapi ang acting provincial director sa Agusan del Norte Provincial Police Office ang dinakpan sa alias nga Jason 29 anyos Minyo o residente sa Market Side na poblasyon sa Carmen, Agusan del Norte kung asa usab siya nadakpan sa mga kapulisan. Gisikop si alias Jason pinasubay sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Nimison Bal Cañete ang presiding judge sa Municipal Trial Court sa Carmen, Agusan del Norte nga pinitsahan ni adtong Hulyo 21, 2026. Ang akusado nagatubang sa kasong pagpangawat ubos sa criminal case 3024 girekomenda sa korte ang piyansa nga nagakantidad og 6,000 kapisos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Una gipriso ang suspitsado, gipahibaludaan kini sa iyang mga tawhanong katungod ubos sa Miranda Doctrine. Mga katropa, aron kanunay ligon na itong panglawas o mahilayo sa tanang balatian, mag Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat ka tropang Junji Librias sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Inihatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong kabalatian, huwag kayang ay kabalakan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Atong sayron mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
11: Express Balita.
12: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, pansamantalang hindi muna ay may patutupad ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila matapos magpalabas ng status quo anti-order ang Pasig City Regional Trial Court o RTC. Ang kautusan ay inilabas kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction firms na kumukwestiyon sa bisa ng wage order number NCR 26 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region. Dahil po dito, mananatiling umiiral ang kasalukuyang minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang legalidad ng wage order na magtataas sana ng minimum na sahod ng mga non-agricultural workers mula 645 hanggang 730 pesos kada araw. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa kaso sa mga susunod na araw upang pagpasyahan kung itutuloy o tuluyang ibabasura ang implementasyon ng wage increase.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahin ng limang transport groups. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan ang mga kahilingan bunso ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang gastusin sa operasyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na isasaalang-alang ang panig ng mga operator, driver, commuter at iba pang stakeholder bago maglabas ng final na desisyon. Kabilang sa naghain ng petisyon ang piston, manibela at iba pang grupo ng jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Bumuo ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang ihanda ang technical, regulation at mga kinakailangang pagbabago sa batas para maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge at kaugnay nitong value-added tax o VAT sa singil sa kuryente ng mga consumer. Kabilang sa task force ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at ang mga electric cooperative na magsisilbing pangunahing grupo sa pagbuo ng mga reformang magpapababa ng gasto sa kuryente at magpapalakas ng proteksyon sa mga consumer. Kasabay nito, sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan na rin ito sa Meralco at iba pang distribution utilities upang makahanap ng praktikal na paraan sa pagpapatupad ng polisiya habang kinikilala na kay

0: Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge sa electric bills ng mga Pilipino. Gayunman, ipinaliwanag ng ERC na ang system loss ay kaugnay ng gastos sa pagbili at paghahatid ng kuryente ng mga distribution utility, kabilang ang mga teknikal na pagkawala ng supply na hindi lubusang maiiwasan. Dahil dito, sinabi ng ahensya na kailangan pang matukoy kung sino ang sasalo sa naturang gastusin kapag hindi na ito ipinasa sa mga consumer. Sa kabila ng pangamba ng ilang power industry stakeholders sa posibleng malaking epekto nito sa sektor, tiniyak ng ERC na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Kongreso sa usapin.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Balita sa International! Balita sa International!
3: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang International. Nihatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katro, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tin abrimin di ato ang vision. Inamtado adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Gisiguro ni US President Donald Trump nga mutubag ang Estados Unidos batok sa Iran human sa giingong pag-atake sa mga US military base sa Jordan. Nagparayon ang tensyon sa duha ka mga nasod, bisan pa sa mga pagpaningkamot kay makabot ang peace negotiations. Gipahibalo usab sa Saudi Arabia ang ilang pag-atake batok sa mga base sa mga militante sa Iraq. Samtang giakusahan sa Israel ang Hezbollah nga nakalapas sa kasabutan sa negosasyon. Dugang sa Saudi Arabia nga sa miaging duha ka adlaw adunay drone attack nga giingong gikan sa Iraq nga mitarget sa ilang mga pasilidad sa krudo.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
3: Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
2: Balitang Sports, Balita sa Sports. Balitang Sports, Balita sa Sports.
3: Detalye katropa sa Balitang Sports, hatod ka nato kini sa Turbo. Katropa, kung hilig ka magduadulag kining ni ang paugnat sa kusog, ha? Dapat piraminting ligo na imong tuhod. Pag aron nga mas muli ko ng tuhod, makasugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer Matagdulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibuok, Pilipinas.
2: Balitang Sports, Balita sa Sports.
3: Katropa, una ang San Miguel Beermen sa ilang kampanya pinaagi sa usa ka makabungog nga score nga 143-105 nga kadaugan batok sa Titan Ultra Giant Risers sa PBA Season 50 Governor's Cup. Gipakita sa Beermen ang ilang kusog sa opensiba pinaagi sa pagtala og conference high nga 143 puntos. Din wala makasabay ang Giant Risers labi na sa kaduhang bahin sa duwa. Ang duwa nasugod sa dikit nga labanan apan sa ulahing bahin sa ikatulong quarter. Hangtod sa fourth quarter, misulbong ang depensa o opensiba sa San Miguel. Sunod-sunod ang sunod-sunod nga fast breaks. Taas nga porsyento sa field goal shooting o hapsay nga ball movement ang naghatag kanila og dako nga kalamangan. Hangtod na himong 38 puntos ang ilang kadaugan. Nakusab ang natampo sa veteranong magdudula nga sa Beermen nga napakita og balancing opensiba og lig-on nga depensa. Samtang ang Titan na Ultra Giant Risers napakya sa paghunong sa sunod-sunod nga scoring run sa San Miguel. Hinungdan nga nahugno ang ilang depensa sa kaduhang bahin sa duwa. Tungod sa mga impresibong kakadaugan, naghatag ang Beermen San Miguel og lig-on nga pahayag nga determinado silang mahimong usa sa mga pangunahing contenders sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang ilang 143 puntos maoy usa sa labing taas nga nahimo sa conference karong season o napakita sa ilang kahanduraw nga makabalik sa kampyonato.
2: Balitang Sports, Balita sa Sports.
3: Oras mga katropa, alas 6:28 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Detalye katropa sa Balitang Showbiz, sa pagkanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, usa ka sabon nga herbal. Nako mga misis, mga marin, kung di ka komportable sa imong sabon, pulihin na ka na og Clear Skin Herbal Soap. Aron nga makabaton ka piskay nga pamanit, hapsay, daw sama sa baybay sa Boracay. Mag-Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Sa headline, ang BTS nagpahayag nga dili maapil sa 2027 Grammy Awards. Uy, nagluod na ba nga uyutar? Ito ba ito sa iron, pinagay sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, sa kamabog na nga bug bearness mga maring. Ay nako mga maring, bango na mga maring kay mga buntag na. Anyway, mainit-init nga balita today, nagdesisyon ang Korean pop group nga BTS nga dili magpasa og kanta alang sa 2027 Grammy Awards. Ipahayag sa grupo nga kini ang hiniusa sa desisyon sa ilang pito ka mga miyembro. Kilauman sa mga maring nilang ang ilahang musika paminawon o higugmaon tungod sa kalidad ni ini, dili tungod sa relihiyon o pinulungan. Gipaabot sa mga fans o tigpaminawon nga magpasa unta ang grupo o kanta alang sa Grammy Awards. Lakip na ang album of the year. Kilauman o sa mga maring ang ilahang bag-ong kanta nga Swim nga nanguna sa US charts, mahimong mapasulod sa Song of the Year Award. Samtang napasalamat mga maring ang grupo sa ilang mga fans, pinagi sa social media tungod sa ilang pagsabot og suporta. Dito na mapugos mga maring kay ilapod na. Agmota mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica Deliguapa de la Mistesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Eh hanggang salamat, bye! Thank you for watching!
1: Showbiz balita.
2: Teka, salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2026. Katapusang adlaw karon sa bulan sa Hulyo, unsa imong masulti pare? Ay nako mga balita ang hatod grato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawasa. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Atong station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ika mong hawa, musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko sa maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmana. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Bush, amo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
7: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
14: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
14: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
17: Kadaadlog yun kung nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
7: Zanton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
14: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hi,
0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
1: Good morning, friends! Sige lang, kumusta ang maing buntag? Ganyan tanan, mga katropa! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome mga higala sa itong bagpanag umanuban sa tulumadong Bullseye!
0: Bullseye!
1: Adlaw karon mga katropa nga Biyernes. Thanks God it's Friday. Adlaw Biyernes, pizza 31. No? Biyernes na, unya 31 pagyod. Mungutan na ako gaswildo. Gaswildo naman tagab, no? Wala? Kuma na?
2: Ayaw!
1: Lausawa, ailam ba? Alas 7:02 mga higala, tag na sa itong pagpanagumanuman. Kumusta ka mo, mga higala? Nining tag na sa morning. Welcome ka mo, mga katropa, sa itong dulumanong Bullseye Friday Edition.
0: Bullseye!
1: Hinaot ko, nga mo, mga higala, sa kapiskais panlawas o panguna-una, grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may mudan ag mudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlaw na sab, katropa. Laing panid na sab sa itong pagpakabuhi babaw ning madanlog tang kalibutan. Ayong buntag sa itong mga kaigsunan, diri may gala sa Dakbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini, mayong pagbalikay sikay sa itong mga katropa, diri may gala sa mga barangay nga na may gala sa mga lagyong lugar o sa mga gitawag na to o rural barangays. Good morning!
0: Good morning!
1: Kumusta mo yung mga kaigsunan, no? Kung sa'y atong dirada diha, o sa'y mayong sudanon ron. Sudan tag-racket, sa ba? Oh, sa sudanin mo diyan, katropang Arnel. Ah, sinugbang racket. Oh, sa pa? Ah, ka nang, sine, kaning tinapanan nga BBM.
2: Pinawa!
1: Oh. O sa pinaka, why lami kanon? Ah, ka nang, kuan, pinaksyo nga anti-clear.
2: Pinawa!
1: Unay, kuan? Why lasha? Ah, pero kada sinugbang racket, arang-arang na lang mga higala na sinugbang racket, yung murag bulad nga lawlaw. Alas 7:03 mga katropa, ang dagna sa tumbag para kumaduman. Nakapangapi na mo? Ah, mag-Santon Gold Coffee Mix ta mga katropa. Ano na, available na na mga higala sa mga butika, sa Mercury. O yung marusap mga higala, diri sa tuang istasyon, mga kaigsunan. Mayong buntag sa ato mga katropa. No, diri may igalaw sab sa urban barangays, no? Sakop sa atong syudad, diri labi na may galas palengke. Good morning.
0: Good morning.
1: Kumo sa atong mga kugihan, may gala nga mga tindiro tindira, mga kini mga igalang labasiro labasira. Sa may tawag ninyo diha palengkiro palengkira. Ana, mo ni tawag ana, no? Sa nas palengke, palengkiro palengkira ana. Pero si Anticler naman ito may igala ng palingkira. Ito may buntang may igala, lawin na rin may igala sa itong Tagum Public Market.
0: Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning! Agwanta lang ta, no? Maraming yun na mga kaigsunan para magmalampuson ta, para magmalipayon ta ni kinabuhi ha. Kinahanglan niya kay bawat na mga higala mo, agwanta! Ay di ka kay bawat mo agwanta mga higala? Ah, wala, no? O ka nang dali ka mga higala laayon, dali ka mga higala mo surrender, dili ka mga higala makakaplag og tingos bawan. Di ka kaplag mga higala og kalampusan nining kinabuhi ang mga igsoon. Because only those kining who persist. Katulang mga higalang nagpadayon, nagmakanunayon, unya nag-agwanta ang makakaplag ni ana mga kaigsoonan. Alas 7:05 na!
0: Good morning!
1: Maing buntag dias terminal!
0: Good morning!
1: Mga ato mga kapulisan!
0: Good morning!
1: Mga ato mga igalang mga men in uniform! O di lang muna ako usa-usahon, di lang kumuhingan, kaya ba sinyag initan mo? Salamat sa inyo pagpaminaw ha! It's an honor, mga kaigsuunan nga, paminawon ta! No, sa ato mga igalang kapulisan! O sa ato mga igalang men in uniform! It's an honor! Nga kamo diha naka-monitor gihapon, no? I don't know if pareha ba tag kausa. Pero mo na ginaingon nga sigurado ko ani pareho tang miyembro sa agwanta. Salamat ha sa inyo mga higalang pagpaminaw og padayon lang mo sa inyohang paghimo sa inyohang buluhaton, inyohang responsibilidad sa atong nasod Pilipinas.
0: Good morning.
1: Alas 7:06 na may ganang dagnas buntag. Ang punta sa itong mga katropa, dinhi mga gala sa Dalawigan sa Davao del Norte. No, di may gala sa Island Garden City of Samal. Uwas na mga gala mga Samalenyos. Mga katropa na ito din sa Panabo. May buntang niya, labi na may gala kang Mayor Jory Lampagos. May buntang ni mo niya, Mayor, o sa imong mga kaubanan sa local government of Panabo. Marayo na maglambos Panabo, mga katropa. Inusab sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Ayong buntang niya. O din may gala sa may Carmen. O din mga gala sa may Braulio Duhali, sa may Sawata. No, di mga igala sa Kapalong, Talaingod. O gadri mga igala sa New Corilla, Asuncion. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning.
1: Mga katropa nato sa Davao de Oro, dini sa may Laak. Kumusta mga taga-Laak?
3: Good morning.
1: Mga katropa nato dini sa may Mawab, Nabunturan, Montevista, Mungkayo. O di mga igala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Dini mga igala usap sa may Mako. Dini labi na may igala sa may good morning sa mga taga Nuevo Iloco di ay. Mga sakop sa Mawab. O din mga igala sa may Andili, Panibasan, Ilisalde. O labi na sa barangay Andili, pati Daghana, may galag na Minaw. Di may buntang ninyong tanan.
3: Good morning!
1: Kasa man mo mga igala karon, unsa ba inyo ang gina... O ano ginaubra nyo? Ha? Mayong buntag. Mayong buntag kanyong tanan, ha? Uy, di ara, mga katropa ang akong pinaka... Mayong buntag, o sa aning timbayaon mga katropa? Ha? Akining ako ang higala nga... Higala na agaon pa? Banggiitang magsisibya mga higala des Dakbayan Sugbo, no? Si katropang Eric Seras Manait, may buntag ni mo diha katropang agawon. Oh, nai mutimba dai gusto mo timbaya ni mo?
4: I talk to my where the
1: may buntag. Katropang Eric Seras Manait, may buntag diha sa inyo nga kumusta man murag gibaha mang Cebu, no? Particularmente ang Mandawi, no? Pero mo ito'y makita na ito, mga higalas, balita. Kumusta po na nga ito, mga tigpaminawan, diha? Sabi na ito, mga nagasubaybay sa ito, mga higala, diri sa ito ang YouTube channel, mga taga Mingla, mga taga Talisay, noon, taga kuaning uban, eh. Taga, sa tawag ganit, taga North, oh, taga Daan Bantayan, taga Bugo, oh. Ay buntag ni mo again diha, no? Atong di basta-basta ni nga higala. Higala na agaon pa, no? Si katropang Eric Seras Manait. Di programa sab niya may galang solid impact, no? Og asintado. Na to mga ludi kicks po na to ni, mga ludi kicks na to ni mga katropa. Ato ni mga ludi kicks diha sa Dakbayan Sugbo. No? Alas 7:09 na mga katropa, tag na sa tubag, pero kumaduman. Mayong buntag, Charles Luison, dong. Mayong buntag ni mo diya. Good morning, dong. Watch out, mi Auntie Jelmer Andam na pod. Kay August 15, Bunyag, dito sa Bunga. Sa mana, Ralph, paliw kong tanaw ko noon sa adlaw ng 15, Ralph. Parang makalib, gudeh ko, ani. Layo, layo, or ba gudeh ito? Alas 7:09, bagay, soon, aga, takna. Jeho Alviti Gisoro, mayong buntag, Prampuruk Abaka, Mangkilam, Lucy, Mari Perez. Teller sa video, naminaw sa imuha, idol. Uy, membro daw ni sa Aguanta Party List. Kaya ba yung hibaw ba yung nga? At mga kapulisan, gusto na sa DS sila nga, magpamembro may gala sa Aguanta Party List. Abi ko magkamiray ka Aguanta, ane. Sa dilisir, kamisan. Kailang, relax na ng inyong mga kuwan diha. No, i-relax na ng inyong mga feelings diha magkahigala kay kitang tanan. Membro man aning Aguanta Party List. No? Mayong buntag sa itong mga katropa. Dinhi magaigala sa itong mga silingan ng mga probinsya. Davao Oriental, diya sa Davao City. E maabot man itong signal diya mga igala sa Dakbayan sa Davao. Sa diya mga igala lamin na particularmente sa Kalinan. No? Abot kayo diya mga igala sa may Kalinan. O gimaro sa mga igala diya sa may Marilog. No? Diya mga igala sa Buhangin area. Maabot mga katropa ang atuang signal diya pinagi sa 107.1 XFM Tagum. Mga katropa, mayang buntag ninyo. O gato mga naka-YouTube, ha? O, mayong pagpanikay-sikay diya. Si Sir Alfredo Hicali, ang ato ang mga igalang chapter president, no? Sa Aguanta Party List diya sa Australia, no? Kumusta man mo diha, mga kaigsunan. No? Nababakoy na limtan, mga silingan din na to, dres agusan. Ang buntag ninyo. Ako sa ning usa-usahon na kay pag alas 7:11 naman, Taon-taon, mga igala, pabuhagay ta sa mga nagunang mga katikaran, mga balita ang ato hataga pagtagan. Dini may igala sa itong pagpanagubanuman. Tapok lang sa muli ha. No, kay manimbaya lang sa ako. Mag-check attendance sa ako, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Importante di, mga igala, nga naka Santon, Santon plus gold mo. Sabado, gina ng 15. Pa, impas. Kuan kita na, naka... ako na daang i-kuan na ako ang... schedule pare ako na nang i-lock da ana kay mukugos gyud ko sa kuan mukugos gyud ko sa pinakagwapa na ako nga kumari no kanang ako ang kuan ba isig kaninang isig kaninong no imo gyud kong lainan diha alas 7 12 na magaygalan tagnas buntag no maing buntag ni hamin na sa YouTube eh. Flores Pina Cabalfin.
3: Good morning.
1: Guiding maing buntag nadet sa Barreta, Flores Pina Cabalfin na bitin man ko gahapon kay dali ra kaayo ni undang. Jesse Luzarito, good morning Sir Arnel from Nabunturan, Davao de Oro. Romy Sal, no good morning. Kumusta sir from Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta diha?
3: Good morning.
1: Si Jans Tin naman ni. 10:28, mayong good morning, katropang Arnel, mang buntag sad. Edisyon ka bang pangan, mayong buntag, Mina Medres, Mingla. Huwag mo baha, diya.
3: Good morning!
1: O, diya sa Mingla Nilia, Cebu. No, si Numhar, shout out always watching from Tituan, Sambuanga City. Mayong buntag, diya sa may Sambuanga. Si Insan Bangkore, o si Kuryanong Hilason.
3: Good morning!
1: Siguro, boss, wala na dyan pag-asa nga makauli si Tatay Digong kay nag-ingon naman si BP Sara nga kung mamatay si Tatay Digong gusto niya sa yutang na tawhan. Ato na lang gina-expect mga kaigsulan gumikan kay tigulang nasad na siya. No? Ayaw na lang ninyo kalimti ang mga tao nga nakaingon mga higalang anong naabot in tao ng si former President Rodrigo Duterte dito mahigalas mong lugar. Balo na mo anak, ginsa na sila. No, si Nadet Sabareta unsay sir unsay meaning sa ICC? Ingon man to sila nga impact ang Claire Castro daw ambot og tinuod ba na ang tanan ra pugo. Tinuod na siya? Di pa siguro na tinuod ay. Impact ang kwan daw. Impact ang Claire Castro pag sure mo di oy. Ma, kasabaan ba ya bung Auntie Claire ana? Impact ang Claire Castro. Oh my god, ingon ana. Kasi kabuhat niya ng meaning di ay. Kabut mo siya ni sila kagwapa ng anti-clear niya. Tawag ko rin yung impacta.
2: Ayaw!
1: Kamu ba? Kamu ba? Tarong nga ragun ninyo na, be. Impactang Claire Castro.
2: Pinawa!
1: Ano ninyo man ang gihimo siyang impacta nga? Gwapa man na siya kayo. O ito bagay na siya mga igala mo sugot. Tawag kong pangit. Tawag ko na ninyo yung impacta. Ha? Diba? Diba din na siya mo maigala mo sugot di? Tawag mo ito na siya pangit dito bagay show on sa Canada. Nisugot ba din na siya? No? Siya mo sugot tawag kong pangit, oy. Kanya, karon tawagon ninyo yung impacta na on siya, day mo. Alas 7, natorsi na bagay galang tagnas buntag. Dili na impacta si Auntie Claire, oy, mga katropa. Ayan, simbahon, maing buntag. Sasali po ako sa Aguanta Party List. Kami ni Mama. I talk to my
4: where the
1: kasali na kayo sir. Oh, kasali na kayo. Dati na kayong kasali ng automatic na kasi yan. Basta ano ka, basta nasa paghihirap ka. Ano man ang inaagwanta no? Basta wag ani giling pinagdadaanan mo ngayon. Oh, bakit naman dyan ka dumaan?
2: Pinawa!
1: Alas 7:15 na magay galang tagnas buntag. Bitaw, aguanta lang ko niya. Si Ellen Chung Son, mayong buntag. Si Goyding, ang birada na ko karon Sir Arnel, ang pagpamati sa imong birada nga bullseye, tanang mga trolls ni BBM, pamati mo aron mabullseye mo. Wala man ay mga buot na mga... Ako na itong kabalon ako, kailan ako gisa to si Insurrectus? Oh. Ako na natultulan na ako. Oh, paman to sila ka munya taud pa to, alas 8 pa to mo comment kay kahibaw man to sila nga awa pa to gasugod ga timbaya pa to. Eh ba, balo na sila. No, ang akong ting sugod spirada maga alas 7:30 na. Oh, kana mga 7 to 7:30 ako nang gigahin para sa inyo. Oh, para na sa mga members aguanta kay para ma-mention yung tanan, no? Para may tao na mga higali itong ginansya aning pagpaminaw. Oh. Para man ginansya niyo sa pagpaminaw, kana ma-mention in tao ninyo mga pangan. Na hindi ka magasig paminaw-paminaw, di may galang mura di ta kaila. Smay na kaila ta. En San Bangkore, kinsa paminia, si Danilo Floresta. Mayang buntag, appeal ko sir, katropa, aguanta para na isambalis chapter. Very good, go!
3: Thank you!
1: Sige, connect ko dia sir, na nga, membro ta sa Aguanta Party List, ha? Oh, mangutan naman na sila nga, sir, ano yung aguanta? Eh, sabihin mo lang. Aguanta yung magtiis ka lang. Eh, may na sila, sir, ano nang gagawin natin sa gobyerno na ito? Aguanta lang, magtiis ka lang. Oh, alangan naman gumawa ka ng masama, wag. Aguanta lang. Oh, alangan naman mag-rally ka doon na isang simana. Oh, wag. Aguanta lang.
4: I talk.
1: Oh, nasabtan na mo, Mr. President. Sabtan kayo na mo yung message. Alas 7:17 na may galantag na sa tumpag panagubanuman Romulo Tampos, nagbaha ang Cebu. Sir Arnel, asa ang flood control? Nagbaha ang Cebu. Ambot ni Vince Dixon, may pamalikas pa siya sa Davao. Muna giingaw ni Tanini at Chiche.
2: Ayaw!
1: May, si Vince Dixon ba? Naapa siya pa, pusang iring. Pus, anak ng Tokwa naman. Ano ba sa Davao man? Pamalikas dito Cebu? Selective man ang inyong pamalikas? Selective yung mamalikas, no? Mag-sorbi-sorbi dito sa Davao, mga higala. Napoy mga tao, mga igsoon nga. Utro bang mga gahig-ulo? Wako na sila mabalhinan. Abi ba na kung naihimo si BBM nga minteryo para sa inyo?
2: Ayaw!
1: Aw, kundo day. Sorry, minteryo na ba yun noon? Abi ba na kung naihimo? Kamuray nagdaot sa inyong kamada, ha? Binuang na inyong kalaki. Abi ba na kung naay pabahay, naghimos BBM para ninyo. Unyang may ngunto isa ka nanay, wala man kami talagang malipatan. E pumunta kayo kay BBM, anak ng Tokwa naman. Ano? Si Vince Dixon, naapay pa, pusang iring mga igalas Davao. Pumunta ka ng Mandawi kasi nagbaha doon. Mamalikas po ka dito. Malikasan ninyo spam niya.
2: Ayaw!
1: Di ba kaya? Kay basin o kaliado na siguro spam? Pamparam-pam-pam. Alas 7:19 na mga igalantag na buntag. Well, sugod pa ta ha? No. Robert Atay. Good morning, boss. Gusto ka maligo? Tara na. Cebu na. Cebu na ta. Ligo na. Oh. Ambot niya kung higala si katropang Eric Manait ko nakaligo na niya sa ilahang Cebu Beach Resort. Gabaha ang Cebu mga igala, no? Sabi. At tungod ba sa na may gala sa mga reclamation yun? Daga kay Grason, naman ko yung mga sagaran magulpun inyong tirada di Cebu ba? Mga dagat, yung mura nag-Singapore, gani. Mga dagat, may gala, yung pang tambakan kay Butangan o Mactan ba na? Mga dagat, may gala, yung pang tambakan o Yuta kay Himua Building. Tural, naman yun na siya ay, backfire may gala nga tos ka kinaiyahan. O niya, kita man, ang maigo man yun mga gala ng pag-backfire sa kinaiyahan. Kani ra man gyud in town mga igala mga yanong lugsurano na muyo may gala ng mga depressed area.
3: Bullseye.
1: Ano ni manay mo ikalimod na? Mga katropa.
3: Bullseye.
1: Romulo Tampos, Rilin Navarro, maing buntag. Ano ba ang atong mga amigo diri nga mga trolls wa pa? Wala pa no? Ginapangitaan jud nila si Piat ang Davao ala. Oo, natural. Pangitaan gyud nila si Piat na mga kaigsoonan. No? Pangitaan yun na nila og sabong. Ha? Kinsa man? Asir Insurrecto? Alas 7:20 mga igalantag na sa tubag panagubanuban. May biro, mayong buntag. No, si kisa po hindi adres. Sa Facebook, may kay magluod na ning uban dere. Si Wendel Lasio Tigas, mayong buntag. Noel Yeses, Tiab Inalad, giusab na po ninyo ninyong mga tiyob di ay. Mayong buntag, katropang Arnel Cortez, dili na lang ayaw adili na lang impacta kung kuan na lang ingitirang Claire Castro. Ma'am Shirley Liagas, good morning, Dias Taiwan.
5: Good morning.
1: Ayong buntag na ay message si PBBM sa imo.
4: I talk to my
1: nasabta na mo, Mr. President, sabta na mo. Alas 7:21 na. Noel Yeses, Josephine Pero de la Rama, Juby Datilis Yurong, Dinsel Dave, Harold Salang, Charles Luison, Rani Tadanon Vlog. Basta-basta ni mga vlogger din eh. Ellen Malasarte Chu, Jeho Alviti Gisoro. Good morning, Dol. Shout out sa Purok Abaka, Mangkilam. May buntag niya. Robert Camiging.
5: Good morning.
1: Og si katropang Eric, Edlin Racho, Zenen Amoy Israel, Boboy Fernando, si John Katz Villamor.
5: Good morning.
1: Alfredo Hicali, si Dong Tuling.
5: Good morning.
1: Si Max Cabrera, og si Harold Salang. Pa-shoutout doon sa Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, Celine, sabi kumpleto ganyan. Salang, Alice Salang, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kumpleto mga higala, no? Wendell, last year tag may muntag. Alas 7:22 na may galang tag na sa Tumbag, Managubanuban. Mary Jane Piquero, good morning dia, no? Kumusta? Huwag mayang magbani kay Sikay, mga kaigsunan. Dito sa duga pa na ito, mga katikaran. Alas 7:22 na, mga katropa. Kagahapong adlawa. No? Ato nga gipasubay ngadto sa atong mga kaubanan. Ipareport ato kang LARGAB katong pagpanubay sa pulis. No, kalabot atong kuan ba hulga-hulga ba text message, no? Kay wala to gibaliwala mga kaigsoonan, no, sa ato ang mga igalang kapulisan. Kining mga nagakatag bangod karon nga mga text message nga gisakyan pod mga igala aning uban. No? Una atong hatagag pagtagad karong mga panahon. Apan sa di ba, mga igala? Alas 7:23 ang tagnas buntag. Kamahin sa ito ang tulumanon, Giyapon. Kita malimot, mga igalas, magpasalamat sa ito labaw nga magagagahom o pagpangayo, mga igalagian, ining adlaw nga itong natagamtaman karon. Aron niya kita, mga igala, sa mabuligan sa itong panginabuhi. Sa makausama yung buntag sa itong mga kaigsuna, mga Cebuano, mga Bisaya, kag sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mayad-ayad nga agak sa inyo, manabang salamat sa inyo, may untan ka suporta sa aton sininga pagpangalagad. Sa ato mga kaigsunan, di mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin, Apo. Agyamanak, salamat na. Ito mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Salamat kayo kaninyo tanan, mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan, di ang mansaka, mandaya kamayo, madayaw na buntag kamayo, buslumon, salamat.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Inom dami, mga katropa. Ang dautan mo sana ay nining katilingban. Gumikan kayo mga tao, nga doon ay mahimo nga matarong ng iugpus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mag-ausapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome! Welcome!
2: Bullseye!
1: Welcome, may gala sa pagbarag-baruban sa Tulumanong.
2: Bullseye!
1: Sa makausa, adlaw ron, may galang Biyernes. No? Thanks God, it's Friday. Asa ba yung mga plano ninyo over the weekend? May mga katropa na to, diha. Mula uli, sa kukuha ko exam. No? May uban diha, may gala magpadagat. May uban diha, mga gala magpabukid. May uban sa diha, may gala magpakanal. Depende. No? Ani man ang kinabuhi, depende raman na mga igala stripping, no? Gasa kaganahan. Ayaw ba mga igala nga ilag yung torturon ilang kaugalingon bisag weekend? Ah, magsigigun sila kuting kaya na ilang trabaho. No? Depende na nila. Dagko naman na sila mga kaigsunan. No? Pero I suggest na binawag kini mga igala kita nga mga trabahante, no? Pinaka isa diya mga igala, kung dili yun kinahanglan nga, magsilpon ka anang weekend, no? Ipangbuta na silpon, no? Ikuana, tambang taguin ang inyong mga silpon unya spend the quality time nga to mga higala sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga di magsigig hawid anang silpon mga kaigsuunan. Muna pinaka the best buhaton kay makatabang sa nanimo aron mga higala di ka ma-stress. Beto na gituyo na to nga wag itay programa mga higala matag adlawng Sabado ug Domingo kay para hatagan sa glugway, hatagan sa may galag, kuan, nga, maka, kuan ta, makarelax ta mga higala. Kay, basi nagtuo mo mga higalag, inga nilang akong delivery, no? Paningkamutan ako, nga, ako'y ga-absorb sa stress mga higala aning mga hisgutanan, di na ako ipasa diyan ninyo. No? Ang ako ipasa ninyo mga higala is, the way I handle the program is, nanay humor, mo na akong tirada. Para di kay ka ma-stress. Pero ang tanang stress, ni anak ko.
3: I talk to my...
1: Di ba, Mr. President?
3: I talk to my...
1: Oh, nasabtanan ako, Mr. President. Elinor Canarejo. Good morning. Eman Moreno, Chris Renmier, Mayong Buntag, o si Kalibanga. Basta. Shirley Pasiano, Janry Batino, o kisa pa may ni Adrian Tanao, may galas ng page.

0: Lamay buntag nyo yan sa atong YouTube channel. Doon natay 552 nang haw ni 555 ganina ni hawa ang tulo, no? Amot asan na sila paingon, no? Masig mga trolls to, masig na malihin pa mga igala sa lain nga kwan. Niad to sa mga igala sa lain nga sa ni istasyon. Oh. Naalagi ang salot sa lipunan si Rydol. Kasi may salot ba? Alas 7, imidya na yun, mga katropa!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nan, sa dili pa kita, may galam mo, aginod sunahan. No, ako sa ni mga igalahat taga bagdagan kay kagahapon ato nang ipasubay sa atong kapulisan. Dili man lang kundi kay dirira sa muas tagom. No, naapod ni Jensan o sa ubang pang mga dapit mga katropa kundi indunay mga hulga nga nadawat ang mga eskwilahan. Kalabot ni mga igala nagapakatag o mga text message o mga sumitawag anang messenger's message. Ano na sa messenger message siguro na, no? Ano na sa messenger ba? Nga kuno lagi, mga igala, doon ay mga kabatanunan nga nagahulga karon mga katropa. Labi na, katong mga out of school youth. No, katong ganing mga, katong mga expelled, katong mga gipang tanggal sa eskwilahan, mga katropa, doon ay mga hulga nga to sila mga eskwilahan. Nga ilang balikan og muhimo sila mga igala di maayo. Muni karon nga alerto ang atong kapulisan gani diri sa may Santo Tomas, no, nanan sila mga gihimo nga lakang diri mga igala sa na Tagum City gi pangandaman usab may igala og gi subay pag-ayo sa ato may igala kapulisan sa Tagum City ang mao mga higalang report, no. Nadawat nila nga information. Dito sa Jensan, may gala ang mga eskwilahan dito. Di pang postingan yun nila mga igsoon ang kining eskwilahan. You know, okay, ngunta nga, posible mangod katrabang aral nga sa Kairas panahon, yes. No? Ting prelim ron dula na sa mga bulakbol nga students. Ting prelim ron dula na sa mga bulakbol nga student. Ting prelim. Uma naman ming prelim. Alas 7:30 bagsak mga yapon to. bagsak yapon to. Oo, baka to. Ha? Normal na. Ay, yung kursuha mga igala makaingon ka nga bugu. Ah, yun ako eh. But naunsa na, ano man ginagkrusuhan na? Mabito na malagot ka mga igala nga na ay mga tao nga, mga nang, why mga nahibang kaagan o niya, murag mga abogado? Kaya yung, gisayunan, nintuhana ay. Yung mga anab ito, anang mga hambog rin gadako, nino tap eskwilahon. Panahon na itong maglabad ang ulo, mga igala. Hanukan og 130 kakaso, mga igala, usahon ni mo. Sinaw na magandang akong agtang. Laay na kayo. Alas 7:33. Ato sa nidawaton may galang balita. Kajut lang ha. Kay kapulisan may galang dres tagom. Wala gibaliwala ang mga text message nga naghulga sa seguridad sa mga eskwilahan sa Tagum City. Muna yung mga igalay gusto nato ipabot nga message sa uban nga mga lugar. No, kay na, kung ano na ron, di tamo sugot nga naamay nga igalay mo sa kais panahon. Now, nungon ka, di mana, chat-chatra mana, undiag matinood. So at least mga igala, na ay prevention nga gihimo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaysa wag yun. No? Kaysa wag yun kahimoon. Nga diha na ka mga igala, unsa ang panimo mga igsoon pag panagang karon? No? Kung naigo na kas pa nga. Oh, naigo na kas pa nga. Muna ginaingon. Kana na basahon nun niya. Anang imong daw siya na champions. Ako sa Nidawaton, may igala balita. Katropa po sa balita, katropang Larsan Yol.
2: Live report.
3: Katropang Arnel, gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila matutpag ibaliwala ang bisan unsang klasing pagpanghulga pinabina kalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan dinhi sa Tagum City ning bag-uhay lang. Kagahapon, Katropang Arnel, ato na hinabi si Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Matod pa niya, una na dawat sa kapulisan ang maong pagpanghulga ni ato pang adlaw nga Sabado o humanini iyang gipangunahan ang pag-deploy o police personnel o intel operatives nga to sa mga gitumbok na duha ka mga National High School lakip na sa ubang mga eskwelahan sa Dakbayan aron o atol sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante aron masiguro ang seguridad sa kabataan. Matud ni Colonel Bahan nga nagpatabang na sila sa Cyber Crime Unit aron matumbok ang napilyo sa nagpakatag sa mensahe nga napahimangno nga aduna matud pa estudyante nga mapusilan madunggaban o bawat ag kinabuhi. Iklaro usab ni Colonel Bahan nga aduna ay seryosong kaso at bangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon. Dugang pa sa hepe nga wala ni nag-iisip nga prank o joke ang maong mensahe kundi ilakin ang gitrato nga seryoso o dako matod pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang mga pangitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga ginikanan, magtutudlo o kabataan. Apan dili nila hatagan o gayon ang bisan unsang klase nga hulga nga muguba matod pa sa kalinaw sa Tagum City. Luyo niini kinahanglan agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sad si Bahan nga to sa mga ginikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ng ilang mga anak aron dili mapiktuhan ang ilang pagtuon sanglit andam ang hanay sa kapulisan nga mubantay sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugnan ang bisan unsang klaseng krimen may kalabutan sa maong pagpanghuga o garantiya nga ubos sa iyang liderato kontrolado ang peace and order sa Tagum City Katupang Arnel.
0: Okay, so go ahead.
3: Kahapon sa Katropang Arnel, no, ato apong nahinabi no si Police Colonel Glenn G. Cristines, ang Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office. O gihapon niyang ikumpirma nga human atong nadawat, no, naalarma ang ato ang kapulisan, aning mga mensahe, wala good po nila niyang ibaliwala o gagani human atong nadawat ang mensahe. Napaygayon ang kapulisan, no, sa sakit na kontabang sa mga K-9 unit na gipa-inspeksyon katong duha ka mga eskwelahan nga gitumbok sa maong mensahe Katropang Arnel o ingon man sa uban nga mga eskwelahan aron nga wala nila kinigi baliwala, no, kay bisan pa daw og dili kayo kumpirmado pero andam sila permente sa bisan unsang mahitabo Katropang Arnel.
0: Okay, so kuno ay mga kining preventive measure kon tawagon ang ato mga kapulisan nga gihimo, how about kinikahang mga eskwelahan Katropang Lar, no, kanay sila ka atong pangutan-on na pod kung unsa po yung ilang how they look at this situation kay atong kapulisan, seryoso sila, no, para nila dili lang ni prank-prank, may substance ni siya, mo gani nga ilag yung seryoso, ilang gi dunay konkreto nga lakang ilang himuon, dunay mga pagpatrolya uban pa ang ato kang eskwelahan, kumasing nalimot na ba basig katurang sugod maayo ra ang katong naapay mga balita nga namusil dito sa Tacloban, motoy pag check up sa mga bago no hay. Unya mga pila ka adlaw basing nawa na ba? Kumustahon sa nato na sila lar?
3: Ya, kagahapon ka tropang Ardel, isa po na sa gikumpirma no, ni Colonel Cristines nga human atong insidente, sila gani daw mismo nga mga kapulisan medyo malangay pa sila musulod sa mga eskwelahan kining duha ka mga eskwelahan nga sangpit tungod kay napatuman pod ang eskwelahan og hugot nga seguridad mga katropa, so need pa nila makapananghid gyud dito sa opisyal sa eskwelahan aron nga makasulod sila aron nga ilahang i-check ang palibot, so kana pa lang daan diha katropang Arnel, no, murag napakita pod ato ang mga eskwelahan nga ila pong ipatuman ang hugot nga seguridad mga katropa og gani sa nakalabay nga simana Katropang Arnel, no, diri sa Laing Eskwelahan sa National High School sa may Mangga usab, no, ato ang nasayran po nga hugot po nilang nga gipatuman ang seguridad sa pagsulod gani nagamit sila og mga metal detector aron nga malikayan gyud nga dunay mga metal o mga deadly weapon nga makasulod sa ilang tungaan aron nga luwas ang ilang mga estudyante katropa pagtuon.
0: All right, go ahead Katropang Lar.
3: Katulong na Katropang Arnel, ito ang mga impormasyon gikan sa gawas alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Alas 7.38 na, may galantag na sa tubag para kumanuman. Dagan salamat Katropang Lars Sanyol. Muni dapat magayagal atong buhaton, no? Labi na, muni dapat ang reaksyon sa atong kapulisan. Dili pwede nga muingon lang ta magayagala nga, nagsakay na sa panahon. No? Yes, we can consider that. Nga nisakay lang sa panahon. But, naidakong but diha. Nagiday dakong bat diha bagay soon. We need also to take it seriously kay base hindi ay simba ko uroy mga higala anha patamanagang kung mahitabo na. No, may nang sa karon pa lang atong mahupay ang ginhawa mga higala sa mga ginikanan nga pagpaeskwela kay kung dunay mga susama ni ini and the community stakeholders mga higala cannot assure, no, the safety of the children. Makaingon yung ginikanan, di lang sa kung magpa-eskwila. Mag-homeschooling lang sa siguro ng bata. Kay, murag ipit man sa mga eskwilahan karon, no, kay, nadaghang hulga ba? Napo niya, mga maestro po, mga igala, naghuna-huna na po ubang maestro ron nga. Mo-abroad na lang ko eh. Yan naman. Ah, lain naman kayo sa Pilipinas. Mangulata na magmaestro ang mga bata. Naunsa na yun eh. Nanya, saan na po ning Duterte ni? No? Saan na po ning Duterte? Now, aron mahataga sa Baygalag, dugang pa-extensive ka pagpanubay kini atong gisgutan. Dito po sa Bay Santo Tomas magaigsoon, no, sa diri sa Davao del Norte, di apoy mga igalay na expel nga mga tinunan sa Santo Tomas Maygala High School, ginudahang nagpaluyo pod sa mga pagpanghulga. Matun pa mga igala sa atong kapulisan. Sero da kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Kaya gibuti ako sa pagkakagawa ni Police Colonel o ato Provincial Director kasi Police Colonel Glenn G. Cristinis na ang mga individual matulpa nga gituhuhan kini nagpaluyo sa mga series, sa mga pagpangkulga na may kalabutan din sa Santo Tomas National High School o Bumas Magwawa National High School na kinisakop usab sa Santo Tomas na masubit yung Santo Tomas Davao del Norte posible na mga kanihin kini estudyante na na-expel sa maoga iskulahan ganit idugan pa ni Colonel na ni abot gato sa 15 ka mga na-expel ng mga estudyante din sa nisgutan mga tulunghaan ang ila karon di monitor o kapatuuran usap nini mata panghimo karon sa Santo Tomas Municipal Police Station inahina lang ipatawag karon ang maginikana na ining nisgutan ng mga mga tulunghaan na wat ang gidawat sa buong tulunghaan dumikan sa pagkadaghan ng record na rili mayo sa nisgutan usap mga tulunghaan ito makita ni Pulisyon ng Kretinis padayon po sa mga laom usap ng investigasyon sa kapulisan aron lamang mailhan yun o mapamatudan ang mga nangyutang responsable sa mga incidente na ini pero yan yung usap niya ang publiko na di kayan usap ang pagpakailap o wala usap ng mapamatudan ng mga impormasyon aron bilik kini makapadugang sa kahadlong usap o kalibog na to sa komunidad kung himulman na ito na kalabay na simana umantin nga na dawat ang pipila sa mga pag-post sa mga messages na pagpanghulga na ito sa mga tulungan. Gayon pinag-secure sa atong principal o mga magtutudlo ang mga estudyante na ipapauli sa Tropical Arnel kung di himo din eh pinakaadlaw na ilang online classes na lang aron dili po mawa ang ilang pag-classes sa matag-adlaw. Aron lang yun na masipte ang mga kabataan kay Luyo sa Minis pag-indisiga sa atong kapulisan. Pero ng kapulisan, dihad-dihad ayon na miadto sa tulunghaan, ikipakatap ang maong na mga kapulisan aron maimbitigahan ang maong panghitabo ng tropang Arnel. Hinon, sa samtangan, balit naman sa face-to-face ng klase, apan ang gigaingunan ng Pierre Gagapong Lawa, Pierre Cristinis, nga ang mga ginagawa mismo na inyong na-expert ng mga estudyante, ilang nagpatawag natin na sa mga estudyante aron ma-verify ang ilang gihimo kayo mapamatutan yun na sila yun ang nagahimo na inyong katropang Arnel. Nagin ka po mapakatubang
0: alright, sige, go ahead Katropang Bong.
2: Ano sa itong himong pag-resumay, nanukad na magika sa itong nahimutangan, Katropang Bong o Maki Algabri, X-Open News.
1: Live, X-FM, Katropa.
0: Dagang salamat Katropang Bong Algabri sa report. O at least mga higala, no? Dunay kinibang paspas nga action. That's what we need. No, para mahupay dayon ang mga kuan sa mga ginikanan, kabalaka sa mga ginikanan, bay. No, di magod lalim. O kung sa akong kabahin, pag ang eskwilahan sa akong bata na yung ana, no, bahala na ng edukasyon, it can wait. No? Pwede mag kahuwat ng edukasyon, undang sa... Or kuan dire sa kasbalay. Inay mong kuan mag online sa ka. Kaysa imo mga igalang di ka sigurado ba, no, sa sud sa eskwilahan. No nga na dito ang danger di ay maglibog na kagaron no kay na yung mga estudyante mga igala mo na estudyante na may hulga hinoon ron gumikan lagi aning mga usan ang ilang mga pasanginlan mago nila ng mga Roblox to lasain tao ng Roblox yari no kanikin mga kuan gyud na ron panahon na gyud na ron mga katropa mo pasanginlan ng mga kuan siguro naay gamay naay kuan naay dakong kuan I mean naay impluwensya but di ka makaingon nga maoray yung rason. Di panahon ron mga katropa, dako ni nga challenge, dako ni nga hagit labi na mga higala sa atong katilingban.
1: Bullseye.
0: Alas 7:44 na dag na sa tubag panagubaduban ginibahin natin kaninyo may higala sa Santon Blast Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity baga kay Sunan. Kung kamo di aga antos di og kanang bitawng pagpanglipong-lipong mga higala, ayaw gyud kumpiyansa. No kanang muduko ka mga higala malipong, muhangad ka malipong. Sinyalis na kana mga kaigsunan nga apit na kamo sakay sa racket mga higala ni BBM. Ha? Ayaw gyud kumpiyansa in taon mga kaigsoonan. Ay, kana sinyales na nga pa, kana, ang mga wati mga igsoon nagsugod nagpirma. Lagi. Ha? Oh, binuang na napaminaw na ako ha, pero tinuod na siya mga igala. Oh. Kumidya dag tinuod na. Yung basta mo sugod na kapag labi na mo edad tag 40. Pag muhangad ta mga igala malipong muduko ta malipong. Posible nga giapil na ta sa listahan mga igala sa racket ni BBM. No nga, muadto na ta dito sa kininkawanangan. Posible po nga nagsugod na ang mga wati og pinirmahay mga igsoon. Oh. Kay labi na kining edad 40 mga igala. Muna yung pagtaas, pag-spike sa itong mga presyon. O niya, kanang idara, mapun na itong mga amahan, mga kita, mga igala, pag-abutan ng idara, mo siya ilami, la. No? Yeah, at ito na itong mangitag tambal, ini kasaysinta na, naunsa na may taon. No? Dili, di na pwede, mga igala. Ang pingi mong lawas, labi nagminyo ka, abisag bagdi minyo. Pero kung minyo ka, all the more, may gila nga maay, dadunay rason, yan ako yung pamilya. Yagwa pa kag asawa mga igala, lain ay mamintana. Pinawa! Ang istorya ha. Oh, muna ang ayaw ka, si Piata may igala pag inom, og santon plus gold. Ganun man, doon naman ay ahos gold. Kining ahos may igala, dakong tabang ni, para mahinluan ang imong mga nagbara nga mga ugat niya. Ha, mga katropa. No, kanang gitawag nga, namaguna siya ay alisin. No, property, baga igsoon. Kanang ahos, muna ay mutanggal ang mga baradong ugat. Muna ang munindot ang sirkulasyon, kaya muna ay dahilan nga nung na mga stroke, muna nagkipot ang mga ugat. Muna ay dahilan mga igala nga nung na kay mga pagpaminhod, kaya nagkipot mga igala, mga naapektado na ang mga agianans dugo. Nagpalihok anong tanan, circulatory system na to mga igala, dugo muna. No, agi diha mga igala sa itong mga blood, di ba yun? Blood, di ay. Blood vessel. Blood vessel. Ang Santon Plus Gold Buy, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Di ang mga igala sa may mercury drug. No? Di na kaginanglan mo sa kayo. Og racket, may igala mo ato ka mercury drug. Tricycle, ragi mong kinanglan. No? Or babaktas na mga na may igala, gikan sa inyong balay. Di po sa South Star Drug o di sa TGP o sa Generica Nationwide. O, okay, gimana siya, may igala. Di sa Rujon, Amesco. Uman pa mga butika, sugatan nyo di ha. Nanay Santon di ha, baga kaigsunan. Pangitaha, tatak, yes to health. Kibasig, tagaan mo itong uban. Eh, lahi sa sangkap to, mga katropa, itong uban. Pangitaan ng tatak, yes to health. Mga katropa, lingin man ng tatakan eh. Na makita nyo deo. Kanagyod, butilya kanagyod niya karton, may pangitaha. Kibasig, hatagan mo itong nagsugod sa litrang M. Ayaw.
4: Oh. Ayaw!
0: Kanagyod inyong pangitaon na nagsugod sa litrang X, Santon Gold. Alas 7:48.
1: Bullseye!
0: Mga katropa, no? Nakabantay ka nga si dili man lang hinuon si Laila de Lima, kundi ang mga naa sa prosecution, mga katropa, sige sila mabadlong, no, sa presiding officer kay matod pa naa na sila sa conclusion of fact and law.
1: Bullseye!
0: Tagata mo mga igala ko, ato nang ipasabot sa tinamba na to mga igala nga pamaagi o sa pamaagi nga atong nasabtan mga kaigsunan nga dili siya pamaagi sa mga abogado kay di man ta abogado. Kinila mga igala atong nasabtan. Sa ako man kong nasabtan mga kaigsunan, no? Dili man gud pwede nga mo istorya ka diha mga igala sa korte, no? Nga nagpadayon pa ang procedure, ang hearing, o niya ang imo mga higalang statement as if imo nang gi-urge karon ang mga huwis nga pag-decide na mo, render your judgment because she is already guilty.
4: Ayaw!
0: No? That is, ang tawag ana mga higala sa akong nasabtan, conclusion of law. No? Conclusion of law. No? Anang litan, maingon sila nga, si BP Sara ay nagkasala. Si BP Sara ay nakakumitar o kuan. No? Pwede na siya mga igala nila himuon pero nay pero, no? Usually ginahimo na dito sa opening statement, no? Human naman good ang opening statement kadtong si lead counsel representative Gerville Luistro, siya ga-open mga igala sa statement. Nga nung gibanat-banatan o badlong si Dilima. Si Dilima, manggod, mga higala, dili siya lead counsel. Ang iyang presensya, mga igsoon, is kinahanglan siya mo proceed sa pagpresentar sa iyang witness, mga kaigsoonan. No? Nakuha ninyo? Kung sa manday ng conclusion of law, kana ganing, kanang ginabuhat nila ba nga, nagpa-presscon sila, nga as if guilty na, the way sila mo istorya, guilty si Sarah of doing something. No? Okay na siya, mga higala. Outside the court, bahala mo riha. No? Oh, bahala na ka di. Outside the court, pwede na. Pero sa hearing, dili na pwede nga naman. No? Ang imong trabaho, nga abogado, no? Kining lawyer sa prosecution baka o kuan, ay imong trabaho diya is aron makonekta ang fact or facts ba ka ha? What the facts?
4: No? Ayaw!
0: Dito sa balaod. No? Dito sa balaod. Ano ba? Witness. Oh. Hindi mo pwede pangutan si witness nga, unusual magkahating nga transaction. Sa tingin mo ba, does it constitute graft and corruption? You cannot ask that. Pwede na. Hindi mo pwede pangutan na dito. Pangutan na lang siya on a factual basis. No? Ma'am, unusual ba di pwede na siya? Pila di ay ang kuan? Pila di ay ang gina-withdraw sa kuan mo ni? Wala din niyo gina-report? Ana lang, bang utana? Kay based on that facts, ang imong trabaho mo na gitawag nga advocacy. Mo na gitawag may galas. Kadang trabaho sa lawyer ba? Trabaho sa abogado. Ang imong trabaho diha, katong facts nga yang giyaw-yaw, no, sa imong witness, i-connecto ni mo's balaod. No? I-connecto ni mo's balaod. Na diha na ka mga higala makaingon og naay na supak, but you cannot yet kanabang mo conclude na bitaw ka, no? I-reserve na dito sa imong final kuan. Mo na mabadlong sila ni kuan ni sa ni Escudero. Kay una nahuman naman inyong opening statement. Kay ang imong opening statement, manggod, mo na roadmap na siya. Mo na roadmap nga tan-aon. For example, unsay roadmap sa defense. Ang roadmap sa defense, mga higala, is they believe nga kining pag-utingkay karon nga gitugtan na ni BBM ang pag-ukay sa ilang ilahang BIR record, ilahang sa AMLA, no? Kining mga higala karon SALN ana. Kini karon para sa defense, this is really or this is the definition of fishing expedition. No, amo na ipasabot, mga igal. Mugi na ilang gibarugan. And matod pa ganin ni Attorney Poa, we object it and we still objecting it. No? Hantod karon mga kaigsoonan. Pag-abot sa dimo sa PICAS, no, ang ilang roadmap, mga igala, is, ang ilang mangong roadmap, dili manggod, mga igala, according to the due process. Ang ilang manggod, convict Sarah now. Convict Sarah now. Mamugod na ilang. Kapanay kagabantay, mo na ilahang tunada. Muna nga, madaot yun sila. Itom nga Innova, naglanog-lanog ang Bullseye program karon. Itom nga Innova, puti man ako Innova po. Itom nga Innova po, naminog Bullseye. Muna mga igala nga, mabadlungan yun sila. Ano man, gadali man sila. Atat na atat, kini sila Dilima, no? Kini mga igala nga sa prosyekto. Sa akong tanaw ha, atat na atat sila nga makonbikto na. Tanawa ra gud na sila. Masumpay man ang akong istorya. Tanawa na silang magrally. Tanawa na silang magpapreskon, di ba? Konbiktado na si Sarah, mga kaigsoonan. Para ani nila, kung pwede pa lang wala nay taral, kung pwede pa lang wala nay impeachment, diretso na. Pero dili pwede, mga kaigsoonan, no? Dili pwede. Kay although mga igalang impeachment, yes, it's a political process. Pero na ay tao nga gialigahan diri, therefore tanan niya may galang constitutional rights including the presumption of innocence, atong i-apply niya. Tama ba? Ay ba, di ba halag mo supak mo basta para nako mo ni ako. No, tinuod it's a political process. Yes, way lalis. Pero it's a court. Di magani kang garo court. It's a court. No, if it is a court mga igala, it's a due process. No? It's a due process. Pag mayungon kag due process, pangaan pa lang. You have to render the due process. Kung itong angay nga proseso, angay nga pamaagi. Now, what is angay nga pamaagi, mga igala, in hearing this? Oh. Kining ginaingon nila, mga igala, nga, hear both parties. Paminaon, yun nimo, mga igala, tanan, habig. Oh. Yeah. Gikansawan ninyo si, gikansawan ninyo si, kuan, si, Ruben Padilla, no? Idagan man naging mga bright niya. Di ba, tamso pa ka na, mga bugado ko na sila. Pero ako, makaingon ko, gibasa na ako ang CPRA ninyo, mga lawyers. Na sa canon to ninyo. Sa canon to section 31 yata. Oh, wa ko masayop mga higala. Good morning mga ka-XFM. Gika ni Jeter Ludovice. Huwag ni Tanini pa. Ludovice. No? Ayaw pagpaminaw diya niya. Salamat sa pag-repair ang among aircon, ha? Oh. Asa na gani ko? Ato, gibasa na ko. Di ba ilang ikansawan mga higala si Ruben? Kaya ningunan si Ruben nga dapat ang prosecution hindi sana one-sided. Oh, diyan sila nga. Dapat one-sided man yun na, mga katropa, kay dito mo na muda dapig sa, ilang man yun ang rumbuhon man yun ang kuhan. Actually, nindot mga igala ang pasabot ana sa kuhan, nindot ang pasabot ana sa kanang sa CPRA or the Code of Professional Responsibility and Accountability mga igala of lawyers, mga katropa, kanang revise nila, ng bago 2023. Kamalo kaunsa, no? Ang pinaka-purpose mga igala, sa o sa kaabogado sa labi na sa prosecution is not to convict, no, is not to win mga igala in the case, no, but to see that justice is being administered. Now when we see justice is being administered, so sunod pag proseso di ha, di ba, sunod pag proseso dili kay si bad mga gahi magulo sige kabadlungan nga ayo lagi ana lagi nganong mo conclude naman kang opaman ta mahuman diri. Sa to pa, kining prosecution karon gusto nila mahuman na dayon. Muna sige, si Kaitan, Kaitano, si Kwanpod, presiding officer, Chief Escudero, magsigig badlo nga, ayaw lagi diretso dito, ayaw lagi ambak, agiisa ning prosecution, ayaw ambak. Oh, ikaw ko nobe, pwede din mo pangutanon mga igalang, imuhang, kuan, imuhang witness nga, do you think it's a culpable violation against the Constitution? Dili na pwede. Pangutan na lang facts sa iya, ha? Ayaw na. Labot, ana. Ang imong trabaho niya, kung sa itong iyang gisulti, i-connect sa balaod kay ikaw, may abogado niya. I-connect ni mo sa balaod ang iyang gisulti ng mga facts, mga kaigsunan. Oh, mo na ipasabot sa akong nasabtan, mga igala, ano, na may mga abogado na mino niya, kung lahing pasabot, ana. Pwede mo explain po. Now, muna ipasabot, kasi nga nung naanang siging conclusion of facts and law. Mano mana, ayaw mo pagdali. Kaya gusto man ninyo nga, mu-render nag-judgment ang mga huwis. Excited? Subaya sa ng proseso, di ha? No? Wala na sa gahom sa witness nga muingon nga, nag-constitute ba nag-culpable violation or graft and corruption anything mga igala ang transaksyon. Oh. Alas 7:58 na may galandag nasa tubag ba nag-uban-uban? Ano, dito sa di man to una, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkapin na to, pagkapin. Alas 8 naman di ayon, no? Dali as oras, oy. Muraga sa kuan lang siguro kuan eh. Sunod simana na lang yung kumu-attend na nag-seminar. Padayon ta, mga igala, no? Kini, apasumpay sa impeachment. Mga kaigsunan, you heard malakanyang bakakon gid ni mga igala si or di, siguro bakakon inconsistent lang, no, lahi man ang bakakon sa just an inconsistent statement, no, si Anticlair, di ba, you heard them na sige ka kadungog ni labay nga over and over again kasi ginaingon nila the palace, no, ang palasyo mga igala mo distansya ni ining impeachment kay wa gyud, no, dili priority ni BBM. Paminawa si Anticlair karon mga higala. Kung unsa na siya kaisog against sa kwan. Gusto na po niya mga higala nga makonvict na siguro si Sara. No? Kaya gipangutana ni siya, kalabot lagis proseso anang pag-withdraw o kwartas gobyerno ba? Nga, kinahanglan ba nga butangan o limit? Nga sa isa kadlaw, maulan ni kwartaha dapat ma-withdraw? Kinahanglan ba nga kwan? Paminawa niyang tubag. Ang tubag ni Anticlair mga kaisunan is very kuan kayo kanang tira kayo kang Sara Duterte. Ngawa ko no tayo problema sa balaod. Ang problema ko no na to ang tao mga igala nga naadya. So ang pasabot niya mga igala, tanggalo na ang tao nga na adiha. Paminawa gani ha. I don't know kung pareha batang nasabtan, pero paminawa ni para ikaw po mismo makahinoklog diha. Sige kuno be. XF